0: Ngayong 2026, 2026, ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan sa ilalim ng temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang temang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ating tinamasa ngayon ay bunga ng mga sakripisyo ng ating mga ninuno, ng ating kasaysayan ay dapat alalahanin at paalagahan, at na ating kinabukasan ay nakasalalay kung paano natin gagamitin ang pagpamahalagaan ang kalayaan kaninong kanilang ipinaglaban. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
1: Hey, Katropang Irwin, no? Si Councilor Wilson Gamboa Jr. as the chairman sa Committee on History during sa Atod sa Bacolod.
2: Toho. Amuna subong ng daw ang ilang mga statement, no? Ilang mga speeches, Tagalog, yun ka ito pang French, no?
1: Pero si Mayor Greg, doon na may Tagalog, may Taglish, ah.
2: Oo, at least...
1: Pero tika ito pa rin, oo, amuna yung ang mga host bala, parang mga nag-comment ang sining celebration or sining event sa Tagalog.
2: Oo.
1: Oo. Sige to, Parvin, ano yung pamatihan sa ang kay Brianna Anga?
2: Sige ba? Oo.
1: Oo, ng Tagalog. Man siya kay siya niyang guest speaker mo.
2: Oo, daw siya niyang highlight.
1: So, pamatihan na ka to, Parvin, balang iyan yung nga paya kahit si Pre yung tagaan sa pagkilala ni Mayor Greg. After siyang effort ni Nina sa tanahan ng mga nagkakak, balang siyang duwog pagkilala sa Wasudad sa Bacolod, ang mga atleta natin, nila binigiling mga kabataan sa Tropa Irwin. Pamatihan natin si Brianna Ang.
2: Oo.
3: O kabataan, at sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Bacolod, isang mapagpalang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Ang pagdiriwang natin ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng matinding sakripisyo at katapangan ng ating mga bayan upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Madalas nating inuugnay ang kalayaan sa pagkikipaglaban gamit ang tabak at baril. Ngunit bilang isang atleta at kabataan, natutunan ko na ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita rin sa ating pagsisikap, pagkakaisa at hindi pagsuko sa anumang hamon. Bilang kapitan ng koponan ng volleyball at nakasalin sa iba't ibang liga at malawang pambansa, naranasan ko na ang tagumpay ay hindi nakakamit ng nag-iisa. Katulad ng ating kasaysayan, ang panalo ay bunga ng matinding pagsasanay, disiplina, pagtitiwala sa isa't isa, at ang matibay na panindigan na huwag sumuko kahit mahirap ang laban. Sa loob ng korte, ang bawat puntos ay pinaghirapan. At sa pagbuo ng ating bayan, ang bawat hakbang patungo sa pag-unlad ay nangangailangan din ng ating buong pusong pagtutulungan. Ang kalayaan ay hindi lamang karapatan. Ito ay isang malaking responsibilidad. Bilang kabataan, ang ating tungkulin ay panatilhin buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Ipakita natin ito sa ating pag-aaral, sa paggalang sa batas, sa pagtulong sa kapwa, at sa paggamit ng ating mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng ating lungsod at ng ating bansa. Ang ating mga bayani ay nag-alay ng kanilang buhay upang tayo ay maging malaya. Ngayon, hamon sa atin, paano natin gagamitin ang kalayaang ito? Gamitin natin ito upang maging mabuting halimbawa, magkaisa, at magtulungan upang mas lalo pag-umunlad at ang Bacolod at ang buong Pilipinas. Muli, maligayang ito ang 28 na araw ng kalayaan sa ating lahat. Naway manatiling manginginig ang ating pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang lungsod ng Bacolod, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat.
1: Katapang Irwin, no? Ang guest speaker sa ikaw 128 Independence Day, ang muna si Brianna Ang.
2: Namin katropang France kung mga speeches, no? Kaya hindi manlawig. Hindi, dasig na.
1: Namin kay Matsimpuan, hindi pala katropang Irwin, kaya siyempre ang sinasilibrar niya, hindi ang speeches mo.
2: Correct po. Ang iba na, nga, sa kuna politiko, doon naman mo, mag-speech sila yan, taglapit pa sa isang oras.
1: Ikaw ano katindog ko. Ano nga ako, ano ka na nila yan? So, teledrama, blang storya, blang.
2: Oo, damo pa ang pakasail, pasakail, di ba?
1: Ano yan ka na yan, itrubak yan ka na yan.
2: Sa gamay ko.
1: Oo, itrubak pa na actually.
2: Oo.
1: Pero nga rin yung iba, itrubak sa buhay nila yan.
2: Oo. Ginpakibatuan ko ang ining mga Espanyol. Kakapoy na matis na.
1: Oo, pero nakatapag, iligaw pa.
2: Oo.
1: Mga napag-ibatuan. Ginpakibatuan ng Espanyol.
2: Oo.
1: Pero pinakita rin ang duta ko.
2: Dapat na duta ya. Sagaling na nakop ya.
1: Ay.
2: Pero sino pa, mga konsehal ta, kompleto?
1: Wala.
2: Away?
1: Hindi makompleto. Acting Vice Mayor, Casidor Attorney sa distrito, do ay kita pakakita.
2: Oo.
1: Sa Katropang Arino. Pero do hindi man sa makompleto kung mga konsehales, pero eh.
2: Sin ulang ara, Katropang France?
1: Si, ano, si Councilor M. Ang, Councilor Pausi, Councilor Tarisa Ison, Councilor Homer Baez, Councilor Rosicong Buwa, si Councilor Aldictor Espino, Councilor Jason Villarosa, no? And also the ABC President.
2: Sino ma'am Lady Gness?
1: Councilor Lady Gness Palen, ah. Sa Katropang Irvine, no? So, umumalan po ang mga officials na nakita natin. Si Councilor Silvia Flor, Araman Galeno.
2: Araman sa?
1: Oo.
2: Absent lang sila? Nag-importante lang guro nga kalantuan ng iban?
1: Base pala, no? Subungan niya, ano ni mo? Parang sa iban, di pa Hawaii. Long weekend tayo subungan sa Katropang Irvine. Long weekend. Ang iba niya, double pay.
2: Oo.
1: Oo.
2: Ang iba niya, ano lang, may pay.
1: May pay. Namatayan na kung update again.
2: Pero at least, amuri oras, why na? Nagpuas-puas na Katropang France. Why na?
1: Actually, Katropang window, bigyan ng tao sa DCGC grounds. Kay nag-libot kita, nagtalikot na to, kay don't going pa. But we already, nabatento ka ng speech ni Mayor Greg Sataya and also ang speech ng chairman sa Committee on History, Councilor Luis Nangabuwang, which is sila ni mga essential man sa siningang celebration ng Subong Katropang Irvine and also the guest speaker, no? Si Nicola Briana ang Katropang Irvine.
2: Historiante si Nicola Briana ang first time niya experience mo sa Bacolod ng Mayara, kitang representante sa volleyball mo. And hindi ito niya makita, dasun-dasun niya nadlaw na. Dasun-dasun niya matinoy.
1: Okay, mag-graduate ka niya sa Katropang Irvine.
2: Oo. Malay na rin ng eskulahan. Lay naman ko ng team mo. Daw may offer na niya sa iya.
1: Base pa lang. Ay, kahit ito naging mayor ng performance mo, no?
2: Nami Kitty nagrepresentar sa palaro, taga Bacolod, kaga ti na trending per may picture sa Facebook.
1: Okay, si syempre kita Marvin, kabalo na makita sa ang ni Briana, no? Personalidad naman ba? Ito nagsikat siya habang siya nga katahong man kita Marvin.
2: Matahong siya?
1: Pati gina tayo man sa siyang abilidad sa mapagampang sa volleyball.
2: So muna, after siya rin Katropang France, why na yung activity?
1: So ay naman Katropang Irvine, no? So ay na gitan. So which is, mo naman yung pinakatako nga ng subong dari na programa or event. Dari sa abot sa syudad ng Bacolod, sininga aga Katropang Irvine. Actually, ito aga pa rin nagsugod eh. So mga presensya sa nga, ito nga, kapulisan, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, militar, aridirita na Katropang Irvine nagsililipo, no? For the 128th Independence Day sang Bacolod.
2: At least nakita tang celebration na kag ang pagdumdum sa libla. Dabo sa parang makutanon sa tag sa ano bla hilway na ta.
1: Hilway
2: na ta kay sa ibang mga grupo ang bal nila ang kamot Japan sa dumulong ari di sa ekonomiya sa gahom sa naga impluwensya sa pagdumarahan sa bungsod Pilipinas.
1: sa Hotel Marguerite sa Parkway, no? Kaya mo na ang atong dari sa mga pamangkot, wala kung giluway na gitman kita pala.
2: Mm-hmm.
1: O kung hindi, no? Kahit mm-hmm. siyempre, ang problema, dari, Marguerite sa Parkway, ang sa Hotel Sinisingiman, giluway na kita from the presence ng mga foreigners or sa mga dumulo o dari.
2: Mm-hmm.
1: Pero galing, tikita man din mismo, Katro Parkway naman ang nag-ilinaway, di.
2: Oo.
1: Oo, kapwa Pilipinong nag-ilinaway.
2: Tagsa-tagsa, may pinaglalaban mo.
1: Oo, bangod sa political mga interes. Kaya muna wala sa mga Katro Parkway, hinway na gitman tatod sa pagpanakop sa mga dumulo o.
2: Mm-hmm.
1: Pero galing, hinway na kita pala yan sa ato dari nga pang-gobyerno sa Pilipina.
2: Mm-hmm.
1: E, may mga kanya-kanya man ng mga prinsipyo, may mga pananawan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi may mga kanya-kanya man ng mga presyo sa bulsa.
2: O gani man. O, amo nang sakit-git.
1: O.
2: Mayara sang presyo. Hindi libre mo.
1: Ay, hindi libre.
2: O.
1: Amo na ang katropoy sakto na katropoy win. Ang aton ng freedom, may presyo.
2: O. O. Ay. Pero ang presyo ng nga na katropang France, tananta, hindi pa man tahilway, may ginabayaran pa pan tananta.
1: O, eh. May wala sa kailbayan.
2: Oo.
1: May mga balayan. Bro, perte, kita sa ang upot na daya eh.
2: Ah.
1: Galuya, siya ko nung kumay balayan mo.
2: Ah. Ah, amok na iya. Style-style na iya.
1: Oo. Oh. Ano naman ko nang gap, amok nang iya ka motivation.
2: ang hindi lang di sa opisina, bla?
1: Oo. Oo.
2: Yeah, pwede ka lang ito makaltes bala eh.
1: The more... Basta more nga pala yan, mas mapisan.
2: Dapat. Ang inspirasyon ta, mo malang na, kaugalingon ta. Para
1: okay, ma... nagkapatayin sa aton mo.
2: Oo. Ay, tiyan mo na, na kanya-kanyang may ara kita. That's why, na pag John 12 ko pamangkot ko, hiluway na ko, bla?
1: No.
2: Ikaw, bla? Tananta, hiluway na ta, bla? Ano blang nag-influensya nga nag-higot sa aton man?
1: Oo, correct na.
2: Kapigil so, mo, Gabi?
1: So, sa Rekata Parway, no? Amuning kabudayan, may wealthy, pamakot mong tanan, one of the major problem, kid.
2: Oo.
1: O on problema sa sosyedad is ang kapigadoon mo, no? Pamakot mo, ano, hiluway na ibang tabala. O kung hindi. Kasi siyempre, kada isa sa ato, bilang mga Pilipino, tigado tanan mo.
2: No? Oo. Yeah.
1: Basta, tigado gapon, no? Amunang lang.
2: Ang may ara-ara sa nagligad na piktuhan na. Gabatsag na katropang France, no?
1: May, na,
2: may ara sa nagakinot na,
1: yeah.
2: May naming nga soldo, pero na laot sa kagastuhanan. Di daw ga lalaki naman. Ang middle class, sabok medyo ga amaga batsag na.
1: Oo. Oh.
2: Maning bugat.
1: Parang ang crisis at bukat for one of the, ano gini, no? Ang mong gini subong ang din napatsag.
2: Mm-hmm.
1: Kung ano mo gining kabangdanan ang kabugaat sa pagsaka Pilipino sa siningatiyon mga katrapakarawin.
2: Oo, oo.
1: Katrapakarawin naman nga ito, doon nga pag dulong sa sitwasyon sa Bacolod City Government o sa celebration sa ika-128 nga Independence Day sa Pilipinas. Sa lumatili si Katrapang France, Andro Burgos, doon ang mga bukol-bukol sila once pagtumar sa Santo Cascos. Para sa nag-aogyan nga Pilipino sa Pilipinas, at sa Tanius. XFM
2: Live Reports. Thank you so much Katropang France sa pinakamagaligtas niya update kag sitwasyon dira sa Bacolod City Government Center nga gintutukan karon sa patrol kay pa adlaw sumong sang ano mo sang pag dumdum naton sang adlaw sang kahilwayan sa ika-28 nga tuig katropa if lang taon ta bata pang Pilipinas sa iyang experience siya bilang isa ka independente nga nasyon. Ang balila ko na damo pa ni ma-experience siya na ton, kamay pa, hindi lang mag-aat, kaya hindi lang mag-aat nga experience siya. Tanik, huwag lang sa kabuhi nga maalay, huwag lang sa kabuhi nga madula. Kay okay mo lang ng kabudlay, natural mo lang na. May ara kita sa tagsa-tagsa ka mga sitwasyon nga natubang. Pero kung istoryahan ta, ang budlay nga kinahanglan pa ta magpinatsanay para sa sinang tutuod niya. Kahilwayan mga katropa, no? Hindi na lang. Pero sa mga abyan naton, it's still a question if how independent we are sa aton pagpakabuhi. Si Juan de la Cruz nag-pariser, abalya, ang tuntuod niya kailwayan, kamuda sa mga kuturan, tanong ka tuntuod niya kailwayan sa inyo. What are those factors that influences your day-to-day? Mapabudlay ng experience siya. Ano ang mga factors, mga katropa, nga nagapabudlay sa aton paglapot sa aton mga handoms kabuhi? No? Damo sa mga makapaminsarte eh. Damo sa mga pwede natin paminsaron katropa sa mga palamong kotanon, how independent we are sa aton kaugalingon. Sometimes, may ara istorya. Subong, hindi kami independent na because nga ti, we're still reaching that goals, no? Nga gusto ito manabot. Ang iba nabal, sinya, hindi kami independent because every day we have that experiences nga ginatubang namon, adlaw-adlaw kinanglan namon i-survive. May mga kuturan kita, mga katropa, nga lugmok sa obligasyon, sa utang, just to survive. Ini mga impluensya, mga bagay, mga katropa, ang ini mga sitwasyon, mga katropa, kalabanan nga katabo sa ato mga kuturan, Drispongsyon Pilipinas. Ang pamangkot, paano kita manginhilway sa mga isyo sa korupsyon sa gobyerno nga amunay nagapabudlay sa atong pagpangabuhi sa matag-adlaw nga tanan? Paano kita manginhilway sa gahom sang mga leader nga pamilya ang nagapamalakad sang ilang sang isa ka probinsya, isa ka lugar, mga katropa, bulus-bulus lang sila. And we're talking about dynasty, political dynasty, no, sa tagsa ka mga lugar. They were lost past, but hindi sa amuna ka tawag da, hindi amuna ka bakod na para iduso ang interes sang pumuluyo kung istoryahan ta ang pagdominar sa mga dynastiyas politika diri sa Pungsod Pilipinas, mga katropa. Damo sa aton palaminsaron, no? But anyway, we'll see, no? And then, yeah, Peter, damo pa man sa pwede tama, ano? Hambal ni paring Vincent, to, hambal niya, Dan share na Happy Independence Day sa tanan. Tani mo, untat na ang kinagamo, Dries Pilipinas, pareho sang nagakatabo sa Senado, no? Amo pala, isa mo nakapamangkot, Sir Vincent, paano kita manginhilway sa mga patalang, ha? Kag mga ilinaway kinaguan sa aton nga gobyerno, ha, sa mga lideres naton nga ang ilang ginapakigbato, ginalantaw ang interes nila sa politika, no? Damo sa mga bagay nga paminsarta nagkinagamo kita sa mga sitwasyon nga pinsarta insakto ang aton ginatuluhan, ginapatihan, pero igo murahon interes man lang sa sila lang, di ba? Oh, para sa mga drivers natin, kabalo ko gina ano nila, ginasigahom nila, singa kabay pa mahilway na kami, ha? Sa mga grabe nga mga proseso sa aton ahensya, para makapakabuhi sa insakto, ang threat sang mga traditional jeepneys kay madula sa lokno, ang pangandoy sa mga modernized jeepneys nga may ara sang insakto nga sistema nga magaplastar both sa traditional kag sa ilang sa modernization program sang aton nga gobyerno, no? Nga tanan ta mabuhi katropa sa anuman nga mga pamaagi nga ginahimo naton para mabuhi, ha? Daw amo na bla para sa mga estudyante naton ila pa pangandoy sa mga kabay pa makapasar ko permisa akon nga ano ba papasar ko sa school year nga hindi ko mag lagbong, ha? Daw amo na mga katropa, no? Ikaw ano pangandoy mo ihan, no? Sa kay Rimel Mamilya, ang balya sinya kapihan lang kami diyan, there is overflow, okay, ha? Oh, good morning sa inyo. Thank you. No? So we will istoryahan ta pinaka pagdayday naton sa pinaka mga sitwasyon sa wong, ha. Dries Pilipinas, mga katropa, nagapangayo kita iya sang sa mga leader naton, bulig sa mga leader naton sponsor nga matapos na yung sigahot mga katropa, and we all move on sa pila ka mga ano naman, pila ka mga panabuton ng mga pagtilaw na sponsor naton, pero gabalik-balik ta sa issue Japan's corruption eh. Ga hindi ka abansing pungsod Pilipinas because ang presensya, because ang presensya sa mga corrupt na mga leader sa pungsod Pilipinas, no? Hindi ta makabansi because nga may aras sa Japan sang nagadominar sa gahom. Hindi kita makabansi because grabe ang porsyentuhan ay sa mga proyekto. And whether we like it or not, mga katropa, sa mga panahon eh, amo man Japan, no? Na hambal ta may ara sa mga officials gobyerno nga na dawit sa isyo sang flood control, and that's corruption, no? Pero they're free. Ara nun Japan sugwa, no? Naglagaw, nag-enjoy, naga-Facebook, nag ano pa? Naga-legislate ta sa mga lagi katropa, no? Despite nga kaklaro na sang mga kaso nga posibilidad na tumango nila, pero hindi kahit may positions gobyerno budlay na auton, no? Si Juan de la Cruz, kita naman yung mga katropa naghulat malanta, anong developments ni, no? We keep on pressing our public officials to do something about it, no? Even the president, mga katropa, ginabalanta nga ginapanawagan nga ti ang statement mo to bla last time to atong flood control, no, na mahiya na makayo statement remark sa atong presidente dasun nga mga binulan mga katropa masukat na, no, ang iyang state of the nation address. What happened to those statement? Anong natabo dito, no? Anong development? Because the people would like to know kung ano ang mga natabo sa paglaot sa mga official sa gobyerno nga involved sa sining isyo sa korupsyon. Nga panawagan dito sa una, ang hambal sa presidente ta, mahiya naman kayo. May ara sa mga kickbacks, may ara sa porsyento, may ara sa mga ghost projects nga ginahimo katropa, no? Pero more and above mga katropa, para sa mga official natin sa gobyerno, ang isa sang panawagan natin subong is that paano natin baguhon ang ating sistema. Ang grabe nga korupsyon resulta sa ng systematic nga pagplano sa pagkawat sa kwarta sa atong panguluhan, no? And ini nga mga panamukotanon sa Gihapon lies upon the judgments ng aton pila ka mga leaders the responsible Pilipinas. Paano nila nauto ni, paano nila papriso ni, no? So kita yung tao pumuruyo mga katorpan. We still demand accountability from these public officials, no, to do something about it, no, to clear their names, no. Ang problema mo ni gakatabo subong once ka madawit gani ang mga ngalan sa public officials, kilain na sila. Depensa kag pagkatapos do kilain na sang ano nila, kilain ang ilang dalagan sang statement. Sa social media sila yan nag-depensa, no? Kaya dapat, ang ining mga isyo mga katropa, ginasettle na ito ni, ginaresolvar ni, pinagi sa mga kaso tapos dapat ginafile sa mga, ano, sa mga public officials nga allegedly involved sa mga isyo sang korupsyon. Hindi lang ni sa infrastructure mga katropa, ang basic services na ito, there's also corruptions, no? Ang pagpalawig, ang grabbing ng sistema, grabbing mga requirements sa aton nga mga processes para makakuha kita sang insakto sa mga servisyos gobyerno, no? Ang aton pulisa, no, sa pag claim na ito mga katropa sa West Philippine Sea, ang threat arap ni Japan da, no, still happening, no? Kakulbaan kita because anytime basi magtaas ang tension sa West Philippine Sea, nagkakulbaan kita kay basi may gulpi lang may sinabuwa na sa mga armas kaga kurano nga mga pwersa sang katupad na itong pungsod. And that's the question, how we deal with our foreign friends, no, our neighbors diri sa Asia. Kay kung hindi, katropa, it could possibly result sa isa naman ka madinuguon nga away sa mga kapungsuran. Ang pamangkot, ready kita? No, so it's something about it does something to do with independence. Kaya ginahambal natin Subong, no? Kaya bisan ano ang balta, independent na ta. Pero ang ina yung mga threats, mga katropas, pagpangabuhi sa tao, no, hindi ta Japon ka. Paragyos ni. Still, tied to Japon sa sining nga mga issue, kag problema. Nga nagahatag sa aton sa kadlok, nagahatag sa aton sa kabudayan, there is pagpangabuhi tas pungsod sa Pilipinas. Oras natin, 8:28 na mga katropa. Ginaistorya natin ini because nga ti importante man yan, no? Para sa mga kauturan ta nga may ara sang sitwasyon nga ginaagyan subong hindi lang ikaw, no? Hindi lang tupad balay mo, hindi lang amigo mo, no? Kalabanan sa aton may ara pinagdadaanan. And that napriso kita Japon sa mga problema subong, nga ginapakatubang na itong mga katropa. Ang pangandoy sang aton yung mga iloy sang tahanan, no? Sang panimalaita nga kabay pa nga mag okay ang aton ekonomiya para hindi na ta mabudlayan sa mga gasto ta, ha? Ang kulba nga base magtuot ka kuryente, ang kulba base magtuot dan ka tubig, ang kulba nga base buwas-way na ka inugbakal sa bugas, no? If na experience yung mga katropa, grabe, ha? Ini nga mga bagay kabudlay paminsaron, no? Nga kinanglan mo lang iraos bra ang daw-daw mo, ha? Kinanglan mo lang iraos ang imong isa ka adlaw para sa imo kaugalingon kag para sa pamilya. Oh. Oras naton is alas 8:30 na sa pagpakalagad naton. Mag break kami anay mga katropa. Let's just check sa pinaka mga run of events way back 1898, no? Declaration sang aton independence katropa kag pag-proclaim sang aton nga sovereignty the Pungsod Pilipinas dagi sa pag-install sang presidente none other than Emilio Aguinaldo that time mga katropa. Oras naton 8:13 na sa pagpakalagad naton mga commercial tanay. Balik kayo pagkatapos ni mga katropa, standby.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: Coffee Mix langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Yes, to help!
9: The Secrets of Health.
10: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sining nga pagtulog.
11: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Santon Plus Gold.
10: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
11: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
9: The Secrets of Health.
11: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and Malunggay Oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gidang ila sining tulog.
8: Yes!
11: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Jose lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nagabulig pa namin sa digestion bungod sa sining mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Jose la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption, magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
4: The secret of
10: health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
11: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
4: The secret of health.
10: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: The secret of health.
10: And then, namo ning Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
11: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Jocelyn, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
8: Yes!
10: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
4: The secret of health.
12: X. XFM.
13: FM.
14: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Further,
15: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang Bullseye.

Balik din mga katropa, istorya ta gamay sang aton nga Philippine Independence mga katropa. Balikan tang 1998 declaration sa Philippine Independence sa mga katropa. Where dere gin June 12th no? 1898 gin deklarar katropa ang aton nga in independensya, the response sa Pilipinas mga katropa dito sa Kawit, Cavite. Amon to mention man dito sa statement dito kag dito sa speeches sang pinakamaopisyal natos gobyerno nga diri gin declare ang aton nga kaylawayan kontra sa pananakop sa mga Espanyol, the response sa Pilipinas. Okay? At the same time mga katropa dito man nga na kahilugsugtan ang pag himo sang aton watawat ba mga katropa no nga gin design man mga katropa ang akong gin kompleto ang aton watawat plus ang aton nga ano pambansa Kawit ang lupang hinirang bla no nga Bermero ginakanta ni sa ngalan ang ginakanta ni siya bilang Marcha Pilipina Magdalo. Oh. And dari mga katropa, may ara naman sang mga kabig na pinaka mga pagkilala sa ato niya soberenya bilang pungsod mga katropa. That was this, June 12, 1998. May ara sang pagkilala na Declaration of Freedom from Spain panakop sa mga alin sa pagpananakop sa mga ano sa kamot sa mga Espanyol. That's why ato mga lulab na lulo mangkoton muna sila, istoryahan mo sila, grabe sa mag-Espanyol no? Plus mag-English pag grabe man no? Mayo man are very articulate mga katropa ang ato mga lulo ka mga lula ha? Ang nag-aedad subong mga ano mga 90 maanahan mo pa na nalabutan pa na nila no? Pero way back mga katropa mga kaluluhan taya mahayo pa Inglison niya mahayo pa Espanyolon subong ginatunan ta sa subong niya ginabutang pa na sa curriculum kag special na klase na mga katropa para makuha ta ng mga lingwahe nga muna. No, dito yas ko na built in niya sa aton mga lolo lola. Well, December 10, 1898 mga katropa, there were signing of Treaty of Paris mga katropa where Spain ginhatag na ang full control sa Pilipinas, no? Kag gin hatag ang aton nga kahilwayan pero ara naman ang presensya sa Amerikano after that 1898 mga katropa ang ining Philippine American War nag

ang doon ang manggad natin, triple, dabo, no? Ang mga materials nga pwede nila ikuha on di. Ah, dito sa pungsod nila mga katorpa. Ah, grabe man, no? So, ang advantage mga katorpa having this country no be colonized by Spain, mga katorpa, is ang iyan natural resources, triple, no? Plus nga ti diri man na amat-amat na ano na nagtumar sa kainit ang pungsod ng Pinas sa Estados Unidos, and gapadayon ang gira dito during that time mga katropa. Imagine subong na magluntad mga katropa Estados Unidos kay pungsod Pilipinas, sabi daw ka budlay, no, no, hindi mo na ma-imagine. But on July 4 mga katropa, eventually our government officials, our leaders, mga katropa, really pushes for the independence sa atong pungsod, mga katropa. And na istorya naman, una ko na plasta to, that's July 4, 1946, nakuha naton ang independence naton. Kaya pila ka mga grupo sa Amerikano, mga katropa, nag-withdraw there is pungsod Pilipinas. And that's where ginhambalt ang nagsipara, naging tutuod, no? Ang Pilipinas, gin-recognize man ta mo sa mga sovereign countries nga ano na ta, totally independent na ta mga byan. Ang independence mga katropa sa pungsod Pilipinas, isa sa mga nakita to is ang kinanglan may ara sa sanglayi, no? Layi, may ara sa sang foundation sa iyang sistema kung paano. And we choose to be democratic by creating our constitution. Ang constitution natin, first constitution natin mga katropa, that's na create ang malulus constitution, no? Nga nagpakilala sa aton ng pungsod mga katropa bilang totally independent sa pinakamimpluensya sa mga kapungsuran na gusto magpanakop na rin mga katropa. Ang pagplastar sa Bill of Rights naton ang isa sa priority mga katropa, because we choose to be democratic. Ang sangasang gobyerno nga hindi siya totally depende ang gahom sa presidente, di ba? So dito na himo ang Kongreso. Oh. So there should be a balance of power hambal nila. So himuon ang sanga sa isa pagid sang sanga sang aton nga sang gobyerno nga amo ni ang executive representing presidente kag ang legislation naton nga naka-angkla sa mga congressman, senado, mga katropa. No, kay ginakulbaan to. Sige, basi, bla, mag, ano man, mag, hampang man sa gahom ang presidente. Kag isa sa pag-draft din mga katropa, ang upod sa pag-draft si Nim, Estados Unidos. Kita nyo nga itong constitution, plastada niya the US siya mga katropa, pero by cam talaga. No, so, ang aton nga plastada, the responsible Pilipinas, may ara kita presidente, may ara man ta legislation, may ara kita senador, may ara pa akong kongreso. And that's para i-balance ang gahom mga katropa. And supposed mga abyan, amunin ang aton pag-istoryan, because subong siya nagkakatabo sa pungsod Pilipinas mga abyan. Nabudlayan na kita, na butang sa nakalang ang aton demokrasya, because sa pag-intindi sang gahom sang tagsa-tagsa ka mga sala sa aton pungsod. Now, diri kita mga katropa. Plus, ang Bill of Rights, no? Ang separation of powers between church and government, mga katropa. So, diri gin plastar man, no? Ang sovereignty na established, or ang definition sa mga katropa, nga gin kilala sa pila ka mga sovereign states, no? Diri sa bilog na pungsod, sa bilog na sa kalibutan, no? So, gintawag ta, Pilipinas, ti labo na interest di may mga kapungsuran katropa nga gusto mag pakig abiyan sa aton because of our resources. May mga kapungsuran nga gusto i-dominar ang dalagan sa politika, the responsible Pilipinas, because of the common interests mga katropa sang mga kapungsod ni Estados Unidos, even China. May ari tadi ako na sa mga resources mga katropa nga wala, no? And let's na prove ina mga katropa sa pila ka mga

0: pila ka mga nagaklatabo subong. Nga ang aton pulisa ginbag-o na siya. Ang pulisa nato mga katropa, hindi siya nakatutok sa domestic niya, but gintagaan chance, gintagaan sang focus abi mga katropa ang foreign relations ta. No? Kay hambalin nati pigadong kung sa Pilipinas kinahanglan buligan sa pero gakratabo do kita pagirakwaan subong. So balikan ta mga katropa ang ining istorya bla dari sa Senado subong. Ang judiciary, ang aton executive, ang aton legislative, mga katropa, po equal power na sila dapat. So there's a balance of power dapat, mga katropa, no? So ang iban ng mga kapungsuranta, naghambal, sinya, namin pa ng puso Pilipinas, kahit demokrasya, they're free, no? Pero sa bilog kalibutan, why man sang absolute nga freedom, mga katropa, there should be limitation, kaya hindi pwede nga libreng tanan mo, no? Hindi pwede nga pinagustong tanan mga biyan, no? Even sa mga ginahimo nga ano, nga haboy sang istorya, no? Hambal natin di, yes, may freedom to speak kita, but those freedom, mga katropa, hindi sa absolute, hindi sa ano, hindi sa perfect bala, no? May limitation tanan, no? So, the responsibility Pilipinas mga katropa, ginambal ta bisan ano, makambal ta, express ta sang mga sentimiento ta, pero kung kisa, mega sobra ta. Pamuyayaw, grabe nga mga rant sa social media. Ma'am daw ang pang ano ta, pang pang panglait sa ibang nga tao, triple man. Grabe, no? So, well, this is it, mga katropa. We have pungsod nga dapat ipakigbato na itong kulumok. Kinanglan ka ipakigbato. And that's why there is a adlaw sang Independence Day. Important din sa mga katropa, looking back sang sovereignty nga ginpakigbato na itong kabuhi kag sang dugo nga ginula sang pila ka mga ano ta, pila ka mga lideres na itong santo. Mga bagani, mga bayani na itong nga nakuha, antes na itong makuha ang kahilwayan. But subong, grabe na ano kita na ara Japon's punto kis bagay nga gina-challenge sa gihapon ng democracy nga ara. May ara kita subong katropa. Pinagi sa issues politika, issues ang aton nga pulisa sa iba nga mga pungsod, aton nga relasyon sa aton ibang pungsod mga katropa. And kalabanan, ginagamit pa ni against sa aton. Kita mo, West Philippine kita mismo, nagahambal, nga ato na siya. Pero confused pa ta, no? Because may ara sa mga panindugan nga gapahayag nga, oh, basi alang-alang ka na. Nantawaan ay, basi hindi pa na imo. Amarabla? Basi hindi totoo na ginambal mo pag may deder ginambal ibang nga pungsod mga katropa, diba? Dere sa Senado nga ang Senado subong daw gaginabo because nga ti sa dalagas politika pagkatapos ang tao may division nagkakadivided kita mga katropa sa mga issues gani budlay, no? Ang ini nga mga bagay tani ginatakol naman lang ni tani sa korte. Until pa antes pa man nga ang tao ma ang konsang nagkalainain nga pananaw sa isa ka bagay. Pero wala na sa pila ka senador nga naghambal gid nga ti mag-amo ni ngayon tanay ang ano sa Supreme Court ang desisyon sa Supreme Court kung ano gid man kay tagsa-tagsa do kanami pa man nga mga ngalan nila gagwa da sa mga issues gina. Ibanda, gina-take advantage gani. Gina-upgamit content. No? Pero, subong ti, dapat mangin, ano kita mga katropa, handa kita, vigilant lang ta, sa mga nagkakatabo mga katropa, because ang ining independence sa ginhatag sa aton, hindi malagin baka-bakahan sa aton yung mga lideres sa una mo. Ang mga kanununuan ta, ang mga ginhalinan tanga mga pamilya katropa may ara contribution man mo sa pag-angko naton sang independensya the responsibility Pilipinas hindi pa lang si Jose Rizal basta wait ta kabaluya Ah, may ara man sang pamilya nga ako ang mga grupo o kon mga lideresta nga pariente ta nga nagpakigbato sa independence sa pungsod Pilipinas. So that's why hindi na ni naka-focus mga katropa sa ano sa mga lideresta. It's for the entire country, entire Filipino, Filipino people nga nagpakigbato sa mga abyan. Sige na una, tunata pa kung ano ang anong mangin kantuan sini sa away dira sa Senado, mga katropa. Alright, so muna, no? Lantaon ta pila ka mga update man naton sa itong balita karon mga katropa. Tapos ni nga medyo nag panghanda na ang pila ka mga senador naton, no? Sa impeachment proceeding against sa itong nga Vice Presidente Responsod Pilipinas. Ma'am Araceli Loraes, morning. Salamat, Gid. More power. Salamat, Gid. Ma'am Sanlumanan Chapter. Thank you. Sa kay Jelwin, sinya, ha? Happy Independence Day. Okay. Oh, hambal ni Kina niya niya, no? Ni Sir Vincent. Nga, kabay pa, matapos na ang tinagual din sa Senado. Makapadayo na ta. Anyway, proseso mo na yung mga katropa para mabalaan tang tutuod nyo nagkakatabo. Now, that's why, sa mga official na sa gobyerno, once dulahig ka sa issues corruption, hindi mo pagpalagyuhan. Tubangon mo, no? Because importante, gids kiapon, katropa, sa mga akusasyon, kagaligasyon gani, maklaro ta nga lanta, maklaro ta ang aton nga taratapan, no? Kunta sa mga korupsyon, no? Ang problema lang ko, kung kis nagakadtos politiko, hindi nagakadtos sa ano sa korte abi, no, nga istorihan ini. Oras naton 8:55 makomercial ko bala nay. Kantuan ta pila ka ma-update naton pagkatapos sa mga panumdama. Mga katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain newsman. But one time, nagka-sore throat po. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain.
11: Symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Damo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Further
17: then, nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang bullseye.

0: oras mga katropa, 9 exactly 9 a.m. mga katropa sa aton orasan, XFM time mga katropa. No morning sa mga katropa natong dira sa no sa Libertad Public Market mga aga. Ma feel nyo git Friday no Friday is bung mo. No? Na tunan pa nga Friday mga katropa, bandi ti pag kung may araas ang trabaho bag Sabado, almost probably leave eh, no? Para ma-enjoy yung bakasyon, makalibot-libot, makalagulagaw, no? Sometimes kinahanglan tayo ni mga katropa para ma-unwind kita, para hindi kita ma-exhausted kita, no? Sa mga trabaho kag sa mga obligasyon naton diri sa aton nga ano sa aton nga trabaho sa sa ginaobrahan ta sa mga kabuyahan. Well, let's talk a little bit mga katropa sa sining Independence Day, no? Gina-check na to ng Committee on History naton diri sa Bacolod mga katropa para makisuya kita. How important this day for us to celebrate, for us to commemorate ang ining mga inadlaw, anong mga pinaka mga issues nga maka ano ta, maka-relate kita sa Independence Day. Iban nga mga kulturan ta, budayan sa pagpangabuhi nila. And ari kita, we're facing challenges sa pungsod Pilipinas mga katropa where ang aton mga lideres sa pungsod medyo may ara sa mga ilinaway. Nagapalapit ng eleksyon. There's issue of corruption and a lot of that mga katropa we are facing now. Ari ka na sa linya nato si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sa Committee on History ni siya, Diris Bacolod. No? Councilor, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Magandang umaga po, Katropang Win. Sa lahat ng mga tagpalamati. Mm-hmm. Nakikinig sa atin, magandang umaga.
0: Aha. Nag-speech ka gina, Councilor, and about sa pinaka mga bagay diri sa pungsod Pilipinas and importance of celebrating, commemorating, and remembering sa sining adlaw sa mong Councilor ang independensya sa pungsod Pilipinas. What those are key highlights, abi, sa ining mga hitabo, Councilor, nga kinanglan naton i-relate, kaga kinanglan naton paminsaron, nga we're still country, we're still, we are a sovereign country, and we have to stood over it, Councilor?
1: Okay, siguro, gagamitin ko yung tema ng pag-gusta natin ng ating kalayaan. Uh-huh. Itong kalayaan, freedom, uh-huh. Kinabukasan, future, at kasaysayan, history. Uh-huh. Yes, ito ang temang nagpapaalala ng kalayaan natin tinatamasa na doon ay bunga ng sakripisyo ng ating mga ninuno.
0: Uh-huh. Uh-huh. Yes, sir.
1: Well, yung tatlo, uh-huh. Freedom, future,
0: uh-huh.
1: Saka history.
0: Uh-huh. Sir, how can we relate it sa ano sa mga nagkakatabo sa pungsod Pilipinas? We have medyo confusion. We are totally divided as a country when it comes to politics and when it comes to leadership. Ano tay? Sipak-sipak, may ginapatihan, and ang krisis subong ginapakatubang naton. Is there any hope for us to be united pa sa gihapon, Councilor?
1: Yes, kung alalahanin natin yung ipinaglaban ng ating mga ninuno, dapat talaga serbin na magkaisa tayo. Buhis, buhay ang ibinigay nila, uh-huh. Para lang makamtan natin yung tinatawag natin kalayaan. Pero kalayaan sa mga estranghero, uh-huh. O sa mga dayuhan na sakop ng ating bansa. Pero uh-huh. Malaking bagay pa ang tatahakin natin kasi kailangan din natin, uh-huh. Maging malaya, uh-huh. Sa tinatawag natin na kandutuman, korupsyon, uh-huh. Yan ang mga isyo na dapat din natin na tutukan at talakayin at dapat natin subuin. Uh-huh. The bandage of corruption, the bandage of poverty.
0: Oho. Dari, Councilor, you mentioned about poverty and corruption is one of the problems sa atong pungsod nga karon nag-igo sa pagpangabuhi sa tao
2: ghost projects, I mean, may ara sa mga proyektong ginagamit pero may mga porsyento ang pila ka mga ginatudlo ng mga officials gobyerno naton. Ano paglantaw mo, Councilor Sini, nga paano naton inima lampasan man? Because nga ti, it's been there all the while. Ang presidente ito nagambal nga ti, may ara sang mahiya naman kayo. Pero it's another, it's a year. Mas State of the Nation address na sa dason-dason, wala pa sa may na-filean kaso, gida mo.
1: Well, siguro paumanhin ho na magsasalita ko sa isang Pilipino.
2: Mm-hmm. Yes, sir.
1: Tinguan ka, Sir Wina.
2: Yes, sir.
1: Anyway, mm-hmm. Ako, ay, at alam mo yung outlook dito, yung pagtingin ko dito, mm-hmm. for as long as nag-uusa sa sarili natin,
2: uh-huh.
1: I think we can do a lot.
2: Mm-hmm.
1: Malaking bagay yan na nakakamtan natin masusupo natin itong corruption.
2: Uh-huh.
1: If we only start from within, and then from within,
2: uh-huh.
1: I hope na marami pa rin yung tao na makakakuha ng aral sa ating ginagawa.
2: Uh-huh.
1: Halimbawa ko, ha, sa kay Mayor Bico Soto, malaking bagay na may ibang kahit kakonto na lang sa uh-huh. ating mga tiyanes ang lumalaban sa korupsyon, yet we see some improvements
2: uh-huh.
1: na kung saan at ating itong maging halimbawa
2: uh-huh.
1: sa ating sarili at sa ating lipunan.
2: Uh-huh.
1: No? A trickle of hope,
2: uh-huh.
1: I can move mountain.
2: Uh-huh. It's the system, Councilor, ginatudlo nila. Us, Filipinos, voted them and they enjoyed the possession and why tagay expectar nga maging corrupt sila mga opisyal. Do you think, Councilor, it's appropriate nga dapat may ara na sa mga kaso sa mga ano, yung mga opisyal sa gobyerno ta, napakita na nga mga ngalan nga, hey, amuni sa mga opisyal na ito sa gobyerno nga dapat kasuhan, subong. Pero dog kadto Japan's politika ang istorya.
1: Yes, sir. So, yun ang pinakamasaklap at ikinalulungkot natin lahat. You know, ang culture of impunity na yung public officials natin
2: mm-hmm.
1: is beyond the reach of public accountability.
2: Uh-huh.
1: So, yan ang systemic.
2: Uh-huh.
1: At malaking kalaban natin yung ganong kultura.
2: Uh-huh.
1: Now, in fact, in the culture, yung sinasabi nila ng tinatawag nila na money politics
2: uh-huh.
1: or patronage politics,
2: uh-huh.
1: yan din ang isang masamang kultura
2: uh-huh.
1: na lumalala lalo ang corruption sa ating lipunan o sa ating bansa.
2: Uh-huh.
1: Kasi ang pinapairal natin yung sinong pinakamalaking pera, yun ang hinahalal natin. Yung sinong may malaking binibigay sa atin,
2: mm-hmm.
1: inuboto natin.
2: Mm-hmm.
1: So, ang sa akin lang, we deserve the kind of leaders that we elect. Kung nakikita natin rampant corruption because we elected them into office. So, mm-hmm. we only deserve this kind of leadership
2: mm-hmm.
1: because we are the only, kitayo rin ang nag-umahalal sa kanila. So, sino ang CCC natin?
2: Uh-huh.
1: Sarili natin.
2: Uh-huh.
1: So, we only deserve the kind of leaders that we elect, Sir Lim.
2: Uh-huh. Can we still gain trust from this public official, sir?
1: Yes. Ako, I still have malaking, kung tatanungin mo, malaki pa rin pag-asa ng ating banta.
2: Uh-huh.
1: In fact, I am still very much hopeful.
2: Uh-huh.
1: Sa ating mga leader.
2: Uh-huh.
1: So let us not lose hope. Otherwise, the moment that we lose hope, uh-huh. that is the time, feeling ko, na dapat iwanan na natin itong bansa natin at lumipat na sa ibang bansa.
2: Uh-huh.
1: The reason why I went back in my study uh-huh. and tried the election once again is because I never lose hope
2: uh-huh.
1: in the people of the taong bayan. Alam mo, nung nag-aaral ako nung dalawang taon na, tinatanong ako kung may balak na ba ako po sasali sa eleksyon. Sabi ko, well, kahit na may 1% na lang naiwan na pag-asa o vote na naiwan sa akin, at least somehow, that 1% decided me to come back and try the election. So, and the rest is history. Sherwin, how would that expect na I will be elected in office is considering the fact na wala nga akong tarpulin, wala nga akong tawag dito, speakers, etc. In fact, I came late when I arrived from my schooling. It was already at the midpoint of the campaign period. But still, people gave me the opportunity to serve. So, with that note, at ang kaunang tanong mo, may may trust pa ba ako sa taong bayan? Yes. I still have that trust sa ating taong bayan.
2: So, that's a little piece of inspiration, Councillor. Nagpadalagan ka with nothing. Actually, nang two consecutive elections, Councillor, no? Medyo challenging na si Imo.
1: Yes, sir. Tama yan. You know what? Although, more than a part of me is telling me na huwag ka na magkiwala. Kasi ang election, pera-pera lang. But there is still that 1% remaining in me telling me, no, huwag kang magtiwala, huwag kang mawala ng kiwala. And true enough, Banwa, with that 1% remaining in me, naging tagumpay yung ating laban.
2: And hope, Councillor, we can still maintain that information and education para sa mga voters natin. There is sa 2028, medyo malapit-lapit na ni ang pagbuto natin sa mga bago naman natin, yung mga lideres, Councillor. Anyway, Councillor, I'll give you the floor. Message na ni mo sa aton pumuloy Pilipinhon, malabutan sa pagpangalagad ta, sir.
1: Well, in the taong itong 2026, sa 2026 na ipinigdiriwan natin Araw ng Kalayaan, sa ilalim ng tema ng kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, sana mapapaalala pa natin yung ating mga taong bayan na ang kalayaan ito ay sinakripisyo ng ating mga ninuno na dapat natin pangangalagaan at lalong ating palalakasin. Yan ang ating ng sigurong dasal na in the celebration of our independence, I hope we will continually preserve and protect the independence na talagang ibinigay sa atin ng ating mga forefathers before us. Maraming salamat, Kerwin.
2: Thank you, Councillor.
1: Maraming salamat at magandang umaga po.
2: Inyo na pati mga katropa, si Councillor Wilson Dun Gaboa, ang Committee on History, dari sa Secondary Collection sa Bacolod mga katropa, in line sa istorya sang Philippine Independence mga katropa, which we are celebrating today, mga byan, kag kumimurar sang bugos nga pungsod mga katropa. Gina-highlight na ito ni, kay damo-damo sa mga pwede kita makarelate kay mga issues, angon sa issues ang independence, no? May ara akong kisa ang nagambal nga, independent na ko. Kahit nakabulag na ko sa sawa ko. Independent na ko kahit na full pay ko na nga ako niya utang ko. Independent na ko kahit nagtapos na ako niya estudyante eskwela. Damo sa mga sitwasyon yung makarelate kita mga katorpa, di ba? Damo sa mga sitwasyon nga na proud kita mga katorpa. And that's how the independence tell us to do. No? Nga may achievement kita, may mga bagay kita nga natapos sa atong pungsod, natapos sa atong kaugringon, and proud kita. Even ang aton nga mga ano ha, mga tricycle drivers, they own like nang guba to nila nga motorsiklo, nabaligya to nila, and nakabakal sa bag-o nga motorsiklo na enjoy sila mga katropa. No? So nga, independent na ko, no? Hilway na ko sa guba-guba sa mga motorsiklo ko.
0: And a lot of sectors, mga katropa, crying for independence. No? Damo sa Japan. Ang sistema sa atong gobyerno, the response sa Pilipinas, mga katropa, kamabugat para sa isa ka political aspirant. Kung wala sa kwarta, wala sang iyang ikasangkol para magastos politika niya. Ha? Kaya if we talk about sang ining mga politika, the response sa Pilipinas, mga katropa, Negros Occidental, isa sa mga highlight na di, kita ang probinsya nga may ara sang pinakadamo nga dinastiya sa politika. Mga leaders na ito, pinamilya ang pamamalakad sa ito, mga katropa. That's why, hindi na ito ma-discount, mga katropa, nga pamamalakad sa ito pungsod, mga katropa, mga abyan, daw ina sindas gapon, no? Ang aton pila ka mga workers, no? Sa aton mga tubuhan, no? Mga karga tops na ito, mga katropa, they're just earning less sa ginabaton naton sa mga kumpanya, mga katropa. And sometimes nga paminsan ta, at least medyo fortunate pa ko, medyo lucky enough pa ko, because ang akon nga soldo mo ni, no? Look at those workers, mga katropa, sa aton nga sa mga asenda. Isa ka truck, they're just enjoying 200 pesos. Sa isa ka muna. No? Ang iban, 150 pa. Di, mako, mupun-on muna sa pakarga taps ka to, karga tapas ka to, saka ka, bit-bit, tapasun mo naman tubo, tipunon mo, tapos is saka mo to sa damyo. No? Anong risgo da? Anong di isla coordinates ang benefits, mga katropa? Hindi sila accorded sa PhilHealth rule, no insurances, no? Hard labor. And ang Negros Occidental is the sugar belt of the Philippines. Kita ang nagapasundayag kita, nga isa kita sang nagaproducer sang 70% sa kalamay sa Negros Occidental. Pero kung Pilipinas, I mean, pero ang mga workers na ton, hindi nag-enjoy sang ining privilegio, nga makambal ka, okay, sugar bowl of the Philippines, gani. Pero ti pinasuldo mo to sa mga tao mo. Sugar bowl of the Philippines, gani. Pero ti, kumusta naman to mga sakada mo? Kumusta naman to trabahanti mo? Nabayran sila yan tsakto? Nakakaon sila yan tsakto? May ara sila yan sang inugpuli nga bugas sa ila pamilya? Adaw-daw. And that remain as it is, ang sitwasyon sa Negros Occidental. Now, in a modern day, may ara na sang lihis dira, mga katropa. Those mga asendero, mga don sa una, they gain power sa mga lugar. And they ran their LGUs upod ang dinastiya nila. And amo nang isa sa mga istoryahan ta, mga katropa, paano ta maliberate sa sining isyo sang dinastiya, may mga laws, no? May ara sa mga proposal na ginaduso subong nga magpatay sang dinastiya sa politika sa tagsa ka mga probinsya, no? Ang sistema subong, mga katropa, ang realidad nga ginatubang sang Negrosanon is it's not actually a question of political war, no, between politicians in the area. It's a war between clans, no, para makakuha sa posisyon sa isa ka probinsya, isa ka banwa, isa ka syudad. Ang proseso, no, to gain sang ining power, katropa, you have to give it out, no, manghatag ka, pretending to be the best leader who understood the situation of your constituent, no? Matao mo, mukha butante mo, no? Not sa palising himuon mo siya, no? And that's why happy ta sa mga lideres, mga katropa, if may ara sa mga programa, mga livelihood sa mga sektor nga vulnerable gid kayo, bigado, nag-saludo kita, because from that small steps nga ginhimo nato, katropa, at least naintindihan tang sitwasyon sa tao. Pero sa ibang mga LGUs, mga katropa, imagine, mayor, mag-asawa. Nagapungko, ito ka mga konsihal, parinti niya. Congressman, ilaman. Congressman, may gahom sa local government because kati kung hindi niya pag hindi sa mag-harmonize ang relasyon sa kay congressman, wala man sa proyekto to sa ano, sa iya, puro kay congressman, kay kong no, si alcaldeya wala, no, dula to sa so pilabla ano ka balugad di no sa sudad sudad sa Bacolod kun sa Negros Occidental damo eh to mention mo damo hinigaran kadto ka partly binalbaga there's dynasty happening around there's the dynasty Escalante Tobuson areas sa north sa Negros Occidental bus bulos na pamilya no next is binalbagan may istorya ka sa yes Himamaylan may ara man because nga tiga bulos bulos lang da ang mga lideres na kaban kanan which mag-asawa hinigaran mga katropa no, mag-asawa man kadto ka sa Kawayan kadto ka sa Sipalay mo tigariyentihan may mga katropa gabulos-bulos ng liderato da no ang sistema ginahimo sa pila ka mga lideres na ton ginambal nila o amo ni Saho ang ginahimo tas bong pangahatag na kwarta no ikaw naman kung natagan ka mga katropa, you feel indebted no sa pinakamang politiko. Doon may utang kang loob ka. Ang utang na loob, mga katropa, ginakapitalize ang pinakamang lideres ng pungsod natin sa mga lideres ng isa ka probinsya, mga katropa, para maapos, no, makuha ang simpatiya mo sa panahon sa election. Nag-pretend ka nga naayo ka, gapanghatag ka mo. And amunas ang pag-insindis ang tao, amo na po i-chindis ang tao, katropa. Kita niyo ang poverty incidence sa tansa ka mga probinsya, tansa ka mga banwa, sudad, probinsya sa Negros Occidental, taas pa. No? And ang sistema, amo man sa Gihapon, to establish ang empire nila sa tansa ka mga lugar. Ha? Nga wala may makasulod na, away ta karun eh. No? Away ta sa politika eh. Ha? Di, amo ni, ang nakita na ito, mga katropa, na breakthroughs natin. Sa una, Mayor Gallego, why man is ma-expectaran nga ma-daog sa politika mo, no? And that's two consecutive elections, no? And that's what we want sa pungsod na ito, mga katropa. So, hindi lapnago, hindi madula ang dynastiya sa isa kalugat. Ang epektos ni istoryahan tapakaroon, so, dira na gain ang kabankalan, no? Sino ma-expectar sa kay Mayor Benjie Miranda na magdaog to sa election man, no? But eventually, if you are in the power on sa isa ka lugar, nagataas mang clout mo. And balik naman sa sistema sa Japan, no? Kahit di amurang notion, amurang pa-i-chindin natin yung mga tao, mga katorpa mo, no? Dapat na muna sa ganing gina-try natin, inukara natin kong lingon. Nga hindi tungod na tagaan ka sang ayuda nga imo man kwarta nga ginbayad sa gobyerno ginbalik lang sa imo may utang na loob ka na sa isa ka politiko ha may utang na loob ka na sa isa ka public officials kumo ginbayaran ang imo medical dito mga katropa mayon sa ka politiko duha na kabagay nga nga nagkasiparar being a friend and being a politician and sometimes kinahanglan you have to be a good friend so that may impression doon nga mayo ka man nga politician mayo ka man nga leader na ginihimo diri sa aton lugar katropa mo na mga sistema subong so this mga dynasties nag-thrive sila nag-kabuhi sila sa tagsa-tagsa ka mga lugar and if makagain na sila sa gahom mga katropa ginamo sila ha ginamo sila that's why mga katropa kinanglan sang layi dira nga kinanglan maduso ang pagbag-o sa tagsa ka mga banwa sudad diri sa Negros Occidental kay kung hindi mga katropa the next we are saying next decades mga byan amo man Japan sistema sa pungsod Pilipinas ta karabla divided kita sa tungod sa politika divided kita because may understanding ta mo may pag-intindi ta sang definition naton sang utang na loob sa tagsa ka mga politiko no kag nagakatabo ng impluwensya nga ina nga sistema mabatsagan mo na sa panahon sa eleksyon ha kay ini mga politiko manukot na rin no ha kagtutos mo nay no nay o kumusta ang imong bana ayo na o di pa padagan ta eleksyon na padagan ta sa pinili ayo suportahin mo ta total natagan ka man. Daw mo na bla. Tiga ka lipay ang tao sa inyo, mayo nito ang ano, matuod ning leader kay gapanghatag sa mga katropa. Ang definition ta sang mayo ka leader gapanghatag lang pirme. Ha? Mga katropa, ang definition ta sang maayo nga leader nagabunot pirmi bulsa para tagaan ka. No? Isa ka experience mga katropa, personalo, padagan ka konsyal. Dalis makulot, bisan barangay lang, no? Pagkabalo sa imo nga mapadagan ka, papaon ka to sa mga tao, ngayo bulig si imo, ha? Konsyal, kagawad, why kita plitio, ha? Base pwede ito na ka pangayo si mo. Sa wala ka nang deklara ng padlagan, wala nang kakanto si mo. No? Meto naman to, kaya bugas. Oh, kung siya, wala yung bugas, oh. Pwede ito na ka remedyo si mo, anay. Para lang pang ano. Ti, ikaw nga politiko, katropa, gusto mo magdaog ng politika mo? Kaya mo man sa ang setup na itong sistema na itong diri. Amo na kamuklatan na itong diri sa politika sa Pungsod, Pilipinas, dapat gahatag ka. Ti, hatag ka eh. No? Paghatag mo, oh, mo, oh, Ario, di suportahan ka. Gapakayo, tatlo ka kilo, hatag mo isang kilo. Hatag ka, paghatag mo, ay, Pudsyal, tatlo kilo, isang lang ni kilo, hindi kay gusa mo niya. Hmm. Ti, ma'am, balto sa nga, ti, white tongue, wait na, pigato, ay, na, no man, padlagan ka. Kamura na. So, tayo, nakaangkla ta permi sa pag-insindi mga katropa nga politiko, dapat mahatag permi mo, ha? Nakaangkla kita sa pag-insindi naton nga politiko katropa, may ara sang magabot din nga kwarta, no, damo sa kwarta, no. So this become a system sa aton nga pungsod, sa aton ano, and that ginakapitalize pan sa mga dynasties diri sa pungsod Pilipinas mga byan, no. They try to give out, they try to spend much sa ayuda, no. They tried to really extend sa ilang personal attachment sa tao, no? Kaya that system works, no? Sa panahon sa eleksyon, that systems work. That system works para ma-retain nila position nila. Pero anong putting into right perspective mga katropa, ano gid bala dapat ang lideres nato, no? Responsible sa Pilipinas. Kaya ti araw, sitwasyon to, damo pigado, may problema ta. No? Taas Japon ang poverty rate nato sa probinsya. May mga lugar pa nga, wala pa mga plastar, wala pa dalan. May mga barangay pa sa Japon nga, secluded pa Japon, mga katropa, ang access sa mga pumuloy ta, budlay. Diba? Taas Japon, mga baraklun ta. Taas Japon ang aton nga, basic goods nga kinakilanglan natun. Dari ta makita mga katropa, dapat ang leader natun kapaminsar, paano ni siya mapanubo ang presyong na? No? Paano mapanubo ang inflation? Paano makontrol ang pagsaka sang presyo sang petrolyo? Because amuni ang isa sa mga trigger factors nga nagadagdag ang aton ekonomiya, nagataas ang mga baraklun. No? Amuni nga paminsar nanta, amunay taning na trabaho sa mga opisyal natos gobyerno. Not nga busy sila sa paghimo sa mga sistema, programa, medical. It should be placed into government policy. And that's why subong sa mga politiko na itong mga katropa sa mga probinsya, ginakapitalize na. They have their own medical programs. They have their own livelihood programs. No? Personal, ha? Hindi na yung gobyerno. Ha? Ha? Kaya bal nila, amunay mapahimo sa ito, amunay nga commitment sa inyo, mahimo ko. But it should be placed under the government policy. Dapat na sa ginahambutan sa pulisa, sa gobyerno, so that tanan kita makabinipisyo. Hindi lang ang ano. And it takes a leader to think much sa mga government o kung sa mga policies nga dapat impose niya. Mga kauturan sa mga barangay, sa ato mga barangay kapitan, amo man isa naginahimo. Si Kapitan maperde na sa kay nag-impose ang curfew sa gabi. No? Maperde na sa because si Kapitan once katuanto sa mga constituent niya hindi sa mag ano, hindi sa mag bunot bulsaya, ha, hindi sa maghatag kwarta, mapirdis kapitan kay ti wa isa nagapakapikapi to, no? Pero mga katropa kun pulisa pag istoryanta si kapitan bakod, no? Impose ang safety and security, no? May pulis, may arat na sa mga tanod, ha? May arat sa mga plastado ang sistema sang ano, sang ayuda, no? May arat sa mga government partnership nga makabenepisyo sa taon niya, no? Pero kuno mo nang ikaw be, imo proseso be, imo bing sistema bilang lideres mga perdikas politika daw. Lain gid Japan kun nga bunot ka kwarta para magbuto si imo niya. Anong realization naton diri mga katropa, no? The dynasty will continue. Corruption will continue. No, corruption is one of the core problems sa pungsod Pilipinas. Why nagamudmud kita sa kapigaduhon subong? Diba? So, kung gusto ta madula ni, no, kakasana ang imo angkla sa utang na loob sa mga politiko, no? Take to mga katropa, systematic na sa mga official na gobyerno. They have their own programs nga maka once ka may patay mahatag dusla, once ka may nami mo na ka sistema, nami mo na, no, okay problema, okay gina. Pero kung ina, for example, may namatsan ka, libre ang may ara sistema atong gobyerno, may ara pulisa atong gobyerno, once mapatay ka hindi ka na magbayad sulungon to kay may ara na sa mga programa ang atong gobyerno, and that's taken from the taxes we pay sa atong gobyerno mga katropa, no? No need for this politician to do some these programs para sa ilang kaugalingon nga politika. Ti ibanda, may mga kumpanya, they took advantage sa aton pulisa, mga katropa. Kabalo sila, nga aton nga mga, ano, nga mga trabahante, ang mga karga taps na kulang, no? Ang ginihimo na paulam-hulam. Para may magkautang na loob. So, amo ni sistema, mga katropa, makadto kita sa eleksyon. Sa eleksyon, once kasuktun ka na, so sining utang na loob mo, utang mo sa mga politiko, compelled ka na magbuto sila. Plus, ari pang catch, ha? Butuha ko, mayo, di ba? Natagaan ta ka korta, natagaan ta ka bulig sa una. Mayo ko nga politiko, ari pag ino, butuha ko. May kinyen ka? Hindi na okay pag ino. Because ang pag-intindi ta mga katropa, may ari pag-insubong pag-intindi ta. No? Nami nga pag-intindi. Ha? Kay hindi sa dalok. hapos palapitan. Hapos man ganitan. No? Di amurang mga attitude gusto ta. Pero mga katropa, kinahanglan nila lauton sa mga ginpanghatag nila. So what the politician do if nakapungko na sa posisyon? Ati, mangurap na eh. Diba? Kada proyekto may porsyento to na. Kada proyekto may ara to na. No? Because they need to keep up sa sistema na nag-ano sa ila mo. Nag-putang sa ila sa pwesto. No? Ti, habal ta, anong takay pigado ta, mga baton gin mga kwarta? And that's why mga katropa, may mga proposal ng mga polisa dapat nga nag-regulate sila mga abyan. No? Sa mga lupa. Kinaklan na sa may salandigan nga pamalakad, no, sa aton nga mga probinsya, sa aton mga barangay. Even barangay gani eh. Nagamat-amat gabuhi ang dynastiya dahi. No, sa kapitan, tatay, ang bata, padlagan na kagawal. Why man sa concrete kaga nag-regulate sang dynastiya sa pinakagamay nga system sa gobyerno, sistema sa gobyerno sa aton pungsod eh, di ba? So, I hope mga katropa, we will have that realization eventually, no, sa mga sitwasyon gani nga ang utang na loob padayon sa korupsyon. Ang paghatag sa panahon sang eleksyon, katropa, nagakalatabo ang perpetual corruption. The responsibility Pilipinas pa katropa, because baton ta. Rather than choosing the right leaders, katropa, they opted to choose those leaders who can give as much of that financial kwarta nga kabaylo sang buto. No? So, amo na ni. No? Kung sino ang balasulon, katropa, hindi man lang ni maliderez mo. No? Kita man, yung mga tao, imbutang na tunda sila, kahit popular sila, kahit nagapanghatag sila, kahit mayo sila, no? Nami sila pambalon, no? Pero check nyo lang mga records ng mga katropa. Ano nga programa ginhimo nila? No? Ang health natin, it should be a state policy. Na once ka mag-confine kita sa hospital, free para sa mga kuturan ta, pumuloy ta. Why? Because bayad ta taxes na mo. No? Nagbayad, ginabuhi ta ang gobyerno ta para maghimo sa mga programa nga na. Diba? So what else? What do we have? No? Ti ara man tuod pero ti do lang alang. Hospital ka, bayad ka Japon. Hospital ka, ubos Japon ang imo tong baboy-baboy itong intago. No? Mahal ang hospitalization. Ariyo, may ari ta sa mga universal care universal policy on hospitalization, zero billing. Hambal nila kadto ka sa mga government hospitals. You paid less, you paid zero, no? May zero billing kuno istorya mo, no? Pero tanabla, ang mga services naton from government nga ginabato na di na katso, no? Ano klaseng serbisyo makuha naton, no? Aton nga mga doktor da do pagsulod mo ga mugra out sura. Ang mga nurses da do halos plan do singgitan da, no? Kulang equipments, no? At the end of the day, mga katropa, if you're confined in a government hospital because ang ilada nga mga aparatos, mga bulong, ginakulang man. Ang kakatabo dito ka man Japan sa guwapakal, sa mga bulong mo. Or the most to happen is that kadtukas politiko, no? Nga makayo katubulong sa ila. Oo. So, naka sistema nga kung kisa, why ka choice mo? Why ka man sang kantuan? Pero, it happened. Nagkakatabo yung mga katropa nga mga bagay, no? And if gina-question nga may corruption, gina-question ta nga may corruption because somehow kita man da ang balasulon mo. Ha? Somehow kita man ang culprit sila da. Kita man ang may diferensya. Kabalo ka na corrupt da. Ha? Nga mag-corrupt na sa because kapangatag sa. Ha? Si kagawad. Ha? Mga tingala ka nga sa espalto lang gani, sa footwalk pa lang to gani, overpriced na. Ha? Nga. Kiti, kung may ara ka emerhensya, mga ayok ka man po mo sa ila. Nga ayok ka. Imbes tani nga programa sa atong gobyerno na nga ihatag sa imo, nga once nga indigent ka, may ara sang funding atong gobyerno, nga matagaan ka, kagsalamahang tanan, na personalize sa politiko. No. And that's about it, mga katorpa. We talk about freedom. We're still in the bondage of corruption. We're tied. And mas nagalala pa subong because they know how to incorporate their intention sa programa sa gobyerno. PDAF, Fertilizer Fund. Next to isa pa. May ara sang issue sang flood control. Farm to market road. Tananda may mga prosento. No? Dapat kayo ni congressman ang dalan tuig-tuig because may maintenance da, may repair and they have to request budget and spend sa repair sini mga katropa. Ha? And kada proyekto da, kada gastos gobyerno, may ara sang ganit. May ara porsyento. No? In order to keep up that position mga katropa, when election comes, you have the fund to spend. No? No mo na. Not far. Nga, itong mga officials gobyerno, katropa, pagpungko nila sa posisyon, gamang garanon sila yun. Kaya, di may ara sang ganit mo. Kailan na ka-porsyentong ginapangatag sa inyo? Ha? Kailan na ka-porsyentong ginahatag sa atunda? No? gakadtunas gan et kaga kawet sa mga kawet nga politiko man. Oras na mga tropa, 8:40 na, mga commercial ko na eh. No? Balikan ito ng mga balita natin pagkatapos ang mga panahon doon. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon, Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Further then,
16: nilag-atras ang public opinion
14: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pasalaya.
14: Ini ang bullseye.

Balik kita mga katropas, pamanagin natin 8:43 na sa aton nga para tutunan. Mga bihan, padayon sa Gyapon ang aton nga Santo na XFM libo-libong premyo.

lang entry. Oh yeah, what pala? Basi mapalaran bla, basi mag ano? Basi magjakpatan kag magabutan. Oo. Kag magdaugas ang 3,000 pesos. Subukan pa na mga katorpang libo-libo something na iya para sa aton subong pagpangabuhita. Ipet na kayo mo, no? Mga budlay na. Ah. So, abra, mga kabiyan, pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo. Kadto ka mo sa XFM Bacolod and drop your entries, no? Ari lang kita sa Earth Street, Puente Villa, Subdivision, Barangay Tacolod, Bacolod City. Kay Ma'am Shirley Arevalo, pwede ka mo ka-drop da sa entries ninyo sa XFM Kabankalan. Pwede ka mo ka-kadto da. Mag-drop sa mga entries ninyo, alright? Makitaan kita mga katropa dira sa Kabankalan, XFM Kabankalan ha. Check nyo lang ha. Ang aton nga address dira mga katropa is JL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Bacolod, Kabankalan City. Okay. Anong chance naton? Madaog ta sang lagko nga premyo eh. Weekly, ang weekly ta is 3,000. Ang aton nga grand draw, maghahatag kita as much as 50,000 para sa first prize, 20,000 sa third prize, and 30,000 naman sa second prize. Dako nga pa-premyo. 20,000 pesos sa third prize naton, second prize ta is 30,000. Ang aton nga first prize is 50,000. Plus during sang aton nga ano nga draw sa grand draw, maghahatag kita katropa sang lima ka mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos ah. Ha? Mahatag kita. Okay? Di paano himo maghimo sa entry? Like for example, may ara ka na sang Santon Plus Gold. Oh. Na capsule. Kuhaon nyo lang ang isa ka blister sina. Tapos himoon entry. Sa soft gel o kun sa premium D-free, isa man ka blister, isa ka blister ka tropa, isa ka entry. Sa turbo food supplement for men ka tropa, isa ka blister, isa ka duwana na kabilog, no, sang turbo herbal supplement for men, pwede nyo na himo entry. Kung nagkapangapila makamo sang Santon Gold Coffee Mix, pwede ka mo magtipon sang lima ka sachets. Sina? Para magdaog. Alright? Lima ka sachets lang. Himoon ta, maano ta, mabakal ta, kuha ta sang envelope, legal size. Sa babaw nga bahin, dabla, sulatan nyo na sang XFM Libo-Libo pa premyo. Okay? Sa dalom naman, sa dalom sina, butangan yung week number. Like, subong, pasulo na ta, week 13 na kita, week 14 na. At the same time, katropa, mayara kita sang isulat na ang ngalan, edad, address, kag contact number mo. Kag hindi mo pagkalimtan, nga pirmahan, no? Ay, para ma-confirm ang imong entry, no? Kung wala mo na pirma, hindi mag-aog eh. Diba na? So, muna mga katropa, yan lang, sulati sa ngalan. Pagkatapos, kadto ka sa mga stations, kaya mayara sang drop boxes dari sa XFM Bacolod or XFM Kabankalan. Drop mo lang ito. Mabalanta ka ron, sino naman magdaog sang 3,000 pesos? Eh, wala. Okay. Sobra, no? 9:48 mga katropa, keep sending your entries. More entries you send, more chances of winning. Ma'am Jovi, Sir J. Abudente, sinya slave labor sila, katropang win. Yes, oo. Oh. Ako rin ka natapos, Pungsod, Pilipinas, diyo. I hope tayo makita ni sa atong labor kay may mga pulisa man tayo. Eh, dapat, this should be accorded with the minimum wage, mabayaran sila, yung tsakto, kag accorded sila sa mga beneficiary. May nag-text niya sa akong, sinya, ang mga taxi drivers man, sinya, why makami ganit PhilHealth? Why makami sang SSS? No? Kaya nga, amon sistema. Pero, may ara na eh. No? May ara sa, tawag siya na, may ara sa pulisa tayo, di ba?
kaya dapat may ara na sa employee-employer's relationship ang pagkiyas ang

0: Sa ikon ko, bracket man. Ha? Adlaw, adlaw, may ara ka sa... Ano da? May ara ka sa benepisyo da, tani. No? Tarawad na, no? Sa dason-dason yung pagpanglagat ta. Wait oras, mga katura pa. Buwas naman ta. O kung sa Domingo naman ta, mag-kit-anay para sa Sunday edition sa aton nga programa, Bullseye. Gusto talang pasalamatan, mga katura pa, na aton nga upod sa aton. Tristan Yat Kulay. We have Lloyd Navales, sir. Junior Alegria. Si Remel Mamilia. Tara sa Overflow Makagahay. Moises Padilla. Si Sir Vincent Hilborario, nakatutok man. Kagsa kay Ma'am Araceli Loraes, thank you. Randy Santisas, thank you. Kag mga katropa nato nga nag-comment man, no? We have Mary Jane Balio-Alio, thank you. Salamat gid sa pagpamati. Kag sila ni. No. Sa Domingo naman, mga katropa, salamat gid sa pag-upod sa aton programa. Sa aton technical side, kaupo naton sa aton pagpakalagad si katropang General Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lita, sa aton CEO President, Dr. Remy Lito Oy. Ako naman sa katropang Winsalina. See you all on Sunday. God bless, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Cheers Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.
3: Yes, to help.
4: The secrets of health.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Leo.
6: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
4: The secret of health.
5: Daw amo ni nga klasika ginabatyag ta Doc Leo nga waisang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
6: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo mabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta anay, makarelax ta.
4: The secret of health.
6: Ang moringa nga sangkap sa Santon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
5: Short-tempered ikaw.
6: Yes, so.
0: Santon Plus Gold.
6: Ang isa pagid sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sa Santon Gold. Mayara sa neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
4: The secret of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh
0: mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione tuling glutathione isa dira sa ginahimo yung ginadetox siyang aton lawas sa nakulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of
5: nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inamiang music, ah.
5: XFM kid.
6: Ay,
7: pura ka lang music pagkatapos mag-talk up lang may harap kayo sa mga balita blabs yung amin pagkita mga DJs nila kanya
8: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka-X simply
5: may how kita pa
8: enjoy lang
5: nga XFM kid how
9: tingin mo
8: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Subong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
3: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon,

0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian dire lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
1: Exciting.

0: Hubris! Ano ba lang natabo kagabi? Pulos ka buwangan ang report mo! Ang katapusan niya ba ito ngayon na? Kagang informant mo, nakapalagyo?
1: Chief, nakaibala ko nga komplikado. Apang si Marco, dako ang bagay nga naibala niya. Ang iya papalagyo, parte pa sang plano. Kag sa banta ko, hindi lang siya basta-basta lang informant. May koneksyon siya sa bato.
0: Ba? Koneksyon! Kung may koneksyon siya, nga agin papalagyo mo siya sa diin ng bato. Kadamo sa ginubos naton ng mga tao kagabi, para lang sa wala!
1: Apang Chief, nakuha naton si Kulas. Dako ina nga puntos. Kag sa bato sa banda ko, ang nakuha naton, isa lang kapaon. Kaglain ang tunay nga bato.
0: Oh, isa kasimana lang. Ginhatagan ko ikaw sa isa kasimana para masalapuan mo ang bato ngayon na. Kag si Marco. Kaya kung hindi, ikaw ang mabutang sa hot seat. Matag!
1: Yes, Jeff.
0: Oh, sige na! Makahalin ka na!
1: Thank you, sir. Hindi ko malimtan ang paandam ni Chief Morales. Apang nakaibalo ako. Ngara ako sa hustong at direksyon. Kinahanglan pang itaon ko si Marco. Tungod siya ang yabis ang tanangini. Oh, Marco. Gagintuhat mo ato. Halin diri sa headquarters. Dito ako mapadulong sa pier.

0: Tito Elias. Ato siya. Naghahanda siya sa pagplastar sa ilambat para sa isda. Palapitan ko siya. Tito Elias?
1: Uy, ikaw ulit detective? Anong malagad ko sa imo to?
0: May pamangkot lang ako kung tanis sa imo, Joy.
1: Ano yun na, sir? Eh, wala ka pa bala ng kapauli haling kagabi?
0: Ah, oo, Joy. Nakita mo bala si Marco? Ang kaupod ko kagabi.
1: Marco? Eh, wala ko siya nakita, detective. Apang may nakita akong alain.
0: Ano, Joy? Nagtulog siya sa kadagatan.
1: Nakita mo yun ang isa kadaan kag-abandonado nga sakayan?
0: Joy. Ngaman.
1: Amoy nang ginasakyan sang una sa mga kolektor sa mga kagamitan. Nakita ko kagabi matapos ang gamo, palayo sa pier, may nagsakay ng isang tao.
0: Sino? Sino nagsakay, Joy? Nakita mo balang dagway?
1: Wala, tungod madulom. Abang sigurado ako. May dala siya nga kahon.
0: Kahon?
1: Oo, gamay nga kahon.
0: Kahon? Hindi ba to?
1: Ambot lang. Abang para sa akon, kahon atong nakita ko. Pero abi mo, sir, inang mga daan nga istorya bahin sa katapusan nga ba to? Hindi kay isa lang ang sugilanon. May nagsiling nga ang bato nga ina. Hindi kidman matuod nga bato. Kundi simbolo kuno inasang isa ka manggad.
0: Manggad? Ano nga klase sang manggad?
1: May nagsiling nga ang katapusan nga bato. Yabi sang isa ka lugar nga puno sang bulawan. Ang iban naman nagasiling nga ang katapusan kuno nga bato, isa kadaan nga mapa nga sa diin natago ang likom sa mga katigulangan. Apang ang pinakalain sa tanan, sir, among
0: ano, Tio Elias?
1: Ang katapusan nga bato kuno wala ginapangita. Siya mismo kuno nagapakita sa mga tao nga may matinlo sang kasing-kasing kag matuod ang handom. Pag ang tao nga makakita sina, amo ang makapabag-o sang kapalaran sang tanan.
0: Naging komplikado lang tanan. Hindi lang gali isa ka bato ang ginapangita ko, kundi isa ka misteryo nga mas madalong pa sang sa ginalauman ko. Si Marco.

0: Katsuri?
1: Nga?
2: May gintaling itong sako ng akong katrupa. Bahin sa tinugak. Lagi na palitas ang kapulisan. Lagi na tawag kay Marco Jason.
0: Marco? Ano siya?
2: Sige,
0: Katsuri. Mamati ako.

0: katapusan nga ba to?
1: Oo, Jason. Kag-isa siya sa pinatumod nga yabi. Agob na mapuksan kag masanagan ang tanan. Bahin sa kinatawag nga katapusan nga ba to? Kag may nakakita sa iya sa lugar. Kag makilalaan siya.
0: Subong, tungod masako kami sa ulubrahan ko. Istrikto subong si Busing eh. Tungod ginadalian ang mga proyekto. Apang may paagi ako nga napinsaran.
1: Ano ina?
0: Ihatag sa ako na isakto nga lugar nga namtangan niya. Kagkondensya masalapuan sa mga lugar. Kay manawag na lang ako sa kapulisan. Agod makahimo sila sa nagakaigo nga tikang.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa talan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pagaistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas
3: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkanto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Ano nga natawag nga angina.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkanto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kailan ako may kwarta kay? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, lalang-alang.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, babe. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na tayo, haga na ganun o kunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Tandaan nyo lang, ewai ko gapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas nga presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin po ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunod man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo uko nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
6: Inanyang music, ah.
1: XFM kid.
6: Ay, kurang ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so namin bigit sa mga DJs nila.
7: Wala asang konkreto nga sabat, wala asang katumbas nga rason kung naka-X simply
1: may how kita pat
7: enjoy lang
1: nga XFM kid how
8: timo
7: XFM 103.9.

0: ara naman tabala mo. Misteryoso kuno ang kulir nga nagpahibalo sa kapulisan sang nahamtangan sang isa ka lalaki nga ginapangita sang alagad sang kasuguan. Misteryoso kada. Kilala ko na siya, no? Apo ko na siya nga gwapo, no? Ay, anay ka bala? Consuelo! Ay, abe pa wala makuanay sa cellphone mo!
1: Rubat!
0: Rubat!

mischief. Matood? Ah, yes, Chief. Sumungid. Maganda ako dira. Bye! Si Chief Morales, anong panawag? Si Marco. Ato na kuno sa presinto. Nadakpan siya. Kaya ginhunong sa presuan.

0: Marco, ano gibalang tuyo mo? Ang bato? O kung mas may madalom pa? Ginpaayawan mo pa kami sa tultol sa ginapanaguan mo? Ginpabudlayan mo pa kami sa pagpangita sa imo?
1: Detective Reyes, wala ko nagpanago. Kag wala man ako nagpalagyo. Ginhatagan ko lang ikaw sang sinyalis.
0: Om, sinyalis? Amo balay ng rason kung nga ginpadalagan mo ako sang tuman kalayo. Gintunto mo si Kulas, kaya ginsupak ang mando sang hepe. Para lang sa sinyalis?
1: Ang katapusan nga bato, hindi ini basta lang nga bato, Detective Reyes. Kundi ini, isa ka istorya. Isa ka kasaysayan.
2: Reyes! Ano palang ginabuhat mo dira? Hindi pala nagsilang na ako sa imo? Nga wala sang special treatment sa kawatan nila!
0: Chief, kinanglan ko lang siyang istoryahon. Sabanta ako. Malapit na lang kita sa kamaturan.
2: Kamaturan? Ang kamaturan! Amo ang ginsupak mo ang mando ko. Ang bato na ginasiling mo, wala paghihapon nato nakita!
1: Chief, ang matuod, ara sa idalom sang imo ilong ang bato.
2: Halimbay! Ano ginambal mo ngayon na? Ha? Ginayaguta mo ba ako?
1: Ang katapusan nga bato, hindi isa ka bagay nga pwede uyatan. Isa ini kalibro, isa kadaan nga kwaderno.
0: Kwaderno? Ano nga kwaderno?
1: Daan nga kwaderno ni Elias.
0: Elias?
2: Elias?
1: Ang tigula nga nagatipan sang Pierre. Ang kwaderno nga ginauyatan niya permi. Abi ninyo kung daan nga sulat ang unod, apang ang matuod, amoy lang katapusan niya bato.
2: Ano? Reyes! Dali ka! Katuan natin si Elias Sumungkit!

0: ¡Joy Loss! ¡Joy!
1: Detective, ano ang problema to?
2: Ang daan mo nga, kwaderno, Choy Elias.
1: Ano?
2: Sa din ang daan mo nga, kwaderno, Choy. Inang kwaderno nga permi mo ginauyatan.
1: Ato? Hindi ko na ganang makita to. Kaya na ko ba ito ginapangita? May nagkuha siguro?
3: Elias, nabilin mo kain na sa ibabaw sang lamesa ang kwaderno. Pasensya na. Nabasa ko ang pinagkapahinat nila.
1: Salamat, Kid Ines. Pasensya nga wala ko nakapaalam kain na sa naglakat ako, ha?
2: Daw ka misteryosa sa babaeng ini. Matahom siya. Bisan medyo may edad na. Ma'am, pwede ko bala may balaan kung sino ka?
3: Ako si Ines. Pakaisa ako ni Marco.
2: Bah, ginbukan niya ang kwaderno. Bah, may nakita akong adaan niya sketch sa mapa. Kag isa kasimbulo?
3: Ang kwaderno nga ina, amo ang tunay nga katapusan nga bato. Ang mapa makadto sa pinakadaan nga bato sa pier. Ang bato nga may nakasulat nga sinanguna.
2: Abi. Lantaon ko ang mapa. Isa ka lokasyon sa pinakapunta sang pier, sa idalom sang daan nga pundasyon.

malapit nila ako sa kamaturan. Kagsubong nakahibalo na ako. Hindi basta lang isa ka kaso ang ginasulbar ko, kundi ini isa ka pagbalik sa nakaligad. Kunsa diin, ang katapusan nga bato, hindi lang isa ka manggad, kundi isa ka koneksyon sa isa ka daan nga kasaysayan nga madugay na nga ginkalimtan. Si Chief Morales, makikita ako sa iya. Planuhon namon ang amon dapat nga buhaton. Tunaan namon ang nabutang sa daan nga kwaderno. Kagbuhaton ang dapat nga buhaton.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
4: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka.

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redel. Among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM.
4: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.

interview sa mga personalidad ng Arangin Sentro sa balita ka kontrobersiya. Sentro, Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:43 na mga katropamay nga agasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiding ka man sa bungabayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Biyernes, Hunyo 12, tuig 2026. Ika-28 nga pagdumdum nung anibersaryo sa aton nga Independence Day. 128 Independence Day sang Pilipinas, mga katropa. Wala sang klase, wala sang opisina. Di long weekend sila. Sana all. Mga katropa, subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Central.
1: Kita diri na mag-inop na yung mali na last 10:30 at ito ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong diri tutukan talakayan kag diskusyonan sininga adlaw.
0: Central.
1: Sa mga nagamonitor, darasubong sa ato, nag-aupod na humaling kainas ang aga pa, kaagaho, nagbalangon, nagudupisa naman ang adlaw. Para may ibutang naman kita sa lamisa ta. Pamayawon, tas lablanay, isang maayong aga. Dara, good morning!
2: Eh, di na ka mo?
0: Sentro!
1: Mga katropa, Biyernes na ah! Kadasig lang, no? Dugay-dugay mo.

0: Largana!
1: Oh, largana! Sa mga katropa natin na nag tutok sa radyo, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros XFM Sagay City naman sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Kag sa Southern Negros XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 mga katropa. And sa YouTube kag sa Facebook ang atong Facebook fanpage sang XFM Bacolod, amo ni ang XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa, no? Kag mayra makita mga katropa sa YouTube ang XFM 90.3 Bacolod, no? Dira, pwede niyo na dama search para sa updated kamo sa mga live stream programs naton everyday mga katropa kag sa mga balita kag kalingawan, no? Kag hindi ka mo magkalipat, mayra makita mga katropa sang official streaming app naton, ha? Sang XFM Philippines. Inyo na din mga katropa, mabatian ng kapin 60 ka mga on-air stations. Madownload ni ninyo nga libre tras inyo nga mga Android phones, mga katropa, ang XFM Radio Network. Madownload nga libre kag ma-access dira ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations, mga katropa, sang XFM Philippines, no? And also, mga katropa, mayroon man kita sa ginatawag nga text line, no? Text line na ito na muling 0915-628-7926. Ang text line sa XFM Bacolod. Kag mga katropa, subong aga. Ano ba lang makaundahan sa aton nga mga talakayan? Aton tutukan kag diskusyonan siningadlaw sang Biyernes, Sonyo 12. Diri lang sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News Sentro. Tingawaan ta karon mga katropa makapakigangot with Sir RJ Paglumutan, spokesperson sa Department of Education Division of Bacolod City. Angot ni bilang mga katropa sa isyu ngani, no? Kay tinalikdan ng mga inadlaw, may ginpatigayan nga drug by bust operation ng City Drug Enforcement Unit. Kung sa deindring mga katropa, naresto ang isa ka 18 anyos nga lalaki. Naging kilala lang ni kay alias Jiro, presidente dari sa Puro Gonzaga, barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Nakuhaan sang 1,088,000 pesos nga shabu. Tapos mga katropa, ginpamangkot tani. Anong background sa sining suspek? Isa ka estudyante. Pero mga katropa, may mga information kita nga gusto kuwaon, hibaluon naton. Kay ti syempre, amo ning aton nga bantayan mo. Kinanglan ta man ni may baluan mga katropa. Kinanglan ta ni may baluan kon ano ang tikang sa karon sang bulutuan. Kay ti mga katropa, nag-eskwela kuno ini. Pero kinanglantas ang confirmation kung enrolled bala o kung wala. Kagkong sa diin, gidman nga bulutuan. Tenuning masabat sa karon sa Department of Education. O, ilabinagin rin sa ato sa syudad sa Bacolod. Kahit may mga estudyante, mga tropa nga nag-engage na gali sa pagbaligya sang illegal nga droga. Na-remember nyo to sa tinalikdan man nga mga simana? Dito sa syudad sa Talisay, isa ka 13 years old to. Do tumboy to kuno. Membro sang LGBTQIA+, mga katropa. Oo. Ti lesbian mga katropa, tong grade 7 student ka babae, nakuhaan to sang tutor. Oo, ti ano tong tutor, ginasop-sop. No, sop-sop ang tutor. Ti mo na mga katropa, pamangkot. Dira, nga may amuna sila sa ilang mga bulusada, kagsulod sang bag, na may maamuni sila. O kung nag-engage kin man sa sining mga illegal ng mga buluwaton. Ito mga katropa, ma-excuse na balang kapigaduhon. Tapos gamiton tang kabataan ang estudyante nga magbaligya sa illegal nga droga. Ito siyempre, sino man dabi nga ginikanan ng luyag sina? Siyempre, wala. O, ikaw mismo ginikanan, ikaw mamadala sa kalaglagan sang bata mo? O kung makatag sang problema sa bata mo? E bangod nga ikaw mismo isa ka ginikanan, pabor si mong pagbaligya

0: sa ilegal nga droga sa imo nga bata. Syempre hindi eh, 'di ba? Oh. Himuon sa tanan, himuon tanan sa ginikanan parang bata, hindi lang mag maglain ng banas sa kabuhi nila. Ba. Tiyari galing amo ni pamangkot, no? Ginatago ni ginikanan. O kung kinanglan ni imbestigahan mga katropa kay nga ah, makakulugmat ni siya. Why takabalo? Kung dari sa syudad sa Bacolod, even though nga pila ka millions of pesos ang makumpiskar permis ang ato nga kapulisan sa ginapatigay ng mga drug by bust operation. Makakulugmat ini kay nga may mga involved nga mga estudyante. Ang pamangkot aktibo sa eskwilahan o kung hindi. Kung aktibo ini sa bulutuan mga katropa, posible nga may maimpluwensyahan man dira sa sulod sang bulutuan. It's either iya classmates, mabaligyaan niya, o kung maupod niya, baligya man sang illegal nga droga. Amo lang man ang mga katropang dako nga pamangkot, amo gabaligya o kung wala. Gagamit o kung wala. Then siyempre yung mga katropa, kung gabaligya ka, posible nga gagamit ka man amo. Oh, ang iban nga mga nagkaladakpan sa mga drug by bust operation, din tabo nga may gagamit man. Ti mga katropa, every time bago ni nga pagsulundan sa aton nga PNP, every time mga katropa nga makuwaan ka sang any drug related items, i-undergo ka sa drug test. No? Tiyan mo na subong mga katropa, ti for example, si Mr. Juan de la Cruz nakuha ang tuter. Ting tuter mga katropa, kung saan pabala mo na siyang ginagamit, do pipa mo. Dara mo na na isulod ang shabo. Oh, sindutan mo na ang pipa o kung ang ina nga tuter. Kagigupon kung ano dang magwa samtang ginasunog mo ang shabu. Di, siyempre, may tuter ka mo nang ginagamit mo damo. No? Higupon mo dang shabu. Kaya mo na subong mga katropa, ang tondering nga dapat bantayan. Kung ano na ni subong bala ka makahalangawa. Kahit siyempre mga katropa, balik eskwela, posible ang supply sang droga ara man sa palibot. Oh, we cannot say. Maybe there are some minors so kung sa legal nga edad ng mga estudyante ang nagagamit man sang illegal nga droga. Sentro. Tiyan mo na yung kakululbaan, no? So check na ni karon ng Department of Education. Base kung may-ari man ni karon sila nga ginabantayan dire. Any school activities. Oh, kasi sa una, dumdumang ko ni elementary pa lang ko, may mga information dissemination na kita about sa mga katropa, sa mga illegal drugs. Mayroon na sa una, mga maestrata na ginatapik na sila nga mga bulletin board. Oh, nga ano ba lang epekto kung ikaw isa ka drug user? Be in sports, not in drugs. Always na ginabutang ang mga karatula sa, ano, sa bulutuan, no? Sandiin ka man, basta mga child-friendly nga mga areas. May mga reminders kaangay sina. So ano ni karong mga katropa ang mahambal sa Department of Education, Division of Bacolod City, angot sining ang mga investigation, they are doing some pag backtrack sa sining nga insidente. O, kagibaloon tani ko ano yung status sa sining ginaligar ng mga katropa sa sining estudyante. Kag-check naman karon ng pila ka mga progressive group kay subungan law Independence Day. Ma-check kita sang makuha kita sang komento from the Kilusang Mayo 1 no KMU with Sir Noli Rosales. Ano ning ilang mga tropa ng mga panawagan for this Independence Day mga katropa. May mga protest, may mga patigayon ng balayhan ng mga hublag protesta subong ang mga tinio no kun wala. Oh mga katropa. Alas 10:54 na, inyo na ba tayo ng mga talakayan na itong mga topiko nga itong diskusyon ang kagtutukan na sa Biyernes ng edisyon, diri lang sa Sentro. XFM News Sentro. Alas 10:54, mga katropa, no? Ipakilala ko blan na isin yung mga produkto sang Yes to Health. Sentro. Ang mga produkto sang Yes to Health. Ginalagipan ini mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule himo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula Agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. Mataas ang imong sugar level, ang imong blood pressure, mga katropa, no? Makabulig ini pahaganagan sa sina nga mga level sa imong blood pressure kag sugar level. And on ano pagida makatropa nga mga balatian nga ginabatsyag ninyo, oh, payon tang inyo nga pamatsyagan para mahilway na kita sa balatian. Sentro. Magtumar everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Mayra pagigita mga katropa sang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas naman mga katropa nga himo o kon manggaranon sa vitamin C. No? Gintingob ini mga katropa man sa isa ka kapsula para maka-boost sa ating immune system, makabulig ini pa healthy sa aton kag ma-enjoy naton ang kada moments ng lagaw ta. Basta kung galay man check tayo mga katropa. Kahasol gina hindi mo ma-enjoy ang imong alago ilabi na gini nga long weekend. Di magkalipat, no? Dapat ari gini sa bulsa nyo ang Santon Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Pero pagin mga katropa ha, di man kamuni magkalipat sini ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa himo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Sa soft gel ni sila tanan mga katropa. Oh, makabulig ini pa-healthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katul-anan, kag makapa-healthy pa sa aton nga mga cellula, mga katropa, kag makalikaw sa infections nga kosang bacteria kag viruses. Mga katropa, ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Don't forget sa online, sa Shopee, inyo ini nga mabakal. Sentro. Alas 10:57 na, check na ng lakad sa panahon, mga katropa, sa PDMPD. Ibaloon ta kung available sila. Oh, basi kung nagtambong man sila for the Independence Day celebration. Check na lang ha, mga ilang kita na isang update ta sa ila, mga katropa, para mabalaan ta kung kamusta nga ton nga panahon for this long weekend. Biyernes, Sabado, Domingo, sana all. Kay lawig ang pahuway, no? Ang iba niya sa Webes pa lang may leave na.
1: Bow, ka-perfect!
0: Webes pa lang leave na para Lunes naman ang balik. Kaya ka namin, no? Pero galing tayo kita yung mga ano no? Mga mabasko ko ng mga nilalangga duty kay double pay. pero mga katropa, magalong kita kayang panahon ta, no? Dog gumguom. Aray mga katropa, check us piyaka linya from PDMPD. Oh, si Sir Melvin Hiero. Sir Melvin, may udto. Kaupod mo subong Sir Sekretaryo pang Andrew. Happy Independence Day, sir.
2: Thank you, Gid. Happy Independence Day. Unyo, kung si Tegos Mel, Bandisay, si Biernes, nga adlaw. Umina nga ito nga bagat. Ang weather system kapit ko sa ito ng Easterlies o kung nakangindikan sa Pasipiko na kapit ko man sa nasilangan niya Bandisay, Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang Easterlies mga dalas ang kasarangan kung tumangin mga glukalubo niya kalangitan kag lakta-lakta mapaulan kapag pangilat ka po panag-uog na mag-apikto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Region. Samtang localized thunderstorms ang nag-apikto sa Metro Manila kag pinamang kabahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, bakit naman ang Negros Occidental na Bacolod City, maka-experience kita sa kasarayan pa kung may matsansa sa Giyapon sa mga isulatan ng mga pangulan kapag nilagyan po panag-uog na dulot man sa mga localized thunderstorms. Mahinay tungkol sa kasarangan o yops ang hangin, ikan sa nabagat na nasidlangan ang naka-influensya sa kabugusan ng bahay niya sa ato niya probinsya. Pagkaragatan sa ato niya probinsya ng kasarangan, tungtog mga bulubalot. Ang atlaw na putla kalasing 25 kapag ato na dala sa SGS, karoon naman niya sa hapon. Ang ato ng temperatura na sa ulti 26, magalabot kita 30 degrees Celsius. Inisimil ng Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat ng mayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, kamusta nga ton nga, ano, sir, observation, may maulano na nga ton nga, ano, kay Tidong iba doon naglagaw, bakasyon eh, kailong weekend subong, sir?
2: Yes, katrumahan, pag-burso, ang mga sa ulog
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Maingod to na.
2: Salamat sa kaya to.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batian si Sir Melvin Tiero sa pinakauling update sa lakas ng panahon, siningalaw sang Biyernes. Mga katropa, eh no? Tama ni nga ito, Andri, subong balantayan. Ang lakas ng tiyempo, subong ningadlaw. Mga katropa, subong at iyon, mag-proceed kita sa aton nga unang bisita. Tingo ante Sir RJ pag lumutan na. Kasi kung makatag siya sa aton sa ngining at tiyempo, subong, matalakay, tani mga katropa.

Talaga, yun tani mga katropa, anong ining background sa sining estudyante? Dok, ay doon nag-gather naman sa information ang Department of Education, Division of Bacolod City, angot din. Ay, hindi kita kambal sinito, mga katropa, kung ano gini ang inaagyan sa sining estudyante. Ano gini ang iyang problema sa kaugalingon, sa pamilya. Ito yung involved din yung mga katropa sa sining illegal nga pagbaligya sa droga, no? Kabalo naman kita kung ano konsekwensya. May pila na daan ka mga insidente din yung mga katropa nga tanan nga mga pinatsya na ay ginaangot sa illegal nga droga, mga katropa. No? So, muna yung subong nga ton din nga ginapakigangutan basi kung available Sir RJ Paglumutan, mga katropa. Sa spokesperson sa Division of Bacolod City, DepEd, no? Angot sa sininga ilang mga panawagan and also reaction o komento sa DepEd Bacolod sa sininga mga bagay. So hindi tama ni gusto mga katropa nga mag-sunod-sunod ang ininga mga sa isang kaso. Kaya siyempre mga kabataan, no, mga minor de edad, posible maapiktuan, mahalitan pa rin. Kaya di kabalo naman kita na mga katropa kung may mga layi, makita na rin nga makaprotektas mga kabataan. Para siyempre, i-take advantage pa nila mga tropa ang ining mga bagay. Oh. But not, I don't know lang kung may ara, gidman. Hindi nagligad mga katropa, may pila ka mga insidente nga ginaligar, nga ginagamit mga minor de edad. Pangawat mo. Ginasugo, mangawat. Ito ang mga kinawatan nila, ihatag to sa nagsugo. Tapos suhulan lang sila sa amo na. Hindi kasubo mo na mga katropa. Hindi kung madakpan ng inyong mga kabataan, wealthy, wala. No? Maliwa. Kaya ito, it's because sa sining mga layi na nag-exister sa Atondres, Pilipinas. Ang ining mga pangidaron, hindi pa ni dali-dali mga tropa, madakop, mahunong. Kunti masiling naton, bi mga tropa, mapasakaan man sa kaso. So, take basta maglabot sa illegal ng edad, just like 18 years old, posible kining taong, kining estudyante na, o kung nang 18 anyos, ganun. Mga tubang, ginis niya sa nagkakaigo ng kaso, ay bangon sa legal na sa nga edad. Sa tiyon nga nadakpan siya mismo nga nag-duso sa illegal nga droga. Hindi niya siya makatropalaglaw nga amount ang nakuha man sa iya. No? Kay 160 grams ang kabugusan sining nga balor is 1,088,000 pesos. Isang agramos dahil subong sang shabu 6,800 pesos na na. Inasandig sa mga standard drug price sa aton ng mga kapulisan, no? SDP value. So, ting may mga changes na siya mga katropa, especially sa presyo, nagadepende sa kadamuon sang demand. No? The higher the demand, kinanglaman na nga lauton ang supply, pataasa man ang supply, kay dako ang nagapangita, damo ang nagakinanglan sang shabu. So, tingnan mo nila mga katropa, ang atong kapulisan, ginatingo ama ni nila, nga matap na ang ining mga insidente. No? Mga katropa, especially sa malikaw nga aton ng mga pamatanon. No? Sa ilan ng mga lamaharon ng mga paminsaro mga tropa, may kuan sila sa sining hindi maayo nga imahe. Tob-tob nga ti siyempre mga tropa, malaton ni. O kagbadala nila sa susyudad. Kagang sistema eh. No? Mapiktuan ang sistema nila. Maliwat ang sistema ang paglantaw sa ikasarang nila. Muna ganing nga bala to mga tropa, wala sang mapos nga butang. O wala sang mapos nga kwarta. Kundi kinang langit pangabudlayan. Kurari galing yung mga katropa, ngining istorya ho, no? Sa sining bat, sa sining estudyante, kung madakpan, tinadakpan gidman siya. Ti siguro, munang hambal mo, basta illegal drugs, gani, involved ko sa illegal drugs pagbaligya. Dasig ka man na, makakwarta ko, no? O,

0: katropa sa piyak na linyang spokesperson sa DepEd Division of Bacolod City, Sir RJ Paglumutan. Sir, good morning.
1: Good morning, Katropang Andrew. Kasi sa ating mga department leader, subong aga, may aga sa inyong mga programa.
0: Salamat kay Sir RJ sa inyong mga time. Subong, sir, do ari naga based lang manisakon ng mga ano no, mga observation. Kay nagligad may na drug by bust operation ng isa ka 18 anyos nga lalaki diri sa Kuling kag ginapatian isa kuno ka estudyante. And also Sir RJ, naman kotman ko, check ko background, ginaligar estudyante kuno sa isa Madre High School sa Bacolod. Ano ni sa karon sir ang inyong ano sir monitoring kag inyo ning mga nagathering information sa background sa sining estudyante sir.
1: Isa ka masubuong balita, no? Hindi lang kay Tinisulad sa Bacolod City, but all over the Philippines.
0: Yes, sir.
1: Because we are also communicating sa central office regarding sining bagay ito kay drug-related ni.
0: Yes, sir.
1: Sensationalized because ang atin mga post sa social media, sa atin mga abiyan, mga agiban natin mga post sa social media. However, upon confirming and verification, nag-bisita, kikita dito sa eskwilahan, nag-verify sa information, nag-check if this student ang ining nadakpan no nagabaligya yas ang illegal na droga kag upon checking wala ini na officially enrolled no.
0: Ay.
1: Sa kung eskwelahan he was actually claiming nga
0: estudyante da siya
1: eskwela apang di wala siya gali.
0: I see.
1: Enroll, officially enrolled.
0: Oo. So mayo man ina no pero sir sir RJ, ano ni subong sir? Ano ni prastada sini?
1: It is already under the custody sa aton nga Bacolod City Police Office no, especially dira sa Police Station 6. Once nga ara nang ina ang kaso sa gahum pag otoridad sa aton mga police bala Patropandro. Wala gikita sila dira sa jurisdiction na as the Department of Education. The only thing that we can provide them is the information needed, especially kung ang verification sa bata bala connected sa concert in dito and so on. And then with the respect man sa aton mga police ag aton authority wala na kita dira nag-entrapang ti upon confirmation ang ini nga bata nang ginalledge niya ang nag-eskwela siya actually wala pa eskwela kag wala gid siya na officially enrolled sa DepEd Bacolod City Katropandro.
0: Pero sir ti ang sa bahin sa DepEd adri sa aton sa Bacolod sir do may mga coordination kamo subong sa schools ka which is ti base bala no hindi lang ni siya walang takabalo Sir RJ nga gali ang ibang mga estudyante engaged na sa illegal nga droga sir.
1: Masubo ini nga balita no and it's also an eye opener in fact gani kagahapon no ang ating schools division superintendent Katropa Andrew Blas si Sir Dennis Develos nag-meeting niya sa ating mga public schools district supervisors and isa sa iyang mga tipiko isa sa mga agenda niya is this matter no to intensify the monitoring and pag-check sa ating mga premises sa ating mga kabataan para at least ma-preempt or ma-stop or mauntat ini nga mga aktibidades no especially kasi nag-create ini isang hindi lang kay dilema sa aton ng espilahan na pati numero uno sa aton ng susyudad kasi sa ilaman nga tagsa ka mga pamilya kasi kasi no hindi lang ni silang maapektuhan iban man maganyat nila kahit isubo ang peer pressure lang inatawag Katropandro
0: oo gani man
1: like in a manage once nga na involved ikaw or naupod ikaw sa aton iyang mga kabataan may medyo may rebellious na mga attitude at the same time may mga activities na hindi amo gete bilang public servant at the same time educator man na Katropandro no mabudla ina nga bagay i-manage especially sa sinipa sa bunga chimpo ang social media ang kamaradiri ang first week pa lang sa klase bigay acclimate pa lang ng iban no mga kabataan mga transferees mga kabataan dira ang mga grade 7 grade 1 no iban te elementary amo na so kabudlay kay
0: bali bala ladlupa na
1: no magdamo mag
0: yes,
1: ma-involve or ma-intuan
0: Okay. Gani man. Sir RJ, so ano ning matabo sa bayan sang DepEd because this suspect sa drug by bust operation ginggamit ang pangalan sang school nga even though hindi ba siya officially enrolled, sir?
1: We had already communicated sa atin na regional office through an incident report and at the same time ang atong actually ginobra sina Katropang Andrew for the information to the public. Ang aton nga Department of Education may ara kita sa tracking system sina, no? Automatically once nga may mag-post ra nagaka-plug in na from the central office down to the region and then to the STOs concerned.
0: Okay.
1: Ibang kanang may kumanapan dito sa may nga may Struman dito iya sa may Talisay itong bomb threat bala, no?
0: Okay.
1: Alarmado iya yes. Ang balpak na isang ato sa regional
0: yes, sir.
1: Information
0: yes, sir.
1: Officer na may kumanapan Almer kasi ito naka-monthly subscription to sa amon oh. Dito naka-premium subscription.
0: Okay, okay.
1: Gina-process ini ang information, may incident report kita, may mga detalye dira. Like for example, sino mga persona involved, ano ang intervention, ano ang ginatawag nato na prevention plan and intervention plan included in address. So it will be signed by our superintendent and submitted to the regional office for consolidation and reporting sa ato naman central office.
0: Okay.
1: Para in case may magpamangkot ng mga media, and then it's the information pala. Ang centralized ng information patrupangan doon.
0: Correct na. Pero Sir RJ, kay doon nagsunod-sunod eh. Kay previous day, may isa to ka estudyante nga nakuhaan man sang tutor sa Talisay man. And then, well, this is another student o alleged nga student naman ni Andres Takuling at amo nang pagpakilala sa estudyante na kaedad sa 18 anyos. Sir RJ, do sa imo lang yun, sir, no, as, no, man, as an educator and also based sa inyo man being mga pagtuon, especially sa sitwasyon. Sir RJ, do you think ano ni Ayhan, sir? Posibleng mga influensya sa ni sir? Nga, may mga kabataan, do ginapasan ang... may ginapas ang problema sa ginikanan, ano kung ang ibang mga estudyante, may mga problema nga ginatubang man. Sir RJ?
1: Ang iniblang incident, si Katropangan Dro, no, yung pinakalitas ng incident, nga tayo medyo dako, giniyang 160 grams.
0: In correct. 1,088,000 yung presyo?
1: Oo.
0: 1 million?
1: Ang aton silang, ano, sinadira pagtanaw, akong pagtanaw, sinadira Katropang Andrew, nag-root yes. Inipirme sa kung ano nga pamilya ang ilang itakuan.
0: Okay.
1: Environment nga ilang ginaistaran.
0: Yan naman.
1: Kasi at the same time, ang pressure man sa ginatawag ng kapigaduhon.
0: No? Correct, sir.
1: Kasi hindi lang kay Obras ng Department of Education to check and of course monitor sa sinema kabataan. It is a collaborative effort no sa aton na komunidad ara dira ang aton nga mga LGU barangay nato na aton man nga mga social workers no kasi kinaklaim na nila nga tigaw brahm sila ga house to house sila ga bisita man sila pang tig may mga movies man nila gani pati tanaw naton nagadamo pag naganubo ang edad sa mga perpetrators sa sining mga bagay no pag tanaw ni mo kung akon sa akon lang itong opinion bala ka tong pangandro very alarming kagati lang ina bala ang ginatawag ng kapiga doon do hindi magina na actually rason ng isa
0: doon
1: pati ara makapit ikaw sa ginatawag na term naton bala kapit sa patalim
0: correct na
1: hindi isang bansa amo sina nga bagay ting ibandira din ka involved man sa mga naglinlain ng illegal ng aktibidades ang human trafficking and so other mga activities on bilang illegal ting iban mga kababaihan mga kabataan nila muna bilang mga istorya pang titanaw nato it always root up sa unong pagpatako sa mga kabataan nila sa atong mga ginikanan kasi influensya sa atong komunidad so that's why it's a collaborative effort in my opinion
0: yes sir
1: Katropang Andrew
0: pag correct sir pero Sir RJ after this kind of situation ni Subong no nga nabutang ni for example ang inyong mga estudyante sa muling mga kaso Sir RJ may mga ano ni si DepEd no kabalo man ko nga may mga programs kamo or do mga symposium gani about sa sa illegal drugs bala Sir RJ no
1: actually Katropang Andrew ang inyong bagay no ging tie-up na ini sa atong youth formation officers
0: okay.
1: Actually yung naginupod which sila kagahapon dito sa may eskwilahan kung sitting ginaligyan nga dira na enroll ng bata nag-interview kami sa atong mga guidance counselor kagati subuman ng atong youth formation officers
0: ang okay.
1: DepEd Bacolod City in coordination sa atong yung schools division superintendent because di daw na-alarma ang tanan ay daw nagsunod-sunod.
0: No, okay.
1: So with this, we had already programs designed, no, para ya sa aton ng mga kabataan, yara kita dira nga kabataan kontra sa droga.
0: Yes.
1: Aton ng teenage pregnancy and other programs kami yara kita sa DepEd Bacolod City.
0: Ganyan.
1: Intensify man.
0: Yes, sir.
1: Ang mga activities nga school related, yeah. na mag-konyak sa kabataan sa pag-eskwela.
0: Oo.
1: Kag-pag-buyok sa ilaya, balik sa sapak sa gobyerno, sa managladula na dito ang paminsaron kag ang mga activities nila kadropangan.
0: Gani man. Sige, sige, no? Sir RJ, basi may mensahe ka lang, sir, for the schools and also sa parents. Sir RJ, okay. Sir, ara, sir, okay na, sir? Okay. Sige, sir, sige, sir. Oo. Sige, sir RJ, dali lang gan. Oh, okay na, okay na?
1: Okay na.
0: Sige.
1: Okay na.
0: Sir, before ko mag-proceed sa Independence Day, basi may mensahe ka lang, sir, sa school and also sa mga parents, ha?
1: So, tino, sa una sa talan, katropang Andron, yes, sir, ato ni Schools Division Superintendent, Dr. Dennis De Velos.
0: Oo.
1: Ato niya ang mga kumbanan sa Department of Education, Schools Division Office of Bacolod City, nagpasalamat kami, no, sa pag-support.
0: Mm-hmm. Okay. Sir? Hello? Sir RJ? Sige, balikan ta sanay. Mga katropa, itong balikan si Sir RJ pag lumutan. Kaya doon hindi nami ang signal ya. Mga katropa, para Sir RJ pag lumutan. Sir? Pasensya, ginautod. Sir?
1: Wala, problema.
0: Patay yun.
1: Nagkapasalamat kita una sa ginikanan sa ating mga stakeholders, no, sa pag-suporta sa aton nga Brigada Eskwela that we were able to prepare our schools pag-prepare sa pag-abay sa classes in include the Sinil 2020 City. However, I think nga kinanglan pag ito na-intensify ang una sa tanan naman yung mode of communication nato, no.
0: Okay.
1: Sa aton na ginikanan, gina-encourage kita nato take issue mo nag-abay ang klase at isang kabataan wala pa yung nilag-klase, no. Ang gina-encourage natin sila, hindi sila magduwa-duwa sa pag-report sa Department of Education or sa mga eskwelahan ni Ara, dira nalapit sa ila. Kaya kung sila may magkitaan sila ng kabataan, ng Kalinagaw, they are very much welcome to report it sa atong mga eskwelahan. The school themselves, no, are already oriented kung paano ang ginong mabrawan sila. So, itong man, no, sa atong mga abiyan sa media, if may mga sensitive balang information o ginayo lang nato na with all due respect sa atong man nga mga ginatawag sa nikabataan,
0: yes,
1: mga involved sa individual, especially nga sa mga minors, if we could have at least, no, make sure man nga ang ilang kinatawag sa ningalan or information nila, sensitive information, are being protected as well.
0: Yes, sir.
1: No? Patropangan.
0: Gani man.
1: Hindi na, minima-ubra kung mag-panya-kanya kung mga ato lang ngalan o restasyon lang sa atong nga ginobrahan ng media ang atong paninsaron kagang number of viewership at
0: listeners
1: lang ginagawa natin katropangan. It's already a very alarming information or incident.
0: Gani man. Oo, gani man. Sige. Sir RJ, dari na lang ko, sir, sa Independence Day. Bali, Sir RJ, ano ang mga kaimportansya? Ang importansya subong sang ika-128 ng Independence Day sa Pilipinas. Sir RJ, but sa schools bala subong, no? May mga nakita ko nga reaction, just a normal day na lang. Do hindi mo na bala siling nga mabatsyagan ang Independence Day kung wala sang ginadumdum or any celebration bala, Sir RJ? Sir?
1: Ito, o, di na katropang Andro, no, kaya sa una, yung punta naman lang kita, bisang sa gym po natin sa una, may mga vlog pa kita na sa una,
0: pagkita
1: ka drawing, pagkita sa
0: paper,
1: panagin na drawing sa una.
0: Yes, sir. Amugani man.
1: Pagkita po, subong, no, ang ating kabataan, masubo yun nga sa makita, no, kung sa din, ang attention sa kabataan and of course their interest sa ginatawag natin na being patriots sa atin yung Pilipinas, bungsod na Pilipinas,
0: Mugani man.
1: Ang nagadikusan because of number one, mas maayo panaguro mag-cut to sila sa concerts ng sa BTS kaysa mag-parade dito sa flag ceremony, no? Yung panalangit natin katapangandro,
0: Mugani man.
1: Kung panaguro sa tao subong ang BTS kaysa sa flag ceremony
0: correct gen.
1: Sitting ng flag ceremony. Now, anyway, masukoy na nga bagay kasi matura na pang no, sa eskwelahan natin, it has been integrated sa pipila natin sa mga subjects, namely, ang araling panlipunan, ang ato na values education.
0: Yes, sir.
1: Ang Pilipino, no?
0: Correct.
1: Even sa English natin, kag iban pa nga mga subject, ang natawag nga pag patigayon sa mga ano yung tawag sa atin, learning competencies that will talk about sa pagkabaganihan sa atin mga Pilipino during
0: correct
1: those times sa captivity natin sa mga Chile at sa mga na-capture sa aton ya ang bungsod sa Pilipinas sa pangti, no, salamat man sa local government unit of Bacolod City and even at the national level that we're able to have celebrated our 128th anniversary of the Philippines, no, sang pagproklamar sang independensya sang Pilipinas diriya sa Bacolod City nga ginpamunuan sa aton local government unit of Bacolod City man dito Mayor Greg Sotaya. Dati ginugdan man sa aton mukubdanan nga nag-CD nag flag ceremony dito. Of course may ari man ini sang nagkaigo man nga baylo, no, maiti nag-flag dito. May ari man kita national level nga ginatawag sining compensatory time off.
0: Okay.
1: Kag of course ang ginatawag nato ni service credit sa aton mga maestra. Katropang Andrew. So with that said, no, congratulate kag ginadumdum naton ang pagka-independente sa Pilipinas sa sining adlaw, katropang Andrew.
0: Ganimas. June 12. Yes sir, sige, no. So tay may mga activity teachers naton kagina, sir.
1: Yes, ato kita gina to kita ina sa may ano, no, sa may NDC.
0: Okay.
1: Nag-flag ceremony kita dito ko sa aton nga mga kapdanan man. Di amo na dito, no. Isa ka very symbolic nga pag tililipon sa government agencies to commemorate our 128th anniversary sa pagproklamar sa Pilipinas bilang independente nga nasyon.
0: Sige.
1: Katropang at
0: okay.
1: With the other programs, Department of Education, we'll be closely coordinating with our friends from the media and mainstream media at the same time social media man, sa atong pagiging nga Facebook page nila, katropang at
0: Andrew. Gani man. Sige. Sir RJ, thank you very much for this interview. Sa imo ni nga tiyempo, sige. Sir RJ, thank you very much. Ha? Salamat, kid. Good morning.
1: Madamo man nga salamat, katropang Andrew, sa ato matagum lang atin sa liwat.
0: Yes, sir.
1: Sa liwat, no, happy 128th anniversary sa tanan bilang independente ng Pilipinas.
0: Yes, sir. Thank you, kid, Sir RJ.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tiyan? Si Sir RJ Paglumutan, spokesperson sa Department of Education Division of Bacolod City. Ako ito mga katropa, una sa Gintalakay, tani. Sa natabo ni bilang mga katropa nga pagkakumpiskar sa masobra 1 million pesos nga shabu sa isa ni ka 18 anyos nga lalaki. So tingin confirm to sa ato ni Sir RJ Paglumutan, mga katropa, nga wala gali na enroll sa isa ka high school. Ang sabi ni kaparsona dari sa syudad sang Bacolod. So tiyan mo nga to nga balantayan sa mga ginikanan tadra ulit doon tang mga kabataan takay base pa lang op. Toto inday amo na nagali ang ilang nga nalabutan. Ti mga katropa, imbis nga malabot nato ng achievement sa school ay nang lalabutan nato ang galing. No? Nga makatuga sa aton sang kalaglagan kag makahatag sang problema sa aton nga ginikanan.
2: Sentro.
0: Oh, tayo mo ni subong mga tropa kabudlay. Oh, tayo mo na gani bala siling nato. Pasalamatan ta mga ginikanan ta kay Wagis le mga katropa nga naga Wagis nagapabaya sa aton. Ba? Nga ti syempre amo nang hambal nato nga hindi nila gusto mga katropa nga magliwat bana sang ilang mga kabataan. Ay, din sila makadto, din sila ma ano na ang padulungan sang ilang kapalaran da. Ilabwas damlag. Kaya ti syempre ara man ang mga manunudlo nga nagasuporta sa mga estudyante. Hindi lang man siling nga mahibo na ni ma'am, ni sir, o kung si nanay kag si tatay, ara gina dapat. No? Ang coordination sa parents sa teachers. Ang munang pinaka-importante. No? Mga katropa, ang sitwasyon daan niya subong, ang mga kabataan, do natalo pang dan ko, lain na daan niya mga katropa, ang paminsaron sa mga kabataan subong eh. No? Alex ang una, nga tood, no? Sa muna nga edad, eskwila lang mo, eskwila lang. Duhay na ko tayo kabatsa ng unay ang mga katropa nga nag-engage siya sa amon ni pagbaligya sa ilegal nga droga sa amon ni nga chimpo, di ba? No? Kung may lang kukuro ka, bati na. No? Sumbong ito yung mabatihan, tagi dyan ito yung damo na ganyan mga katropa na source ng information na mabalaan na ito. Ngay ho, estudyante, involved sa ilegal nga droga. Okay, it's because of the influence also sa social media. Oh, social media, grabe mga katropa. Oh. The pag-spread sang information, grabe. Hindi naton maano mga katropa, no? Hindi na nato mapunggan. So, kita mismo nga nag-deliver sang hustong information, kita dere mismo sa radyo, may ginasunod kita ang mga ethics. Oh, pamaagi on how we deliver sang aton nga mga balita. They also mga katropa, dere na to natukiban, nga kinanglan gid naton sang investigation para mabalan naton kung ano gitong background sang nasambit nga mga persona o kung mga individual nga involved sa sining nga mga issue. So timayo man ini ang Department of Education ng sa Division sa Bacolod City nga nagapangita sila sang giya para ma-imbestigahan man mga katropa. Kaya siyempre ano mo kinanglan sang fairness, no? Just especially mga katropa sa bahin sa mga estudyante, kung estudyante gid man ang involved. Even though mga katropa nga hindi to siya galing officially enroll sa Sadreca City High School, Bacolod, no? Tiya muna sa, no? Gin-imbestigahan man. Pwede siyempre mga katropa, kung mang in-official, ito sabi ka rong estudyante, wait a kabalo, basi kung ang 1,088,000 pesos ito nung shabungan, basi na pa nag-tagyan na ito? Sentro! Basi na pang baligyan na ito, guro, sa mga upod yaman ng mga estudyante, dira? Di kaluluoy mga katropa. Do? Amo ginangambal bala, do? Save the user, jail the pusher. Ah. Kaya ang user mga katropa, mahingagaw pa na. Parehas na bala sa unang tikim, mga katropa. Unang tikim, no? Hindi na siya kanta, ha? Nga unang tikim, ha? Unang tikim, mga katropa. Pagsiling mo, uy, mayo gali. Ikaduwa nga tikim, mayo gyapon. Ikatatlo, ikaapat, ikalima, puro tanan mayo, namit. Naglabot na sa pulo, mga katropa. Dito mo na dito ka na mismo na dalman. Oh. Amo na ang bal nila mo? Na meet basta first time? At ilawan mo, ay ho, amo ni galingin na tawag nila nga himaya sa paggamit sang illegal nga droga. No. Ti mga katropa, why mo na pinsar kung anong epekto sa ulihe? Kung ikaw mismo nagabaligya, ang tawo to nga binaligyaan mo, apiktado to, baldado na to, napatilaw na mo. Tubtob nga pangitaon ina, kag siya mismo mga katropa, nangin perwisyo na sa komunidad. Sentro! Amo na sang epekto mga katropa sa illegal nga droga. Di tamang gusto nga Bacolod ang balo naman liwat niya siya bulized sitting Bacolod. Itilog lang ang mga balor sa shabu ng mga kwadrisaton. 18 anyos, makuhaan sa more than 1 million pesos ng shabu. Mga katropa, kaya nga, this is very concerning. Oh. Alarming, siling ni Sir RJ paglumutan. Alarming, mga katropa, hindi log lahog, ha? Hindi log lahog ang shabu ng nakuha siya. Gabalor sa 1 million pesos. Mga katropa, may, I don't know kung may amendments sa kaso ng Republic Act 9165. Kaysa pag-inchindi ko mga katropa, basta isa ka kilong makuha si mo, non-bailable, ginasigurado. Sentro! Kung mangin guilty ka sa verdict mga katropa, reklusyon perpetua ginang resulta. Sentro! No. Ting reklusyon perpetua diri sa aton, siling sang iba, lifetime, pero 40 years sa prison ka. Mga katropa, no? Ang kung amugid ba na, ng 40 years nga na, te, sa edad mo palang amo na be, mapriso ka, magilte ka, mareklusyon perpetua ka, ang 40 anyos mga katropa, grabe na isang uyang sa kabuhi mo, mapriso ka. No? Grabe na yung uyang sa kabuhi sa isang katao, mapriso ka. 8 years, 10 years nga wrong accusation, what a waste of time, kag what a waste of life na kuno mga katropa, kay ikaw mismo na priso even though nga sala mga akusasyon na against mo sa amo na ganing nga mga aspeto, how much more mga katropa nga found guilty ka bangod sa paghupot sang illegal nga droga. No. Tiya mo na subong kasubo sa amo na nga mga edad mga katropa, I don't know kung anong giningilang nga ginapakigbato. Kulat to ng tiyempo nga makatrabaho sa formal, makapangita sa trabaho nga gusto para ang imo nga kwarta limpyo.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:30 na mga katropa. So punan tanang ibang pagiging mga discussions and topics nga to diri tutukan kag diskusyonan. Kay tingo ata makaron mga katropa makapagkigangot kay Sir Noli Rosales. Oh. Oh, ano naman yung komento sa pila ka mga progressive groups subong ning adlaw sang Independence Day? Oh. Eh, may mga panawagan ni sila mga katropa, may mga gusto nila ipalampot, may pabutsyag. o sa aton rin nga gobyerno. Kag mga balita sa syudad, padulungan ta makaroon. Mga tropa, standby, magabalik pang sentro. Andrew Burgos,
3: sentro. Yes, to help!
4: May namang kodere, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So likawan mo na
5: Santon Plus Gold.
4: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The secret of health. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
6: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The secret of health. Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na itong sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
6: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
5: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
5: The secret of health.
6: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes,
6: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
5: The secret of health.
4: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
6: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
5: Santon Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
6: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. dehydrated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
6: Yes,
4: kung isa ako lang kita tubig, amo man nga ba, Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
6: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
5: The Secret of Health.
7: Exciting!
5: Supple Plus Gold.
8: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
9: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
8: Marami na akong narinig
9: na testimonya
8: tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Kaya sabi ko, try ko rin.
8: Laking pasasalamat ko talaga.
9: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
11: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Sister Pain.
14: Si Michelle Legale, isa

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: I have to be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyasan.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
6: XFM tayo mala sa 11.42 na mga katropa ng gabalik na itong kapala tuntunan ng Sentro.
0: Sentro.
6: Alayin nyo rin nga kapod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag-sitting at ikon, check na ito na si Sir Nolly Rosales kung available man siya subo. Mga katropa, para makakuha kita sa nga komento sa bahin sa nga mga progressive group diri sa aton, no? Sa syudad sa Bacolod. And also mga katropa diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental. May subong ni mga katropa, isa ni sa mga pinaka-importante nga adlaw sa aton bilang Pilipino, no? Even though nga tigarabing effort sa aton nga mga mga baganihan to. Grabing ilang nga pagtingwag, kabaylo silang nga kabuhi mga katropa para makuha lang ginin nato ng ining kahilwayan, no? Sa kamusang mga Espanyol mga katropa. Pero ting pamangkot rin mga katropa, ano balayhan ang paglantaw sa nga tondrin nga panggobyerno? We are free gidman bala? Even though wala na presensya sa mga, ano, mga katropa, no? Sa mga dumuluo. Pero galing ti sa Amerika, kuno aragya po nagpabili ng presensya sa ato. Sorry mga katropa, check na nato ng komento sa pila ka mga progressive group, no? Sa nga, dari sa ato sa Bacolod, kasi Negros Occidental, no? Makaw po nato mga katropa, Sir Nolly Rosales. Ilang nga paglantaw, kagang ilang nga luyag ipabutsyag sa sining Independence Day, mga katropa. Sir Nolly, may ngod to. Welcome dito sa XFM. Sir, kaupod mo subog si Katropang Andrew.
7: Yes, may nga po na Katropang Andrew ka may nga po sa yes, listeners kag viewers.
6: Sir Nolly, mamangkot ko, may mga ano kamo, may mga protest kamo today nga hiwaton mo.
7: Usually no, indoor nga mo na gin ano, gin discussan subong no kay.
6: Okay.
7: Tungod sa wala kami naka-prepare sang protesta sa sining piki nga kahilwayan nung ginaslibrar sa bungsang bugos na Pilipinas.
6: Mm-mm. Okay. Pero Sir Nolly, ano ni subong inyo, Sir, nga kausa, especially for this 128th Independence Day, ano ang sabahin ninyo, Sir?
7: Yes, so, una-una, ang kilosang Mayo, no, po sa bagong alansang makabayan, no, wala yapo, no, nag-pati kita nga mga Pilipino, hindi hilway, no, sa kamot sang Estados Unidos, labi na gid no nagapadayon ang grabe nga corruption.
6: Yes.
7: Manubo ang sweldo sa aton mamumugon.
6: Mm-hmm.
7: Wala japon hilway ang aton nga mga manguma no sa grabe nga pag land grabbing.
6: Yes.
7: So paano naton matawag nga hilway ang

0: aton yung mga pumuluyo sa ginasilibral subong Independence Day.
1: Pero Sir Noli, ano pa gidang sabahin sa aton diri ang ano no, ang demokrasya sa Pilipinas kahit ang pamangkot diri Sir Noli. Do ang demokrasya ta do ano na no, do apektado bangod sa nagakalatabo man especially sa Senado, subo sir.
0: Yes, una muna kasi naton Katrofa Andro. Tungod sa ning sitwasyon sa pamamuno ni Bongbong Marcos, hindi ginaton matawag na hilway ang mga Pilipino. Una-una, gapadayon pataas ang mga balaklon. Gapadayon ang krisis, no, kagutom nga ginatubang sumong sa mga Pilipino. Ikadua, hindi makontrol, no, sang pungsod Pilipinas ang pagdumalahan, ang pagpamuno para ayuson ining krisis natin nga ginatubang, especially nga deklara naman ang Iran nga isa na naman ang Strait of Hormuz na posible base mga next week ni mag-crisis naman kita sa crudo. Mag-crisis naman kita sa fuel industry.
1: Kaniman.
0: So paano natin mahambal nga hiluway kita? Paano natin mahambal nga hiluway kita sa sining kabot sa mga imperialistang US? Sama subong ginaduminar kita sa mga imperialistang US ng China. Kag naipit kita sa sigalot, kining away subong sa China kag US, na diri ginadala sa aton. Kung nakita ka naton subong grabe subong intervention sa US, grabe diri subong ang mga balikatan training, alos ang mga US bases ari na diri subong. So amo ina nga hindi pa kita hilway kasi ni nga panahon kung nagapadayon ang pagpadayon sang malakolonyal malapyudal nga estado sang pumuluyo, mambal kita malakolonyal tungod ara gyapon ang pag-control sa mga dumuloo nga mga estado sama sang US ug China para kontrolo ng aton ekonomiya kag politika. Nagahambal kita nga malapyudal kita kay tugod nagapadayon gyapon nga wala sang duta ang aton nga mangunguma, bataas ang mga renta sang kadutaan. Kag wala masyado trabaho ang aton mga pumuluyong Pilipino, especially sa isla sang Pilipinas. Ano kita, agricultural kita. So nagasapir gyapon ang aton mangunguma nga halos 20% wala sang kadutaan. So amo nang para sa amon, hindi pa yan lubos nga hilway ang pumuluyong Pilipino kag dako sa ini nga himakasan sang aton malapad nga pumuluyo para baguhon niya ang iyang sitwasyon.
1: Gani man no. So Sir Noli, di may panawagan kamo sir? Subong ning Independence Day man for especially sa aton diri nga lokal nga panguluan, Sir Noli.
0: Sa din sa aton no, sa aton nga sa siyudad sang Bacolod, sa Negosong Quintal, dapat maging anuman, maging vigilante man ang aton nga mga pumuluyo. Wala dapat sa ida no nga anuman nga polo, especially sa Senado subong pertigid kaga mo. Kag amo na gyapon panawagan gyapon aton, dapat hilwayo na sa kamot ang ining aton mamamugon, especially nga ang aton serbisyo sa tubig ug sa kuryente. Wala ka pa daw niya punara sa mga pribado. So panawagan aton sa malapad niya mamumugon, tag sa malapad niya pumuluyo, dapat aululupod Japon niya paghulag, aululupod Japon niya pagpanawagan para mahilway kita sa kining sitwasyon naton subong.
1: Gani man. Sige, Sir Noli, with this, sir. Thank you very much.
0: Yes, madamang salamat, katropang Andro, kag yes, mabuhay ka mo.
1: Yes, sir. Salamat, kid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba ten, Sir Noli Rosales? Angot na rin mga katropa, no, sa ilan nga panawagan, especially mga katropa sa sininga ika-128 nga Independence Day.

Alas 11:50 na mga katropa, ang oras ko daw ginalang-alang na, pero ipakilala ko na lang ni sinyo mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sang Yes to Health mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Herbal Team, Vision X Plus Turbo, ang Assess the Pain and also mga katropa, no? Santon Plus Herbal Super Clear Skin kag Santon Plus Herbal Oil. Mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center in Hamtang, Drasadalan, Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, mga katropa, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Farm,

0: City Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga tropakag sa generika. Kaya hindi ka mo magkalipata sa online, sa Shopee, inyo ining ang babaka. And good morning sa mga tropa natin na nag-monitor kay Ma'am Stacoling Chapter Dra, no? Kay Renita Cuenca. Oh, good morning dra sa inyo, Ma'am, sa Ma'am Stacoling Chapter, kay Mary Jane Balio Alio. Dra, good morning, man. Kay siling ni Ma'am Melanie Martisano, dra sa may Barangay Robles, si Chulapak Duldol, no? Kay Jelwin, good morning. Salamat kayo sa inyo kapag-upodri sa aton, kay Maria Sol Julito, kay ni Mia Gavito, no? Good noon kay Jesse Aguirre, kay Sir Elvis Wenzon, no? Good morning sa mga katropa natin, dra. Salamat gid nga nagatutok sa ato. Andre lang sa Gapon sa XFM 103.9 Bacol. Dra sila ni Dudoy, kay ni Talorna, no? Sa Barangay Banago, dra, no? Kamonitor gid sa ako ng mga ginikanan, no? Nagamonitor always diri sa XFM Bacol. Dra ang mga katropa sa Barangay Banago, kag sa diin mga kamusubong sa Malabutan, sang sining Waragwagan, maing udto sa inyo tanan. Sentro. Sige, no, mga katropa. Holiday subong, iba, relax-relax sa ano, long weekend para sa ila. Kami mga katropa dri sa XFM Bacolod padayon sa pagdulong sa inyo sa mga impormasyon, update sa nagkakalatabo kag mga kalingawan, mga katropa. Sa liwat, inyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gin, may ngunto, and God bless us all, mga katropa. Happy Friday. Franz Andrew Burgos sa
1: Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antay.

0: Exciting time ka, tropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinangunahan po ang pagdiriwang ika 128 Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: PBBM, kinilala si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
0: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal norm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
0: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55 ayon nito sa Office of Disabled Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
0: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
2: Headline. Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
0: Headline. Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes. Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makaisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
1: XFM News Nationwide.
2: PBBM, sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
1: Live Report. Report.
2: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangili.
3: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang katiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128th araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng Kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan, kasabay po ng paalala ng kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinagawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan din ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report.
1: Live report.
2: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Sa kanyang ang mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagmulita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po nito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igiit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsaryen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, lalawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Paterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng hindi bababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Balitang regional.
0: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balo, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amunsal, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balo. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang investigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalaguete ang biktima ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspeka ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspeka ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspeka. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, 2.3 million pesos sa lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspek sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspek ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: At katropa, panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
9: Ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarili ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang pagka inumagahan humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na magboxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang 38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, in

0: tropang Brian na apektado ng easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
1: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumigat po araw 527 this morning, nasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas, subok. At marami nagsasabi, epektibo. Umanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitiyabba Mahidol. Anay po anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippines Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Atid naman sa atin to, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ang maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepal.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: XFM FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
9: Mga katupa, it's

Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga nagatukib sini, kagpadayon na magatukib sa mga sekreto sa likod sini sa natural nga mga pamaagi, sa pagbulong, sa pag-paayo sa aton sa nga kondisyon, pagpabakod sa aton lawas, agad makalikaw kita sa nagkalain-lain sini nga mga balitian. Pinaagi, syempre sa pagtukib sa kapasidad sini sa mga tanong, makita sa aton sini palibot, mga sangkap sa aton kusina, mga bungang kahoy, mga dahon dira, no? Parte sa mga katamnan dira. Bisan pa sa paggamit gani sang tubi, gusto sini nga mga pamaagi, teknik sa pagaginhawa o kon breathing technique. Kagbisan pa gani, no, sa aton sini positibo nga pamensaron nga makahatag sa aton sang kabugusan nga benepisyo. Nga ini no may maayo gid nga resulta sa aton sini nga ikaing lawas, lamang kon mangin mapisan kita sa padayon nga pagtuon kag padayon nga pagtukib kon paano nato narigamiton para sa aton sini nga benepisyo. Para no may hambalanon kita sa Ingles nga the people kon are destroyed because of lack of knowledge. Gani ang ihibalo isagali sa pinaka dako naton sini nga hinganiban para mapadayon o kon mapabilin nga mabakod ang aton sini kalawasan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, lulupon naman kita sa ning edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Tag live man gani kita mabatian sa mga XFM stations sa bugos sini nga isla sang Panay, lakip man sa siyudad sang Bacolod, kag mga XFM stations dira sa Negros Island region. Welcome, welcome gina sa aton sining pagpangalagad. Amo man makitaan man kag mabatian ng aton sining programa sa mga Facebook pages sa aton sining mga XFM stations. Kag syempre dariman sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ayan, kung may mga concern ka mo sini sa ikaing lawas, may imo nyo nang ipalabot sa aton sining text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani, pwede nyo man, no? Ipalabot din sa aton, pinagi sa pag-send sini sa aton nga comment box sa aton sini nga Facebook live page. I-like nyo ang mga Facebook pages like XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Kag sa tanang nyo mga Facebook pages sa aton sini nga mga XFM radio stations, kundi din kamo sa ninaga pamati. Well, isa na naman katupi ko ang aton sininga pag-istoryan, sininga edisyon, sa aton sininga pag-pangalagad. Aton pag-atunaan karon, no, ang ginatawag sininga ang pagkinahanglan sang balanse. Balan mo sa aton sininga kabuhi, especially pag-abot sa aton sininga ika ayong lawas. Tuman ka importante na ginatawag nga homeostasis mo. Hindi ba lang balanse sa tanan sa sulod sa aton sa nga lawas? Parang mapabilin sinino ang kabakod sa aton sininga pamatyagan. Pagkadamos ang dapat na ni balanse sa sulod sa aton sa nga lawas. Pero may isa karon ka ginatawag dapat naton balansiyon nga aton sini pagatunan sini edisyon sang aton sini nga pagapangalagad. Aton tunaan karon kung paano naton sini balansiyon ng aton sini nga nutrisyon. Ano bala ka importante ining nutrisyon sa nagliligad naton sini nga mga tupiko
ang nutrisyon gali isa ni siya ka pundasyon na para sa isa siri ka healthy lifestyle kag nagapabilin sininga maayo nga pamatiyagan na nato. Amo na ka importante sini ang nutrisyon. Ano ba lang matabo no kung madula ang balanse sa nutrisyon? Ano ayhan ang mga balatian nga mga resulta o kung konsekwensya sini? May labot bala ini sa pagmasakit sang tawo? Kag ano naman ang aton sini mahimo sini nga kaunon o kung pwede naton sini nga tumaron para nga mabalik sa balanse ang aton sini nga nutrisyon. Ini kag madamo pa no nga aton sini nga pagistoryahan kaupod sa aton sini nga ginatawag pila sini ka mga detalye nga igapatpat diri sa inyo sa aton sini nga pag pangalagad. Ba may nag-text sa aton. Pero ako yun, Doc, basta maka premium D3 coffee mix. Balanse gid. Balanse gid ang pamatsyag yung ano sa bilog nga adlaw ati mabalanse ina no. Kapin ba kun kulang ka sa vitamin D? Vitamin D nagabulig na mo panami sa ngaton sa ninyong modo. Kagang tao nga kulang sa vitamin D, nag-aaburido siya eh. Amo na nga pamatsyag na balanse. Ang imo sa ninyong adlaw kung makinom ka sa premium D3 coffee mix. Kag hindi lang ina, kung gusto man siya ginatawagan nutritious pagid siya nga coffee pero wising caffeine, pwede man ang Santhon Plus coffee mix. Araya ko na, di ba? Kulang ka sa protina. Sani? Mabuligan niya, mabalansay man ang emotion nga protein.

Para husto si ni nga kadamuon suno sa kinahanglanon sang aton sa ningalawas sa nutrients o kung nutrina para siya ang mag-function o kung para ini ang mag-function sang maayo. Kaya nga man, ang aton lawas kasubong ini sang ginatawag makina o kung machine. Kag ining machine kinanglan sa nagkarinlain nga parte sinino ang gatong para nga magtrabaho sang maayo. Kasubong man sa aton sining lawas kinanglan naton sini ang nagkarinlain nga nutrients, mga substances para nga mapabilin sining maayo ang pag-function sa lawas, sig mapabilin sini ang balanse dira sa sulod, especially pag-abot sa nutrisyon. So, kinanglan naton sa ng carbohydrate, kinanglan naton sa ng protein, kinanglan naton ng good fat, kinanglan naton sa ng mga vitamina kag minerales para nga mapabilin ang balanse sa kinanglan naton sa sulod niya sa punto iya sa nutrisyon. Kag nga tuman ini ka importante ang ining nutrisyon. Tungod ang nutrisyon nagabulig para kita sini ang magdako kag para nga ma-repair ang aton sini nga lawas. Magambal ko nga magdako, syempre halin sa gamay sini, especially sa mga kabataan, pamatan-on sini, hasta nga magdako, kinahanglan nun gid sini nagkakaigo sini nga supply o kung nutrients nga nagapadako sa lawas. Hindi padako lang nga basta nagatambok lang ako nagahabok ka ha. Kinahanglan aton sini kinatawag grow and glow food. Tamo sa mga elementary pupil, ano, ginatudlo kita ning go, grow, and glow. Timagambal kita sa ning go, pag-abot sa pagkaon, kinanglan naton sa nidra ang carbohydrates. Ang good source, sabi sa carbohydrates, complex carbohydrate source. Mga kalaruton bala, nga pwede naton kaunon. Kung magkaon ka man sinisang kanon, pwede sining unpolished rice o kung ang ginatawag red rice o kung ng black rice. Kag healthy fats nga kinahanglanon naton. Nadirin siya na napaidalom sa go, pag-abot naman niya sa grow, di kinanglan sinisang protein. Amo ni ngambal blas ng kilala ko nga kinanglan protein para ni magarikotoy do ka. May punto man ano, kinanglan para magdamol kag magdako ang aton sa ninga maskulo o kon kaunuran kinanglan kita sa nisang protina. Kag abot naman niya sa glow para nga naganayanaya ang aton sa ninga guya o kon ang aton sa ninga pungyahan kon mga kilala ko padra sa antike ano, Rosie Chikabi. Kinanglan aton siya no sang mga bitamina kag minerales, lakip na diri ang fiber para mag-glow man ang aton sa ninga lawas, nami aton sa ninga pamanit, nami aton sa ninga kutis. Amo na ka importante no sang balanse sa ninga nutrisyon. Kag kinanglan ta man ang balanse nga nutrisyon para ni kita magluya para nga mapabilin ang aton sa ninga kapagsik halin sa aga sini hasta maghapon. Kay kun indi na balanse ang iban sa ni pagbugtaw sa aga pa lang daw drain na. Daw kasubong bala sa cellphone nga problemado ang battery bala nga nakaunay naman kung tani sa charger halin sa gabi pakados kagahon pakados sa aga pero pagbunot po pila-pila lang ka minuto or oras sa imo sa nagagamit drained naman na liwat. Isa pagid ang balanse nga nutrisyon kinanglanon para man mapabakod ang aton sininga immune system para maprotektahan kita batok sa infeksyon. Ano bilang matabo si sa kapungsod kung maluyang iya sininga armed forces? Ano matabo si sa kapungsod kung maluya ang mga militar? Maluya ang army, mahina ang pulis. Hambal ganin sang kilala ko sini, may nabalaan ko sini, dirin na lang daw kay localized na lang gani, ano blang matabo sinis komunidad kung may nagatrabaho sini mga barangay tanod daw. Kung may nagamaoy daw, ba daw kabudlay, gano'n ginatagaliog ang iban. Ang punto sini, pag-abot sa aton, sa ringa gwardya, sa aton, sa rikadawasan, kinanglan gali ang balansing ng nutrisyon para maproteheran kita sini, batok sa makalalaton sa ringa mga badatian. Magambal kita mga kalalaton yung badatian, tiara, dira, ahalin nila sa mga mikrobyo. Virus, ara sining bacteria, fungi, parasite, kag iban pa. Kag iban pa gid yung mga kinahanglanon nato, ano, bisan pa sa aton, sining paminsaron kinahanglanon, sining sang balanse, sining nutrisyon, para nga, mapabili nato ng kanami sang aton sa nga panghuna-huna kag bisan pa sa pagsulbar sini sa mga dapat naton sa ning sulbaron kati utok naton kinanglan mag-function sang maayo kay
para nga masulbar na to ng dapat na

0: konsolbaron, mahimo na to ng dapat na to sa himuon, kag nakasalalay, kag nakasandig na sa balances ni nga nutrisyon, kag ma-reduce man na to kung balancing nutrisyon, na mapanubo man na to sa risgo sa nagkarinlain sa ni nga mga balatian. Amo ning matabo sa lawas, no? Kung nalimbawa, hindi kita permi nagkakaon sang balances ni nga mga kinanglanon sa aton sini nga lawas, so possibly sini no sa aton sini mga tagparamati instead karon sang healthy food dire kita karon sa mga unhealthy o kon mga junk food abi nga ginatawag o kon na andan na abi naton madumduman ko pang beluhan na naman sang istorya sang una sang isa ka client nga bisan paano may na bulubalaan man sa health bala pero subong tinangin mapisa naging sa paghalong siya sini nga lawas sige sa tuon sini especially pag-abot sini sa prevention. Pag-mention ko bala nga junk food sa inyo, dali lang bala, Doc. So, hindi bala may nagalibot tong kaisa sa aton sining barangay o kon sa aton sining lugar. Nagasinggit nira nga may mga junk ka mo dira, bakal sinisang mga inoghaboy na naton dira. Hindi na ba kanto? Sa junk shop. Tapos yan ang junk food, Doc, din magkakanto. galing problema, ti ang junk food nyo nag-determinohan natin, sulod sa aton sa ringat yan. Resulta, instead nga mangin healthy kita, nag-aamat-amat kita gains ang weight. Pero ang problema, ang kabugat natin, hindi tungkol nga nagadako ang aton sa ringa muscles, kundi nagadamol ang tambok sininga. Hindi man kinanglanon sa aton sa ringa lawas until eventually magkanto kita sini sa ginatawag obesity because of unhealthy food. Kag nabalaan naman naton nga ang pagsobra sa aton sa ringa bugaton, obesity sini, may dako nga labot sini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa ringa lawas. Lakip sa problema kung baratian sini sa kaugatan, nagkurason, cardiovascular disease, hypertension, gataas man aton sa ringa risk sa stroke, kagamuman sa insulin resistance, and eventually pagkanto sini sa type 2 diabetes. Kung hindi healthy ang aton sini nga pagkaon, kagun hindi kita nagakaon sang healthy adlaw, ay hindi man tadayon maano tagon talang, hindi man tadayon maano sini. Pero galing lang ko sige, nga do kabahin na sa aton sa nga lifestyle, ang daway nakatayo effort pag-abot sa aton sa nga health, pag-abot sa aton sa nga pagkaon. Ang ibang gadi sa salig na lang kusina nila sa restaurant, kung pagpa-deliver na lang, hindi na healthy sa aton sa nga lawas. Okay lang kung tani, kung once a month lang na nung nagakadaw kita sa restaurant or tipon-tipon na abi, like one time may nagpamangkot sa aton sa nga Dok, amo lang gining mahapos nga mahimo ko sa kada sa halos kada adlaw ang pag-prepare sinisang mga instant. Tis nga, Dok, kakaon ko halos permi. Hindi magin siring nadlaw-adlaw, pero halos permi ko, Dok, nagkakaon sa noodles. Okay bala na? Singko, kung mahimo tani, once a month lang, nakapaminsar sa isang madalom. Ang once a month, galing suggestion na ito, na no, pag-abot sa instant noodles, siri, halos adlaw-adlaw, yung galing iya, nga ginakaon. Hindi gid healthy sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa kaugatan, sa aton sa ringa kidneys, kay mabugat, yung nga ginaproseso sa aton sa ringa lawas. Dali kita magluya, kung imbalance ang aton sa ringa nutrisyon, di masustansya aton sa ringa ginakaon, mahina ang aton sa ringa paminsaron. Ang ibang ganit sa nidalaan na lang sa paakig-akig mo. Kung natamaran na bala sini mag paminsar, especially sa kabataan, kung di healthy imo sini ginapakaon sa ila, nag-arikutoy, nag-putot, o kung ginatawag mahina ang ila sini nga pag-dako, nag-hina man ang aton sini nga immunity, madali kita malatnan sa balatian, kag-ara ang ginatawag nutrient deficiencies. Like for example, kung kulang ka sini sa iron, kani ka panakaon sa isang laswa, posible nga mag-suprer ka sa isang iron deficiency anemia. Samantalang kung balanse, gali ang aton sini nga pagkaon, ang aton sini maginakaon na adlaw-adlaw, may dako gid nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Kultimo sa utok naton na no, nakadepende gid ni sa nutrients para siyang magfunction sini sang maayo. Like for example, ang aton sini nga utok nagakinanglan sang protein para nga magfunction sa sang maayo pirme. di paano nakaroon kon ang aton sa nga pagkaon. Pero more lang kita sa nga carbohydrates pagkatapos simple carbohydrates pa. Kundi imbalance, gid, kinanglan sa nga aton sa nga brain para mag-function sa mayo sa healthy fats. Di paano nakaroon kon ang imo nga mantika ginagamit karon is kapila mo na sulit-suliton ang paggamit sini kung kaisa, igo ka magbutang sa imo sini dapat iprito o kung pritohon nagapanganta na sini ang mantika. Samantala, manami kong tani, instead ginagamit na ito is olive oil or virgin coconut oil. Nga isa na, no? Virgin coconut oil, kag moringa oil, makita na sa aton sini premium D3. That's why ang nakagamit sini isang premium D3 capsule, regular nga nagainom, nakanotar nga, sa doktor, di na ko tanto malipaton na subong, kag daw mas nagnayanaya nga kung sini paminsaron. Ano yan ang rason sa likod sina? Ang rason sa likod sina, it is because of xanthone, halin sa panit sang mangustin, ang vitamin D3 mismo, pagkatapos ang good fat like virgin coconut oil and moringa oil nga ara dira nga nagabulig pa nami sa pag-function sa aton brain, nagapaktibo sa aton sa nga paminsaron. And even ang ginatawag kakulang naton sini sa mga vitamins and minerals, nagapahina sa aton sini nga memorya, nagahina ang aton sini nga focus, madali kita sini ma distract. Kag ano dapat ang kinahanglanon gali naton himuon kun mag-amoy na? Dapat i-mix naton ang aton sini nga mga ginakaon. Maghambal gani kita nga i-mix, dapat kada kaon naton may portion nga may utanon, may ara sang prutas, may ara sa ginatawag complex carbohydrates, kag may ara sang healthy fats, kag may ara man siya sang protein. Parang bisan paano, no? Continuous ang supply sang nutrients sa aton sa nga lawas, nagabinipisyo sa aton sa nga immune system, nagabinipisyo sa aton sa nga energy, or mabinipisyoan ang aton sa nga lawas pinagi sa pagatag sa nagakaigo sa nga energy, kag bisan pa sa aton sa nga brain para mag-function sang maayo. Dari kita karon. Ano ang matabo kung ginapabuyan-buyanan lang naton ang aton sa ringan nutrisyon? Pag-abot sa mga ginakaon naton, why kita halos nagapaminsar lang lang kung anong makapaayo. More nga ginhatagan naton sa importansya kung ano ang manamit. Tandaan naton, hindi atanan nga manamit, masustansya sa aton sa ringan lawas. Kagtungod nga hindi kita naanad sa pagkaon sang mga suppose amunang manamit, law ay na sa aton sini nga panabor. Pero amo nang kinanglanon kung tani sa aton sini nga lawas. Therefore, ano ang konsekwensya kung dalimbawa hindi balanse ang nutrisyon naton tungod nga ang aton mga ginakaon is hindi healthy, bati ka damo sini sang posible nga mangin na resulta o kung konsekwensya kung halimbawa too much ang aton sini nga ginatawag junk food, duro man ang aton sini nga sugar or unhealthy man ang aton sini nga fat nga masami ginapasulod sa aton sini nga lawas, pagkatapos hindi bastante ang prutas, mga utanon, husto sini nga protein kag mga vitamina, way palabot ang kaisang iban sini nagapalipas-lipas pa sa oras ang ila sini nga pagkaon. Kung nagasigi-sigi ini, naandan na naton ini, kagway kita nagaseryoso pag-abot sa aton sini nga nutrisyon, maapektuhan sini ang aton sini nga lawas, laki pang aton sini nga pang huna. Isa pagidari nga mahimo maapektuhan ang pagluya sang aton sini nga immune system. So, manotis nyo may mga tao nga masakiton, may mga tao man nga mabakod. It is because of ginatawag internal terrain na ginahambal naton. Like for example, ang 5 katawo na expose sila sa parehas man nga pathogen, parehas nga mga kagaw, parehas nga germs, virus man na kon bacteria. Pero nga ang tatlo ginahilanat o kon nagmasakit, samantala ang duha wa ayman. It is because nga mabakod ang ila sini nga lawas, kargado sini sa sustansya sa nutrients. Nga isa sa ginahimo sila nagapabakod sa aton sini nga immune system. Madali katapikan sini sang trangkaso, mga sakit-sakit dira, hingo-hingo dira, or infection. mahinay ang pag-ayo sa imo sininga pilas sa pananglit ikaw sininga pilasan ukon madali ka matapikan sang sakit infection madali ka malatunan kag dugay ka man sininga ka recover kag iban pagid inibangod nga ay hanagkulang kita sa vitamin A, vitamin C, vitamin E kag iron kag zinc pagid nga makabulig ini sila kun importante ini sila sa pagpabakod sa aton siri nga immune system. So kung gusto gali kita nga mangin matalo mga aton siri nga memorya, mangin mabakod ang aton siri nga lawas, dapat buligan aton ng aton lawas nga balansihon ng aton siri nga nutrisyon. Kaon sang gusto, tulog sang gusto, inom sa nagkakaigyo nga tubig, more sa fruits and vegetables instead of junk foods. Ang carbohydrates na ton dapat halin sa complex source. Kay bisan na noon na ton kabulubaliskad sa aton sa mga tagparamati mga viewers na ton, kinahanglan na ton ang carbohydrates. Ang problema sa iban kung agin nalimitan nila ang kanon sini, kati may ginabadyag na sila sa lawas. Ha? Kapin pa nag-uso, bala nang ginatawag unli rice ni. Ang balas ang kilala ko. So, may mong problema, tani, doon ko na usong unli rice. Ha? Hindi lang pagpausuhon ng unli sang katamad. Kaya nga man, ang problem na karon kaon, kita nga kaon sa carbohydrates, duro nga kanon karon kulang man ang aton sa nga hulag. Di ano ba yung paabuton na ton? Kung hindi nag-amat-amat kita sa ni gain sang weight, amat-amat kita sa ni tambok, amat-amat kita sa ni dako, nga may efekto o kung may relasyon na rin sa aton sininga mga balatian nga posible pag-aanihon pag-abot sini sang panahon. Nga man, kung ang aton sininutrisyon hindi balanse, ang isa sininga posible mangin resulta obesity. Sa kadamo sinisang calories, sugar, kag fat, especially unhealthy fat sa aton sa ginakaon. Insulin resistance, pakadol sa nisa type 2 diabetes, tungod sa long-term sugar, kung high sugar intake. Heart disease, tungod sa excess sa unhealthy fat, kaga salt sa aton sa ginakaon. Anemia, for lack of iron, kani kita sinipalakaon sa mga utanon. Kag bone problems, tungod na kulangan kita sinisang mga mineral, kag sustansya, kasumun sa nisang calcium, nga nagabulig pa bakod sa aton sininga tulan. Ini bangod nga imbalance ang aton sininga nutrisyon. So karon, ano naman niya ang papel sa pila sini ka mga utanon, pagkaon ka mga suplemento pag-abot sa pagbalanse sang aton sininga nutrisyon. Like may nagpamangkot dari sa aton, "Good PM Doc, nagapamati ko sa sininga program." Kanami sang topic kag interesado ako kung ano ang pwede ko imnon kag kaunon para nga mabalik sa balanse sini ang nutrisyon. Si Vivian ni Doc, more power sa imong program. Ari nga aton sini pila ka mga question para mabuligan nga bisan paano ma-feel naton ang mga missing o kulangan dira sa aton sa ginakaon pag-abot sini sa nutrisyon. Para nga bisan paano mapahagan-hagan naton ang konsekwensya sang imbalances kag maamat-amat naton balik ang balance sa aton sini lawas nga magbalik man sa aton sini kabakod sa aton sini immune system sa aton sini lawas bisan pa sa aton sini paminsa. Isa sa ginarecommend sini sa mga eksperto sa aton sa mga tagparamati para nga mapunaan ang kakulangan sa aton sa ring alawas, amo ang spirulina. Ang spirulina o kung ang spirulina makabulig para mabuligan balanse ang ginatawag aton sa ring nutrisyon. Nga man, tungod nga madamo ini sa ginatawag protina. Kaya hindi lang basta protina ha, but high quality protein nga nagabulig para ma-build yung ma-repair ang aton sa nga body tissues, ang aton sa nga muscles. May ara man naningisang iron para nga malikawan aton sa nga ang iron deficiency anemia. May B vitamins man nini para nga magabuligan niya ang aton sa nga enerhiya mapabilin sa bilog nga adlaw. Energy production ang isa sa benepiso sa isang B vitamins nga ari diri sa spirulina. Nagabulig siya para mabatuan ang nutrient deficiency, maboost ang aton sa ng energy, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sa iron sa ila sini mga ginakaon kay hindi mahilig sini magkaon sang mga utanon. Isa nga makabulig sa aton amo ang pag-inom sini sang Sunthone Plus Gold capsule. Nga man, para sa inyo sini mas mahapos nga paghimo para nga ma-provide ano kon madugangan sang kinahanglanon. Mahatagan sini sa mga missing nga mga vitamina kag mineral sang aton sini nga lawas nga nagaresulta sa badatian ang pagtumar sang Sunthone Plus Gold capsule. Nga man, isa sa sangkap sini amo ang spirulina nga ginasiling na tundri may aras ang high quality protein nga nagabulig fight sa nutrient deficiency, nagabulig nga mabalik ang aton sini matamat puwersa, ang aton sining enerhiya, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sini sa pila ka mga vitamina kag mga minerals kasubong sini sang iron sa ila sini adlaw-adlaw nga gina kaon. That's why pagtumar sa Sunthone Plus Gold capsule makabulig para nga malikawan naton sini ang ginatawag nutritional imbalance nga nagaresulta sa nagkarin lain sini o kung may labot sini sa nagkarin lain nga problema sa aton sini nga lawas o kung mga balatian. Dugang pa, ang Sunthone Plus Gold hindi lang spirulina ang sangkap nga ari diri. May ara pagidinis ang balunggay. Ano ba lang ginatermino sa balunggay? Ginatawag ni sa Ingles nga Queen of All Vegetables. Hindi ka man basta mangin queen mo kung hina-hina lang ang kwalifikasyon mo. Especially pag-abot sa risa utanon. Ang balunggay, mayara sa beta-carotene kung pro-vitamin A. Nga good for eyesight, good for aton, sari nga, panit. May ara man sa sang calcium nga nagabulig pabakod sang aton, sari nga, tulaan. Makabulig ini improves ang overall nutrition by supplying many vitamins and minerals that may be missing in daily meals. So kung hindi ka mo masami makahanda sa mga utanon sa inyo sini ginakaon, instead more ka mo sini sa ginatawag mga instant dira, a bit try nyo para ma hindi ba na magdako pagid ang gap o kun ang pagkulang sang mga sustansya sa lawas sa pag-abot sini sa nutrients. Try nyo tumara sini sa Sunthone Plus Gold Capsule kay ang sangkap sini dagaya sa mga vitamina, minerals, mga bioactive compounds yung nagabulig no para pagpabakod sa aton sini nga lawas, pabakod sa aton sini nga maskulo, pabakod sa aton sini nga immune system, pabakod sa aton sini nga tulaan kay iban pagid sini nga benepisyo. Kag base sa pagtuon, ang isa galia sa madamo sini nga kulang sa tao, lakip na sa mga Pilipino, even though ari kita sini sa tropical nga pungsod, amo sini ang vitamin D. Nga man, tungod niya kulang sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang pagpasilak sa adlaw, isa sa makuha galin na to, nagapanghikot ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Pag-abot iya sa ginatawag nutrisyon, paano makabulig ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule? Ang isa sa problema naton, kun madamo mantani kita sang calcium pero hindi madrehiran o hindi mapuslan sang aton sa ninga tulaan tungod nga waay gani sa nagabulig like a vitamin D. Isa nga makabulig galidira para ang calcium kagiban pagid sini nga mga kinahanglanon nya mineral sa pagpabakod sang aton lawas lakip sa aton sa ninga tulaan, kinanglan sang gitatawag vitamin D. Diri naman naton pasudlon sini ang papel sang aton sa ninga premium D3 capsule. Nga man, nagabulig absorb sa calcium from food, nag-strength, strengthen sa aton sa ninyo bone and teeth. At kung nag-hulunga-hunga ng ipon mo na, o gabuk mo sa ninyo ngipon, kinanglan mo dugang sa ninyo vitamin D para nga ang calcium mapuslan gitsang lawas na ton. Magluwas nga nagabulig papabakod sa aton sa ninyo kaunuran, kagpabakod mang sa aton sa ninyo immune system. Kaya ang tao nga kulang sa vitamin D, like for example, why man siya nagpasilak sa adlaw, why man siya nag-iinom sa vitamin D supplement, ang resulta sa ni hina imo sa nga tulaan, may mga palanakit ka pero may mga batsagan sa imo sa nga kalawasan, kag mataas ang risgo sa ni sa fracture, pagkabali, masami kasi ni ginakapoy, kag mahina imo sa nga immune system. So, ari ang sabat sa aton sa mga kakulangan sa lawas tungod nga hindi kita makapasilak sa masami sa adlaw, pero ang iban sa ni kung makagwa man sa adlaw, may sunblock man o kung sunscreen, tindi masyado mabinipisyon ng aton sa nga lawas sa silak sang adlaw, ari ang premium D3 soft gel capsule. Pero ang isa pa gyud sa concern diri, since nga ang vitamin D3 nga ara sa premium D3 capsule is fat soluble, paano naman maabsorb sa lawas? Don't worry. Mayara ini sang good fat. Ang good fat kining lanon man sa aton sa nga lawas para magnamin pag-function sang aton sa nga brain. Kag magluwas sina nagabulig pa ini para nga maabsorb sang aton sa nga lawas sang maayo ang vitamin D3 nga ara dira. So nothing to worry. Nga ayan mauyang ni hindi ni maabsorb ang manami pagid kay ti ginuupod ang duha sini ka good fat. Like virgin coconut oil and moringa oil dira sa aton sa premium D3 soft gel capsule. Muna makasiling kita nga pinasahi ni mo. Nagkarin lain man ang mga vitamin D3 sa market. Sari, makasiling kita nga pinasahi niya ang premium D3 soft gel capsule. Hambal ganis ang kilala. Kung nga doon ko magpatughong kabalasang gasolina, alayin ka man niya kung premium mo. Kaya mo man sa ginapasulod na ton sa aton sa nga lawas, magluwas nga gold na like Santhone na Santhone Plus Gold Capsule, meron pa kita sa premium D3 capsule. Kagari pagid sa aton sa mga tawag para mati. Kung kulang ka sa pagkaon sini sa masami sa mga prutas, kag mga utanon nga dagaya sini sa vitamin C, mamroblema kita no sa aton sini mga tawag para mati. Masami kita sini matapikan sang infeksyon. Ang isa sa reklamo sa aton sini nga texter, doon pabalik-balik pero may akong sininga UTI. Anong pwede ko sininga himuon? At yung pwede mo nga himuon sini, pabakuron mo ang mataamat ang imo sininga immunity. Kaya ang UTI is urinary tract infection. Magluwas sa isa ka UTI, iahambal sang kilala kung nasa doon ko ay niya labot sa infection pero masakit sa balatyagon. So, kano na yung UTI? Kaya hindi man na urinary tract infection. Singa mo niya doon ang umibig. Tapos iniwan. UTI man to, no? Masakit yas balatyagon. Pero ari yung infection, kinanglan, pabakuron, ginaton ng aton sa nga immunity. Pinagis ni sa pag-take, pagpasulot sa lawas, ang vitamin C. Kayo na una, why nag-produce ang vitamin C ang aton sa nga lawas? Dili naman masulod sa nga papel sa aton sa nga Santhone Vitamin C. That's why sa mga nakagamit sa Santhone Vitamin C, manotice nila, do kadasig lang mag-ayos na ako sa pilas. Ang makatol-katol ko blado ka pabalik-balik. Nga ang sa nagasigisigi na ko Santhone Vitamin C, kadasig mo lang na ulian. Ina tungod nga nag-amat-amat bako dang imo sa immune system. Nagabulig sila papas ang kagaw sini. Sa ibang pagid sini nga patimaan ko nagakulang ka sa vitamin C, nagadugo ang imo sini nga ngislo. Deficiency na siya sa vitamin C. Pero careful ha, kay kung napabayaan nila, posible nga may angot pagininan sa problema sa ginatawag tagipusuon ang pagdugo sa ngaton sa ringa gums. Kag masami man niya kakapoy yung mabatsagan sa rikon kulang makita sa sa vitamin C. That's why kung kulang kita sini sa nutrients, may imbalance sa nagkatabo sa aton sa nga lawas, ang konsekwensya sini nagalain-lain sini nga mga balatian, kag bisan pang ginatawag simple nga pagluya sa masami sa aton kadawasan and may labot rin sa kakulang sa nutrients sa aton sa nga lawas. Samantala, ari ang Santhone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhone Vitamin C nga makabulig puno sang mga kakulangan sa aton sa nga kalawasan. Nga kung i-combine mo ini, ining tatlo, ining aton sa nga ultimate trio, makabulig parang maboost ang protein, ang aton sa nga iron, aton sa nga energy. Mabuligan para nga ang aton sa nga vitamins and minerals. Nga mga kakulangan, kaginahanglanon ang maamat-amat man na punaan, mabuligan yung mapabakod ang aton sa nga ngipon, mapabakod ang aton sa nga ngislo, mapabakod ang aton sa nga katulanan, kag maboost ang aton sa nga immune system. Kag isang pagid sini maabsorb na ton sini ang pila sini ka mga minerales nga kinahanglan sang partner nga vitamin para magamit sa aton sini nga lawas. Kung nagagamit kita regular nga nagatumar sang Santhone Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhone Vitamin C. The secret of health. Sa palagas nga pala mangko tanon, mahimo nyo nang i-send no, sa aton sini nga text line 0950975697 0. Sa nagpinamangkot, kung di ko na makabakal sini sang na-mention na ton nga mga product, sabi pagalawago na ton ang mga lugar kung di ka mo sini makabakal o kung mga butika, kagiban pagid sini nga dugang nga mga detalye pagabot sini sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa ton sini malipot nga mga pahibalo.
1: Ako si John, problema ko

0: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. The secret of pain.
1: Pabalik sa atong sa pagpangalaga diri sa atong sa ringa programa. Mahimo may mga palagas kamo sa ringa palamang kutanon. Pwede yung senda sa atong sa ringa text line 0950 975-6970. Ako ni padala nyo lang dira sa aton sa ringa comment section, akong comment box daton sa magkatanaw sa aton through Facebook live. Si Boyet may message sa aton. Gusto na dok, patigid ko nga kung mapabakod ang lawas, hindi na basta magbalik-balik ang infeksyon. Ang nanay na mundok sang una matunugan, ilabi na. Kung mabasa, bisantalithi, dayon gidok, hilanaton, dayon kang nagahigda, ginatrangkaso. Pero, sang sigi tumar, sang Santhon Plus Gold capsule, premium D3, kag inyo nga vitamin C, subong, doga pa hambog pa sa dok. Pero ginapunggan lang namon magsige, gwa kon gabi kag magpulaw kay basi magmasakit naman siya. Thank you no sa aton sining texter. Ang isa nga makabulig sa aton na no para magbakod ang aton sining immunity, among mag-provide sa nagakaigo sining nutrients, vitamins and minerals, mga bioactive compounds sa kinanglanon sa aton sining lawas. Taliwas bala sa aton ang dance sining kon magpabakod sa immune system, the vitamin C lang balang aton sa masami mabatian. Actually, kinanglan taman sa niyang vitamin A. Kinanglan taman sa niyang vitamin D. Kinanglan taman sa niyang vitamin E. Kinanglan taman sa niyang iron. Kinanglan taman sa niyang zinc. Para mapabakod ang aton sa niyang immune system. Kagamin niyo kung na, no? Kung nagatumar kita sa niyang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Santhon Vitamin C, kasubong lang sa isa ka pungsod balang ginapabakod mang imo sa ringa armed forces, ginapabakod mang imo sa ringa militar, ginapabakod mang imo sa ringa army, ginapabakod mang imo sa ringa pulisa para nga maproteksyonan ang pungsod. Amo man sa aton lawas ginapabakod na to ng aton sa ringa immunity para hindi kita basta-basta maratunan sini sang balatian tungod sini o kung kabangdanan sini sang mga kagaw ha, sa aton sini palibot ukon halin man sa isa sini nga naga balatian ukon may infection. Sa regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, may nagapamangkot pila dokaw ka times ang pagtumar sini ginasuggest ninyo. Actually, bisan twice daily lang sa aga, abi like 30 minutes before pamahaw o kung 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos pamahaw. And then sa hapon naman lahat kumakainom ka sa ni mga 5 PM abi or 1 hour before ikaw sa ni magpanihapon. Kay para sa kaaraydan na to, ano, para sa ikayong lawas kung mahimo. General lang, atun sa ring suggestion, if possible, kung tani pinakalas na to na kaon sa serum o kung sa gabi, alas 6 ang takna sini sa gabi. Pero ang iban balaan din magluwas nga magkaon sa alas 6, dugay-dugay makaon naman sa mga alas 7, dugay-dugay matimo-timo naman mga alas 9. As lang as isa ba dagaan na lang istorya. Midnight snack naman niya. Ginagmay man lang ni, pero eventually maghahatag sa aton, magadulong sa aton sa nagkaroon na niyo problema sa lawas kay masupot ina. Pero kung gusto kita makalikaw sa baratian, hatagan naton sang pahuwayang aton sa nga tiyan, kag husto sa nga nutrisyon, pinagi sa husto sa nga pagkaon, kag pinaagi man sa husto sa nga food supplementation, like pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, para mapabilin ang balanse sa nutrisyon nga aton sa nga lanon sa aton sa nga lawas, para nga mapabakod din eh, malikaw kita sini sa nagkarinlain nga mga balatian. Sa nagpinamangkot, dali kung diin ko no, mabakal, may naglangas-langas, ganidre, sinya, dokti nga, ang sa malapit, parang mga butika, hindi pwede sa layo out. okay. Kabalo ka lang lahog, mula niya. Pero kung gusto mo sa malayo nga butika, depende sa imong ita to sa pinakamalayo nga butika. Pero, kung gusto kaya sa butika nga, hindi ka nablayawan pangita kasi mga bantugon taglagko na yung mga butika ya, pwede ni mabakal sa Mercury Drugstore. Pwede ka manakadto dira sa Rose Pharmacy, dira sa The Generics Pharmacy o kung TGP. South Star Drugstore, available man na ni. All Green Pharmacy, sarang man ka makabakal sa mga products ha, kag sa generika. Makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto ka man niya sang kumpleto sini nga mga produkto sang Yes Wealth Incorporated pagkatapos ang isa pagid sa mabenepisyo ka makakadto ikadira sila sini nga wellness center, may libre ka pagid sini nga health consultation. Kay ara dirang ila sini nga alternative medicine consultant magahatag sa inyo sini sang libre nga konsulta. Kung anong ginabatyag mo sa lawas, hatagan kanya sang protocol. Ano bala ang posible kabangdanan? Kapin ba kung may mga dala ka ng result bala sa imo sa ninga pagpa-laboratory? Mahimo basihan para nga kung anong imo sa nikinang lanon? Kaganong imo sa ninga dapat likawan? Mga kalanon nga dapat likawan? Mga pagkaon nga dapat sa nikaunon? Amo man sa mga ilim nun nga dapat kag hindi dapat sa aton sa nibalatian? Kag kung anong mga kombinasyon sa suplemento igahatag sa imo, igasuggest sa imo para nga mabuligan nga matamat balik ang balances sa imbalances sa aton sa ninga lawas pag-abot niya sa nutrisyon nga nagresulta sa rin sa nagkarinan niya balatian o kung sa ginabatsyag mo na sa imo sa ninga lawas. Dilagri na hamtang Yes to Health Wellness Center sa A Hiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sa ng Iloilo Midtown Hotel. Bukas, actually sila bisan Domingo, kaya may nagpamangkot sa aton. Blatidok, may office kami, may trabaho kami iya, Mondays through our Fridays. May iba nga daw nga pwede kami makakadto, nga way kami sa trabaho. Actually, Sundays, kada Domingo, bukas na sila, alas 9 takna sa aga. Domingo, tub-tub, Biyernes, actually, open na sila, alas 9 takna sa aga. Pwede kami makakadto dira, no? Sa pagbakal sa mga Yes to Health products, ukon, dala na lang ang libresri nga konsultasyon. Pero kung gusto mo kamo sa complete set sa product, ukon may mga package, sabi ka mga baklon, sri, kung dira kamo sa sudad sa Bacolod sa mga taga Negros sa Island Region, pwede ka mo makakadodra sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang lang yun din eh, o kung tabok lang yun din sila sa Marayo Bangka. Dira ka mo makabakal sa ni sang kumpleto sini nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapinamangkot sa aton, ano do kang pwede? Like for example, isa no, sang aton sininga texter. Ano do kang pwede ko inumon niya kape, ibulos ko sa akon sininga? Hindi ko lang paglawagon ang coffee ng imo sining coffee brand ng imo sininga gina. Inom kay daw hindi ko do kampante. Hindi ako mapahamtang ko namo ning ginainom ko, naga-hyper ako pagkatapos nagasulab ang sulok-sulok ko. At ring isa sa purpose ko nga nagapangafe ang tao para nga magamat-amat siya kung mabalik ang mat-amat ang yasa niya kapagsik. Tungod nga na nagkakadulaan sa isang pwersa o kung nagahina, nagaluya na siya. At rin, isama na isang indikasyon sa nutrient deficiency. Pero kung gusto ka iya, nga mabuligan nga maamat-amat pabalik ang imo sining puwersa, mabuligan nga ang imo sining pamatyag bala, especially sa imo sining tiyan hindi permi magsulab sa piyak nga bahin kon amo ning imnon mo makabatyag pa sa isang lasting sining kabusog, hindi ka madali-dali sini magutom tungod kargado sa protina. Abi try ang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang bintaha pag indiri kati why ni iya sang caffeine, kay basi may caffeine sensitivity ka bala, that's why naga-hyper ang imo sining pamatyag. Iban sa ganin palpitate kung may ginatawag caffeine sensitivity. Tiyari ng Sunthone Plus, maring sabat sa imo sining nga ginapangita. Kung gusto ka, tilawan anay, i-substitute mo anay, kontemporaryo by, may kilala kita sining nga dok ang ako niyang coffee. Primero, hambal mo to, temporaryo lang anay. Pero subong sinya, permanente ko lang gin permanente ko nang temporary ko. Temporarily permanent. Ang akon sa ninyo coffee nga ginom, stick na ko dari sa Sunthone Plus Coffee Mix. Tungod nga may malunggay, may spirulina, may soya nga kargado sa nisa protein. In fact, ang protein, high quality protein ang makuha na ton sa ni sa ginatawag soya beans kag sa spirulina. Amo man sa barungay kag ang soya bean na ang protein na rin sa nisa soya beans, complete protein. Abis ang iba ng protein makuha lang gid naton sa meat o kon sa ista o kon sa karne, kun plant source isang makuha naton sa ring soya bean. Kag kung nagakafe kita mapasulod magarin naton at ina sa aton sa ring alawas kun Sunthone Plus Coffee Mix ang aton siringa ginainom. Ang manami pagid sini kung may mga hormonal imbalances ka na sa makababainahan na no, Like sa mga nagamenopause na dira, na medyo naghahabol ng emotion nga memory, emotion nga utok, makabulig binari ka may lecithin, may soflavones pagid, nagabulig balance sa hormone. Kagaman namin pagid sa kabisan kabataan, 5-year-old and up, pwede yung makainom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga hamtong dira, gusto nyo yung hindi maglayo sa naanda nyo nga kafe, ang inyo sini ibulos abi. Kagtilawan nga bagong kafe, kagang isa pagid sini sa manami, kay mabuligan pagid ang inyo sini nga insulin sensitivity para nga makalikaw sa insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Diri kita sa premium D3 coffee mix. Samunay pangagdab, lagi na sa nga tonsri nga texter nga balansi na matyag yung mga premium D3 coffee mix. Tungod nga, may Santhon kag vitamin D3 para sa ginatawag insulin sensitivity. Kag-ara man gyapo ng aromas ang real coffee, ang sabor mismo sa real coffee beans. Pero manami sini, kaya ang gingamit na pampatamis, stevia. Pwede iya sa may mga nagataas triglyceride, taas cholesterol, nagakabala-kabala sa ila siring blood sugar because of insulin resistance, di ang gingamit sa iyang pampatamis is stevia. Pwede nyo matry premium D3 coffee mix. Pero kung gusto ka mo iyas ang pinasahi man yung coffee, nga samtang nagakafe ka mo nabuligan nga nagnayanaya pang inyo sa nga pensar nabuligan nga nagpagsik inyo sa nipamatsyag, plus nagabulig papabakod sa nga aton sa nga joints, aton katulanan, kaunuran, especially din ka pa nami ang matamat sa aton sa nga kutis, sa aton sa nga panit, pwede ka mo mag-try sa isang Santhon Gold Coffee Mix. May masustansya nga mga sangkap, ara ang prutas, ka mga utanon, ginuupod man diri ang queen of all fruits and vegetables, nga Santhon, nga mangustin, kag malunggay, upod diri sa Santhon Plus Gold Coffee Mix. Pero ang kapinasay pagid sa nika may beauty ingredient siya. Ginupdan pagid siya sa glutathione and collagen. Para mabuligan bala ang aton sa nga lawas, may anti-aging benefit kita. Nagabulig, pahuben, ano? At yung pag-edad, ang pagkurinot sa panit, ni magin naton malikawan na. Ang paglinagatok sa mga joint, sari, ang paghina sa aton sa mga joints, ang pagbatyag sa mga aray-aray sa aton sa mga lutalutahan, hindi magin malikawan sa kalabanan. So, minabalaan ko yung nagaedad na sang 80, padulong sa 90, pero kaluyan man, backward gyapon niya sa mga joints. In fact, ang pamanit sini is masiling na ton nga huben gyapon tungod sa healthy lifestyle. Pero sa mga tao, yung hindi mahimo ang isa kaadlaw nga way kamo sini nagatimid kag nagahigop sa inyo sini naandan niya kafe, kung gusto kamo sini isang ginatawag diversion, kung pagbag-o manabi para may dugang benepisyo, pwede kita makaswitch sa healthier nga coffee, healthy version nabi, healthier version sa ato sini coffee like Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, kag kasubong sini sa premium D3 capsule o kung premium D3 coffee mix ang pampatam is nga gingamit sini is a stevia. Pero may mga tagpalamati kita, hindi manigar nga siya dok bisan ano kanami ng coffee nga inyo sini ginapakilala. Why man kami maanad ya? Why man kami nagapangita sang coffee? Well and good. Pero ang pamangkot sunod, dok may tea man bala nga pwede imnon kun riba gusto yung magpainit-init sang sulok-sulok, especially sa specific na ton sini nga texture ha. Si Ma'am, sigurin retrieve ko ang message o Ma'am, nalipat ko sa imo sa nangalan kadamo abis ang text messages dari. Labi na ganyan ang problem ko ya, pagkagabi doon ni kondisyon ng akong sa nga tiyan. Actually, pag sirom pa lang dok, doon nagaka-anxious bala ko, nagaka-balaka. Ikaw tungkol niya gabi naman, ano naman yan ang pusili, matabo, etc. Dira lang sa paminsaron bala, kag siya dok, nagabutol ng akong sa nga tiyan. Daw hindi man ako makatigab, daw hindi man makagwa ang hangin sa akong sa nga lawas. Singko, why don't you try? Inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagabulig pa kondisyon sa aton sa tiyan kag tinae. Nagabulig pa namin sa aton sa digestion. Nagabulig pa namin sa aton sa nutrient absorption. That's why kung kondisyon ng aton sa tiyan, ang isa sa resulta, mahamuok ang aton sa pagtulog sa kagabihon. Manami pagid, kati kung constipated, kabulayan kasi ni magpamuhin, pagkaaga, no? Like 1 hour before bedtime, nag-inom ka na sa isa sa katasa sa nisang Sunthorn Gold Herbal Tea pagkaaga ang kadabanan sa ni makabatjag sang manami nga pagpagwa sila sa nga higo tungod ang cinnamon bark kagang turmeric nga sa nga sangkap nagabulig sila pahapos man sa pagpagwa sa nga ton sa nga higo. Available ba ni sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo sa nga lugar. Pero sa nag-message sa aton, ginaong gusto mo yung malayo, ala, sige, latas to ah. Pangita ka tayo sa pinakamalayo nga butika kung naman ang trip mo. Pero ang pinakapunto na aton, sa niya, sa halos tanan yung mga butika, yung parmasa available rin, ang aton, sa niya mga health products o kung mga produkto sari sang Yes to Health Incorporated. So nagpamangkot sa aton, siya doktor, nagkakurog-kurog ang akon sa nga panulukan kag daw may nagalutaw. Pero sa nakabati ko sang Visionex Plus Soft Gel Capsule, isa ka bulan na ginsigisigi ko tumar 2 times a day subundok kanami na sang akon sa nga panulok kag ang daw nagakisap-kisap nga mata nakon ang nadula man. Thank you gidok sa Visionex Plus capsule. Ang pamangkot ni sunod diri pwede ko dok mapadayon lang. Actually no kun nagnami imo sini nga pamatyag ti posible tungod adto sa gidatawag nutrient deficiency. Ayhan kulang ka sa lutein, kulang ka sa zeaxanthin, kulang ka sa beta carotene, kulang ka sa vitamin E nga mahatagan nato no kun masuplayan naton dugang aton sini nga lawas para mapunaan ang kakulangan, mabalik sini nga balanse. Kung tumar kita regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pwede mo mapadayon, ano? Eh, pwede mo nagiging ma-adjust eh. Kaya nagligad, 1 month, nag-twice daily ka. Pwede mo naman once daily para nga may continuous supply ka sa mga antioxidant kag may protection ka sa emotion nga mata sa pagtumar at lawad-law sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Teka, kaluyan man, ano? Daw may nagdagakurog-kurog ang panulok, daw may galutaw nga pamatyag mo sa imo sa nga mata ang nabuligan nga na remedyuhan tub-tub na solusyonan sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga atag panamati blan na ton, dira kapin pa ko nagatingulan na, nagamata-amata sugod ang pagtingulan, may mga lamawan dira, may mga baha-baha, bauti halong-halong gid ka mo ha. Kuning kaso makalusong gid ka mo, panghinaw ka mo dayon, pangita ka mo sa pinakamalapit ninyo nga mahugasan sa inyo sininga tiil o kung part sa inyo sininga tiil batiis sabi nga nabasa nga nakaubog sa baha, gamit ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kaya nga man, delikado subong leptospirosis, hindi ka kasigurado basi maihi sang ilaga, ihi sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring ang lamawan nga imo sini nga nalapakan. Kagway ka man bala makabantay basi may bakiras ka, may scratch ka o kon may samad-samad ka dira nga nalipat ka lang bala, hugasin no dayon ni na sa matilong atubi kag gamit sini sang Sunthorn Plus Herbal Soap para makalikaw kita sini sa infection, leptospirosis. Kag manami sini kahit pati body odor sini mabuligan niya ang mapahagan-hagan hasta nga makuha ano ang pagpangalisngaw sa lawas sa sini. Pero kung gusto ka mo sa guya para nga magamatamat hamis ang aton sini nga guya, mga dark spots dira pinalian sang punggod dira nagadry ang aton sini nga skin, pwede makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang manami sini kay may glutathione, may ara sa sigurado ang kojic acid na nagabulig pahamis ang aton sini nga kutis, pagkatapos may VCO para malikawan naton ang tuwa nya pagmalas ang panit. Kung Clear Skin Herbal Soap ang ginagamit sini, especially sa aton sa nga guya, sa liog, kag sa aton sa nga butkon. Available man din sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pero sa nagaya mo sa aton sa nga, doon na nga ang akong daw nagabugnaw, nakabatsyag ako nga daw nagapalanakit na akong sa nga lawas. Hindi yan sa pagkambyo klima ni. Actually, sa lawas mga din niya, why na nakadepende lang sa pagbaylo-baylo sang klima. Pero kung gusto mo no, nga bisan paano, kagbasi pa malang maremedyuhan sa temprano nga pagbatyag mo sang pagpananakit sang lawas, palang alay, palamuypoy, palamaol, banyusin ang adaan, gamitin ang adaan sa pagbanyo sa isang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kagaman nami pagin sini no, kahit ang Sunthorn Plus Herbal Oil nag-aakto pa ini as mosquito and insect repellent. Hindi ka madapuan sa lamok, hindi ka makagat sa isang mga sapat-sapat. Isa nga malikawan mo ang dako sa infection, kag hassle sa aton sa kagalingon amo ang dengue infection. Kung nagagamit kita sini sa Sunthorn Plus Herbal Oil, ga makabulig palikaw sa aton sa palang alay, palamuypoy sa kalawasan, nagasugod sini mga pagpalamaol, kag makapalikaw sa aton sa dengue infection. Ito hindi kita madapuan sang lamok nga nagadala sa ni sang kagaw sang ginatawag dengue. kagang isa sini no sang concern madamo nang naga-message dari sa aton, nagapasalamat. Doc, thank you gid. Nakabulig sa akong sore throat, nakabulig sa akong sining migraine headache, nakabulig sa akong reuma, nakabulig sa akong sining arthritis, gasakit nga hawak sini, gasakit na kalawasan, nabuligan ako sa akong sining dysmenorrhea kon mag-abot sini no. Nga hindi man gani regular kundi mapaktan, sing kuti pasalamat na gani kay hindi ka regular na ginaabdan ako nagabatsag sa dysmenorrhea kay ano naman lang nakaroon kon bulan-bulan karon nagalubid kay mos kasakit. Ini sila mga nabuligan sang cess the pain, nga nabuligan sila nga nagtawhay ila sini nga pamatyag, nasulhayan sila sang ngut-ngut sakit ng mga busog nga nabatsagan nila sa ila sini nga kalawasan. Gani sa mga tagpalamati naton dira no, kun ang pagpadanakis sang lawas do disturbo na gyud nagapastress na gyud sa inyo, kag daw hindi na gyud magwa tahan na banyusan naman to sa Santhona plus herbal oil, pero daw hindi makayahaw, pwede kita makatumar siri sang cess the pain. Available man rin sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini ang mga lugar. Well, sa aton sa mga suki ng mga tagpanamati, mga Facebook Live viewers na aton, doon lang na naman ang aton sa rin oras sa aton sa rin pag-pangalagad. Pero may nag message na rin sa aton, Doc, pwede mo niya kabakal sang Turbo Food Supplement online? Kaya doon na huya, Kuya Doc, magbakal sa butika, ha? Hindi ka mo maghuya-huya. Maning hambalan nun, blan na ton, nga paano balaan sakit mo sa rin at yan karun kon? Hindi kaya maghambal nga sakit gali mo sa rin at yan? Pero hindi man tanan nga nagagamit sang Turbo Dietary Food Supplement, nagahina si Manoy. Mayara iba na gusto na nila makondisyon nila pamatyag, pagsik ila sini pamatyag, nagapulaw silang mapabilin ila sini nga kaabtik, natumaran nila sini sang Turbo Dietary Food Supplement. Kati nagabulig pa nami sa aton sini nga blood circulation. But most especially no, sa aton sini mga tagbarabati kon may erectile dysfunction na kung medyo nagahina si Manoy, at specifically makabulig niya ang Turbo Dietary Food Supplement for men. Pwede nito maroon na no, 30 minutes ni antes ang love making. May nag-message yan sa aton. Sige, di ba, hambal mo, Doc, 2 times a week lang ang pagtumar sa isang Turbo Food Supplement. Sige, ako, Doc, once lang gani ko nagtumar, pero nabatsagan kong efekto sa ni isa kasi man na daw ara gyapon, Doc. Kagkondisyon gin man ang pamatsagan, lakip na kung stress sa ikaw. May termino pag ganineng isa na ton ka texter mo. Anad ni Gros bang kawanay mo? Siya daw hindi makumatanda, Doc, pro. Importante ko na. Importante ko na sulod ko ng binangon sa tagob. Amo na yung bintahan, no? Kung may ara kita sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, magluwas yung nagpakondisyon sa aton paminsaron, nagabulig mong panami sa aton sari nga blood circulation. Limaton ko, 30 minutes ang testari ang loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa nino mga bana sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since nang alang na giring aton sa nga oras sa aton sa nga pag-pangalagad, ang iba niya mga text messages sa pag-abasahon na aton sa masunod na aton sa nga mga edisyon sa pag-pangalagad, iban siya na ginating huwa man aton sa nga ma-replyan. Parang mahatagan man sang kabaylong inyo sininga ginatuwag mga tinguha sini sa pagpasanyog sa inyo sininga ikang lawas ilabinigin pag-abot sini sa paglikaw sini sa mga balatian. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na naka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting!

0: minsan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Maghatag sang leksyon.
2: Ikaw nga may sanga akong ginadala. Panindugay ako.
3: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
4: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Haite, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
3: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Oari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
2: Sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
5: Yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sangkabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtub Biyernes, ala una imedya, tubtub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.
6: X-Rated.

0: City Capiz and all tuning in right now on your favorite Ketropa station. This is your DJ Chika Babes, Ketropang Aira.
1: Kaka Ketropang Joy.
0: Hindi lang DJ, Ketropa niyo pa. Yes na yes mga katropa, today, this afternoon, syempre may kaupod niya naman kami ni Katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa programa nga, X-Rated! Alright mga katropa, di kamusta, kamusta ka mo da? Kamusta ka mo subong na biyernes?
2: Wow!
0: Kalam-kalam, di gali subong Katropang Joy?
1: Yes, Katropang Aki, Friday kita
0: subuh. Yes, mga katropa, today is a Friday and thanks God it's a Friday na naman.
2: Yahoo!
0: June 12, 2026.
2: Wow!
0: Gagal.

0: of Independence Day sa Pilipinas kag adlaw masubong sa mga pinalaya. Magpapalaya kag ayaw magpalaya.
1: Ay. Paano kung siyang nagpalaya pero lambag siya loob?
0: Ay, amo lang.
1: Wow. Sige lang mga katropa, okay lang yun akong gimpalaya ka mudira pero hindi ka mo gusto. Batuna yun na lang, kay amo ginanayang realidad. This time mga katropa, tiululupod na naman kita ha, nga bag, istorya hanay.
0: Magdamya wanay.
1: Kag, magbarda gulay. Siyempre sa nahambata gani holiday subong kag regular holiday gani dapat energetic ang inyong mga katropa din kay man double P. Alright mga katropa, sama-sama tayo ang namnamin ng double P. Alright mga katropa, nga ito na nga pagpanamyaw sa atin nga mga listeners sa radio, transistor radio manina, bluetooth speaker manina. Ay ano man yun nga klase sang gamit dirang inyo nga ginagamit para na makapamati diri sa atin nga programa subong nga hapon. Oy, thank you so much gina mga katropa piaps. Sa mga nakapuesto na dira, sa ilang apulistuhan. Ay, tika, busta ka, musta ka mo dira. Basi, bilog nga adlaw na lang ligid-ligid ha. Why na sang may ginaubra dira, ay tika. Hindi man na pwede mga katropa. Kay man kung gahinigda ka lang dira, luya, masagyapon ang lawas mo. Kaya man wala ikaw ka-exercise. Gani dapat kuan man ah, hulag-hulag man ah. Pagpanghugas man dira sang pinggan. Pagpanglimpyo. Oh. Sige, iba natin nga mga katropa. Amo man ang nintion ang makapahuway sila kay man holiday. Pasugdan ah. Happy, happy listening na dira sa inyo ha.
0: Yahoo! Yes, of course, mga katropa. At iwan sa ganangatan gid nga pagpanamiyaw sa inyo tanan. Sagit-sagit ka, mait-ait nga hapon. May lang nga pagpulo pa matidra sa mga nagka-monitor na sa atong programa sa sumong nga hapon. Nag-inano, nabala ka mo dira, mga katropa, Pim. Sa kamusta, nga adlaw sa Biyernes Independence Day. Di may lang nga pagpulo pa mati sa mga katropa naton. Di man ka mga bahin sang, or di man ka mga kabaranggayan dira sa atong sa syudad sang Roca. Sara, man ka mo sa mga sa istanan ka mga munisipalidad diri sa aton sa bahin sang probinsya sang Capiz. Kag syempre sa mga kaibig naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas mga katropa. Or base ara ikaw sa ibang nga parte sang lugar subong or bahin sang Pilipinas or sa kalibutan man. Abati, good day gid mga katropa. Maayong hapon. Kag syempre maging kaupod niya naman kami ni katropak Ira this Independence Day sa subong edisyon sang aton nga X-rated program.
1: Good afternoon na. Timedayad nga afternoon na nai dira sa Family Bautista sang Barangay Lunoy. Yeah! Dira ban sa family ni Ma'am Lorna sa mimahin sang Luktugan. Wow! Sa yadra mga kaapuhan nga ti for sure nagapamati subong kay Wai Klasi. Mayong hapon din ni katropahan Chris Dan May, kay Jed Andre, kay Gladden Bufil, kag kay Chris Bufil. Wow! Kag sa tanan-tanan pa dira nga wala na mentionar. Basta kuno X-rated na nag-monitor gid si Ma'am Lorna. Yahoo! Thank you so much Ma'am Lorna. Dula ikaw kahulog subong sa imong entry ha. Basi isa lang guro kabilog ang iyang entry. Sa sunod na lang ina. Of course draman ha kay Tatay Jim Francisco sang Barangay Bulo, kay Ma'am Rose and Dakilania and Jovelyn Gabasa Batelier sang Tanzazur Panay, kay katropang Anthony Lopez ang Red Reverse Cafe. Yahoo! Good afternoon, Gid. Ay, katropang Joy, kato katanay sa tunya question of the
2: ay,
1: day.
2: Ay, ay.
1: Ay, grabe. Abtik si katropang Gil. Oh, okay.
0: Ba? Iba, Gid, siya basta, ano, katropang ay, double pay. Ay,
1: sige, mga katropa, pingap sa aling aton nga pamangkot sa mga Biyernes. Mga katropa, kaya mo bala palayaon ang isa katawo bisan amo pa ini ang imo nga greatest love? Uy, ovo. Grabe, do ka budlay man ini mahambala mga tao. Ay, greatest love ko, palayaon ko, di tsako. Oh, diba? Ay, dasa akong katropang dream. Budlay-budlay, gidi ay. Siyempre, greatest love mo nati. Siniswerte ang iban. Pero joke lang ang mga katropa, Pips. I think kung amuwanin na ang magiging rason para sa kayuhan sang tanan. Kag sa kayuhan man mismo sa ngimo ko galingon. Di, basta handa. Ya, handa, gidi ay. Kaya, gidi ay. Pero, physically kaya ta, pero I don't know sa ton nga kaunod-unuran kung kaya bala ay hani.

0: love mo na. Di, sige, sana ang baltaganik kong para sa ikabubuti ng lahat. Bisan masakit, papalayain kita.
1: Grabe, lalo
2: na sige, di para sa atong katropang ay, ti, kaya mo bala ang pamago? Ti, kakayanin eh, pero nasambal mo gani katropang ay, mahupos na maghambal, pero pag-ara ka na sa sitwasyon, ti, kung kaysa do, hindi ka man, do, hindi ka man ready magpalaya, pero kung lantawon mo ang brighter side sa imo nga pagpalaya, pero sa, ano siguro, eh, sa, kung ara ka sa sitwasyon nga ina, or kinanglan mo magdesisyon, siguro hindi po hindi mo pa makita ang kaayuhan, pero ti of course panumdumon mo ang kaayuhan sang tanan, hindi lang para nimo, o di ba, or dapat hambagan nila kung palangga mo kuno isa ka tawo, willing ka nga ano nga mangin malipay nang ina nga tawo bisan hindi ka na part sa niyang kalipayan.
0: Sige, importante, masaya siya. Kung saan siya masaya.
1: True.
0: Sige, kaya namun rin ni katropang Joy. How about ang mga katropa naton? Kita nga nagapalamati subong mo. Kaya nyo bala? Abi i-drop na lang inyong answer sa atin nga comment section. Totoo ba? Kaya mo bala bisan wala man sang dapat nga palayaon? O, bali katropang Lloyd. Oh, yes. But it hurts. O, diba? Kayang-kaya sa mga katropa naton. Pero ang sakit. Hindi gidya kaya.
3: Oh, no!
2: Sige, si Katropang Crystal. Ano ni man? Aging pasan na naman kay Katropang Ronel ang pagsabat. Though hindi pa ko ready right now.
0: Ay nga man. Ay siguro hindi niya gid ma-feel. Niya gid kaya. Basi kag malugmok gid siya, Katropang Joy.
2: Sige na lang. Wala na lang pinilitay. Kung hindi pa kaya magpalaya ni Ma'am Crystal Libardo.
0: Sa ibang dira naton nga mga katropa, hati, thank you so much yung katropang Lloyd Davalo sa pagsabat sa naton nga question. At yung iba na ano man yung inyong mahambal, ano man sa inyong nga masabat, inyong opinion, inyong mga reasons, sabi i-drop na dira sa tanyang comment section. Kay tinagahulat-hulat, kidgiri ang inyong mga katropa. Yeah! Kay later ha, ato ni na pagatagaan man sang oras para talakayo ng inyong mga answers. Yeah! Kay for sure, makalo naman na iba natin nga mga katropa, may ma-realize naman na sila sa ilang kabuhi. O, si katropang Rafael Yaho, kung sa akon, oo, kaya, bisan masakit kaysa ulihi, maka-move on ka man sina ang sakit. Bulungon galing.
3: Oh, no!
0: Ay, ano nga bulong, katropang Rafael?
2: Says the pain?
0: Yes. Abo, ating paralay na sa kalawasan ng sis the pain. Paano naman ang sa tagig pusungon anong bulong sina basi may marikuman man si katropang Rafael ho. Kaya siguro amoy ng bulong na gingamit niya sa nag-move on saya nga ex.
2: Kasi pala based on experience may pagbulong-bulong si katropang Rafael.
0: Ay basi. Ang bali toto, Val. Hey, ikaw, ma'am, kaya mo magkaon, Margus. Ay, ang bot sa imo to, ah. Ikaw, kung ginapamangkot, kaya mo bala magpalaya, bisan wala pa? Amoy na, abi, bisan wala pa. Kung may maabot, gid man sa imo, toto, Val. Pero sa ulihi, palayaon mo man sa gihapon, kaya mo bala? Sabta, inadira kay para believe naman sa imo, mga katropa mo diri. Alright, mga katropa, ang muna inanay nga question of the day. Ang builogid, gagradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na mayara sang baka ka Glavo Wasca Herbal Extract nga ti popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropa naton dira nga mga kalalakihan, tigamitan nyo hiniya 30 minutos antes sang loving kay missis. Magtumar lang sang isa ka kapsula, sigurado nga bas manami kag bas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online pinagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Alrighty, mayong hapon na nidraho kay katropang Jolan, a.k.a. Jol Lorenzo Sanghamindan Capiz, kay katropang Nathaniel Fernandez, San Graceville Subdivision, dala sa Barangay Tiza, kay Uncle Pinky Sang Marcos Fuentes Integrated School. Abaw nakapulupa huway man subong ang aton nga katropa, ang aton the best kag solid gid nga katropa. Pahuway well ha, katropang Uncle Pinky. Kikatropang Tolits Alinsog sang pataglawaan tali papa.
3: Wow.
0: Mayong hapon mandara akan sa mga kaingod mo nga nagapulo pa nga pinasusubong nga hapon. Yung ato nanay nga ano ha mga katropa ha, nga ato nanay always nga ginahambal. Nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio.
3: Yahoo!
0: All over Panay Island. Gali tunugan ang inyo mga radio.
3: Yahoo!
0: Basko ng inyo mga speakers, basko ganad rin inyo mga volume para the merrier pagit kita this afternoon.
3: Wow!
0: Mga katropa kitang mabatian sa FM Bond, pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Sa 96.7 sang XFM Bacolod. Good afternoon din sa mga katropa na aton nga nakamonitor na subong nga hapon. Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. At syempre sa 98.5 MHz sang XFM Canlaon. Good afternoon, good ha, sa mga katropang sister station naton. Kag happy, happy Friday, everyone.
3: Wow!
2: Sige, kag of course, mga katropa, sa subong nga hapon, nagpalayag man kita panagi sa aton ng XFM Radio Network app. Yes, kung wala ka pa sa nga aton nga application, mga katropa, tiya ng panginahulat nyo dira, mag-install na sa inyong nga mga cellphone or tablet. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa inyong mga Google Play Store dira. So, Misi mga katropa kay man, tiisa mo lang yung ka-open sa ngatong application. As long as may connection ikaw, makapamati ka na sa mga nanarisaring ng mga estasyon sa XFM Philippines nationwide. Bisan di ka ba magkanto, basta ba ara lang yung mga cellphone nga naka-install ang ngatong app. Di wala ka ginsang problema akong sa pagpamati sa inyo mga katropa station. Makapamati ka dara sa ilang mga live programs, sa ngatong nga mga public affairs programs, mga entertainer programs, mga musika of course. Kag syempre abang-abangan giring inyo mga paborito dira ang mga ginapamatian nga mga anchorman kag anchorwoman sa XFM Philippines. Din ka magkato mga katropa, dala-dala mo ang XFM Philippines kung may-ari ka usang XFM Radio Network app.
3: Wow!
2: Sa inyong cellphone.
0: Yes, kag syempre mga katropa, subong nga hapon, live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Iti sa subong nga Biyernes, ay na-stock up kita ho.
3: Wow!
0: Sa 2,700 followers. Pero this, igil nga gina-celebrate naman nila sa gihapon.
3: Yahoo!
0: Sa atin nga mga katropa ha, nga waigid sawa sa pagsuporta, sa pagpangita sa aton kung di na kita nga Facebook page.
3: Kaya
0: may nga aton niya official Facebook page at iway pagiginauli ni Lolo Mets. Basi bala hindi yan ato pagpalayaon. Ay nako, sige na bala katropang Lolo Mets. Kahit ang official Facebook page na lang namon. Sa mga katropa natin nga wala pa dira ha, shout out sa inyo. I-search ng XFM Rojas 106.5 kag i-click na ang follow and like button.
3: Yahoo!
0: Para updated ka mo sa tanan-tanan nga gina-upload dira daton.
3: Wow!
0: Nga baga balita. Kag syempre mga katropa, kung nagalulantaw ka mo sa atin nga Facebook Live subong, di ayaw nyo gin pagkalipatiha nga i-power share nga atin nga live.
3: Wow!
0: Para mas maramo pagid ang balabutan sang inyo nga mga katropa diri sa kahanginan.
3: Yahoo!
0: Dira naman niya sa atin nga comment section. At you feel free ha to drop your comments sa inyong mga pa-share route. Talamiyawan, birthday man na anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ano man nga gaganap? Ano man nga special dira sa inyong life? Yeah! Anything mga katropa ba si gusto niyo dira i-shout out ang inyong ginpalaya? Ang nagpalaya sa inyo? O kung ba sa inyo dira nga mga ex? Yeah! Itigo na dira sa atin nga comment section. Kay malay niyo may mga panumbalik na mga feelings.
3: Wow!
0: Mga katropa, ayaw gin maghuya-huya ah. Kaya dari sa atin nga comment section, pwedeng-pwede gid.
2: Kaga siya, para sa mga katropa naman nato nga tinaga pa nga subo sa subo. Ano ba lang ina pa nga subo niya mga katropa? Kaya man, wala sa na ako na isang data nga pang lantaw sa ato nga Facebook Live katropang Ira. Kag may gusto man sila nga tamiyawon, may gusto man sila nga i-greet sa subo nga hapon, dari sa ato nga programa. At hindi na magpangasubo dira mga katropa, base may extra load ka mo dira sa inyong mga cellphone, pwedeng-pwede man sa gihapon magpalabot sa inyong mga mensahe peragi sa pag-text sa ato nga XFM text line number. I-save lang ang ato nga numero 09088625225. So, muna siya ato nga text line number mga katropa. Ano man ang inyong kwandera, panawagan or ano pa man dira i-text lang sa ato nga numero nga ina. Kag syempre, hindi ba magkalipat nga mag-subscribe gid sa ato nga official YouTube channel ang 106.5 XFM Roja City Capiz. So, may mga katropa kita nga ti wala na gagi sa ating Facebook Live pero ato sa laya sa ating YouTube channel. So, hindi kin magkalipat mga katropa ha nga mag-subscribe and of course hit the notification bell para wala gid lipat-lipat always ka mo i-notified ni YouTube every time nga mag-start ng inyong mga ginabantayan gid diri nga mga public affairs program entertainment program nato ng X-rated diri sa XFM Rojas. Kag syempre nga ato nga TikTok account 106.5 XFM Rojas kag nga ato nga gid promote gid nga backup page mga katropa i-recommend i-share niyo man ang ato nga mga programa dira ang atong mga postings ang atong XFM Rojas
0: 106.5. Gina shout out na na kuno ni katropa nga Rafael ang iyang dragon sa ilang balay nga gin palaya mo ko yanda kay wala mo ko gin wal wawala nga adlaw. Ano ko no? Walwalan nga adlaw. Ay, amoy na katrapang Rafael. Abin, syakto ka na ang typo mo, ha? Alright, ilang tawon tayhan kung sino bala ang first honor subong Friday. Sino bala nagapanguna katrapang Joy sa atin nga comment section.
2: Sige, check the bed. Dalom, dalom. Aba, nagapanguna si katrapang Nira. Sige, ato niya partner sa technical side, of course, si katropang Neil Lozada. Kag siya, para ginasundan sa ato nga katropa, gido, solid nga katropa naton Sir Solomon Antonio. Nagpa number one na, drop na sa iya mga emojis sa ato nga comment section subong. Kag siya, para ginasundan naman siya sa third honor, to consistent na si katropang Tito Val. Nga third honor katropang ay.
0: Ay, sige lang ah, basta Friday third honor. Why is importante why nalagbong sa fourth honor ah. Pasar sa gyapon to.
2: Sige, tinamo man nagpa ano na siya nagpaula naman siya sa mga emojis. Unang-una ganyan nga emojis ang magkinadlaw kay Manti. Happy first son niya si Tuto Val. Kag listening nakuno siya sa buong ah dito sa bahin sang Pier Flow Water Refilling Station sa Dao Capiz. May katropa man kita nga nag-comment sa ito nga comment section si katropang Ville Marcelo.
3: Wow!
2: Sinig niya maayong hapon sa inyo. Aba, good afternoon madra katropang Ma'am Ville or Sir Ville. Good afternoon gagag maailang apag. Pulo pa mati diri sa X-rated program.
0: Si katropang Dewey Arthur, ari naman nag-upod sa ito nga programa. Good afternoon katropang Ira and katropang Joy. Yahoo! Watching and listening from West Villa Flores Maayon Capiz.
3: Wow!
0: Thank you katropang Dewey sa walang sawang suporta. Shout out to si mo family sa Maayon. Kay Ma'am Sanaline, bawang naman absent ka kahapon. Salamat sa pa-highlight ha Ma'am Sanaline. Mayong hapon, gidara isa ini. Kay katropang Ma'am Liza Di Gala, nagpa-highlight naman and pa-followers.
3: Wow!
0: Thank you Ma'am Liza, you're the best station worldwide.
3: Wow!
0: Grabe, worldwide na ganiya para kay Ma'am Liza. Thank you so much, gina, Ma'am Liza. Si Totoo Balo, sininya mayong hapon ka tropang Iron, ka tropang Joy. Kamusta ang inyo paniaga, dira? May mata pa da ka bang rose? Favorite mo ginang mata sang bang rose to, ha? Ngaman gina balik-balik mo gina ukon ba? May history, kamusta na sang past mo? Ay, sige lang to, ah. Kung makasundaan tagaling bang rose, i-separate ko ang mata kag itigana ko sa imo magadto ka di.
2: Kasi bala may nadudumduman si katropang Totoo Val, katropang Iron. Every time makakita siya sang mata, sang bangros, madumduman niya ang mata sang kilala niya.
0: Ay, basing niya, ex ka pareho sang mata sang bangros. Ay, sige to, ay, ikaw bahala to. Si Ma'am Eleonor Gatiloga, good afternoon. Ma'am Iron, Ma'am Joy, watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Wow. Thank you so much, niya, Ma'am Eleonor. Ha? Hello, hello, dara sa husband mo nga si Sir June. Kamusta, kamusta, darang inyong weather, subo nga hapon. For sure, nag-aso-aso na sining takore ni Ladra. Yeah! Ang iladra nga mga kaang, ang iladra nga mga sigaang gali. Basi nag-init na sila sang tubig. O kung basi, digasol sila. Ay, sana po.
2: Sige, nag-upload man sa ating programa si Katropang Dudoy Dumali. Nagpa-highlight na. Thank you so much, Doy. Mayong hapon ko na mga guwapa, Miss Ira and kag DJ Joy. Kamusta ka mo today? Aba, di wala gigakalipas si Katropang Dudoy. Ah, mga musta sa iyo mga katropa peeps dere. Okay lang kita Katropang Dudoy. Day subong Friday, pagkalam-kalam day. Tingala ko nga temprano ka pa kay Friday gali subong. Sige, maila nga pagpulupamati dere ha. Once again, katropang Dudoy Dumali. Si Katropang Ma'am Senelin, maayong hapon mga guwapa. Likewise to all katropa. God bless everyone. I'm watching now.
3: Wow!
2: Kagapon, wala si Ma'am Senelin. So, nagabawi man na ang aton nga katropa today si Ma'am Senelin sa nga lutod-lutod. Si katropang Crystal Maria Joy, nagpaula na sa iya nga mga pa-emoji, pa... wala pa tuo pababa ang iya nga mga heart-heart. Aba, yeah! In love ago ang above na yan. Katropang Crystal. Sige. Si katropang Ma'am Liza, maayong hapon katropang two beautiful ladies. DJ Iron, DJ Joy, gatutok na kami kag nagalanog ang X-rated program. Pa-shoutout man sa mga family di Gala kag family Divino. Salamat, kids. Sige. Thank you so much kira sa walang sawa man nga pagsuporta sa mga pamilya Divino. Dara kag digala sa bahin sang Pontevedra Capiz.
0: Yes, si katropang Lloyd, syempre as always present pa niya aton nga solid nga katropa dira sa City of Smile, Bacolod City. Sini niya good and shade afternoon katropang Ira and katropang Joy. Happy weekend and Independence Day. Talisay City is the center of excellence where my beloved alma mater was located. The distance of 7 kilometers from my home city of Smile, Bacolod City. Sige, katropang Lloyd, happy happy weekend sa family na Valles mo. Kang sa imo, dra mga katropa sa Bacolod City. Si Ma'am Liza, advance happy weekend mga katropa. Uy, same to you Ma'am Liza, enjoy ka mo ka sa inyo nga mga weekend. Kay katropang Eric Biring, bawari naman natin nga katropa, ho? Nagpa-highlight and pa-followers na sang hamulawon panay. Shout out ang dira kay Taimo Sok Biring, nagapulo pa mati siya bala ay Hansubong. Ay nagapulo pa mati, gini kay nagpa-highlight na ho sa atin nga comment section.
2: Sige, sige katropang Lloydie, we

0: na magbalik din sa inyo, katropang ay sa Katropa Station din sa Rojas. Sige. Sige, Katropang Crystal. Good everyone. Happy Friday. Pahuway-huway naman kita kay break time. Mamati naman kita. Paki-shoutout lang dira sa Rojas City, especially kuno sa Barangay San Jose. Kasi yung beautiful girl nga si Crystal Joy or Rosaline. Crystal Joy. Relax naman, little pie, kag si Mother Maria Libardo nga ginaamat-amat niya ang puti. Buwas naman ang dikolor. Ay, panglabas siguro katropang ay. Samtang excited sa program ninyo, mga DJ. Thanks again and more power to your program. In sakto, inaya katropang ma Mother Maria, iseparate. Wala na siya dapat nang ginaseparar ang puti sa dikolor. Sige. Thank you so much, kina, once again, sa pagpamati, dra. Katropang ma'am, Mother Maria Libardo, nagapulupang labas siguro sa subong, sam talaga pamati din sa X-Rated program. Si Katropang Dudoy, nagpa-followers, nagpa-tough man. Thank you so much. Si Katropang Rafael, maayong hapon ko na mga diwata, DJ Iron, DJ Joy, basta may X-Rated kag XFM, nagatutok man sa gihapon ng Tiritoda, sam talaga pahuway. Sige, as long as may extra rated, di tuloy ang pahuway, katropang Rafael. Thank you so much, grasa inyo mga katropa peeps dira sa mga tirik toda, nga nagapahuway-huway pa tirik-tirik, kay manangan-angan ti mabulubiyahin naman sila.
1: Si katropang Crystal, di Tolronel Hagunob, bugtaw na X-rated na naman para perfect attendance. Mamiss mo si DJ Ira, guwapa mga pinamangkot ka naman.
2: Wow!
1: Sige, katropang, siguro for sure ara na si katropang Ronel. Si katropang Rafael, shout out ko no kay Kenneth Pasete.
2: Yahoo!
1: Silo na di kay X-rated na, kaya ari na imo palangga.
2: Wow!
1: Si katropang Crystal, pa-request ng song mga guwapa buwan by Carlos. Thanks, good.
2: Sana
1: Ano naman dira ang buwan, katropang Crystal? Ginsungkit mo na namahan.
2: Yahoo!
1: Sige. Si katropang Elmer Derecho Estimar, watching live, samtang naga CR. Grabe hatan nga katropa, grabe pag ina full support, pag ina hatan nga katropa, mapa-CR man niya. Nagalantaw, sige, awan sa X-rated, for sure, nakagawa na siya. Di halong-halong, drasay mo katropang Elmer sa pagbiyahe pa uli, ha? Gabay nga safe na safe ang hatan nga katropa nga makaabot sa ilang nga puluyan.
2: Yahoo!
1: Si katropang Rafael Digno, shout out man ko no kay Ernesto Alvarez.
2: Wow!
1: Alias guwapo nati Soya Pogi pa, hindi lang solid liquid pa. Gapamati sa XFM Rojas, bisan aga hasta gabi may pa replay pa.
2: Yahoo!
1: Grabe, triple kill.
2: Wow!
0: Sige, si katropang Ernesto, yeah, no questions asked ya. Galantaw na live kung adlaw katropang ay ka-replay pa kung gabi, diba? Tingala ka muda sa mga nag-aagi dira ha. Kay katropang Ernesto, hindi gid matingala kay kung gabi ti ka-replay na saya sa mga program dira sang XFM Rojas. Si katropang Duy Arthur, aba may patika-tika siya. Thank you so much, Duy. Si katropang Lloydie, na-miss niya kunong iya nga haircut. I miss my hair to cut. Na-miss niya nga utlan.
2: Yahoo!
0: Ang iot doon ang iya nga buhok.
1: Ay, ut di na dira. Ang mabalas ang gunting. Kagwag, ano ka dira sa espiho. Mag DIY ka dira sa pag-cut sa nimo nga hair.
0: Oo, kagkatapos magunting, katropang Lloyd, inulsol ka na iya.
1: Butang ka bala bangs, katropang Lloyd. Para new look naman.
0: Sige. O, kumbaga ninila ko no, ang hair ko no nag-hold sa memory. Uy, buti nga doon, katropang, ay, kurat doon ni katropang Lloyd, yung iya nga hair. Ginakat niyo man ang memories na dalas ang iya nga hair.
1: Ay, yung basi, no. Ay, hindi na niya pag-uddi, hasta maglaba, hasta sa imo, dapa-dapa.
0: Sige. Si katropang Solomon, mainit-init nga hapon to beautiful ladies, katropang Ira and Joy, watching live si katropang Solomon, samtang, nagaparagaak, no. Abo, tiprano pa. Pupanya ko na si bro, Walter Delphine, ang tag-iya sa Karen Joy Ice Cream sa Barangay Malagit, Pontevedra. Thank you, katropang Ira and katropang Joy.
2: Yahoo!
0: Si katropang bro, Walter, gali katropang Ira, ang tag-iya ko na sa ice cream nga manami ito wala.
1: Sige, shout out na nara kay katropang Sir Brooke Walter ha. Thank you so much gida sa kanamiton nga ice cream.
2: Yahoo!
0: Sige. So, katrapang Crystal, katrapang Ira, ka-cute yun sa imbong blouse na red. Pwede ko mahula, mapapicture lang ko.
1: Ay, pwede. Gede, ate, kadulan rin sa istasyon.
0: Yahoo!
1: Para mahula mo, amba fit mo, kag makapapicture ikaw. Ang pamangkot, galing malayo ikaw, ara ikaw dira sa Palawan. Di amat-amat na dira tipon, pamasahe ha, makapauli ikaw dira sa Capiz. Sige, tropa, ang Andrew's Meat Vlog. Wow, consistent ang aton nga katropa. Salamat gid ha, katropang Sir Andrew, sa imo nga pa-highlight. Pag-drop sa imo nga mga emojis dira. Wow. Ano naman ho, si Sir Andrew in love man sa Subong. Si katropang Tokval, happy-happy gidiya Subong. Hambal ni katropang Crystal ho. Yahoo! Questions for today, Tol Ronel. Ikaw na sabat sa question for today, although hindi pa siya kuno ready right now. Sige, katropang Crystal. Hambal ni Tokval, ang iya sabat. Hindi niya kuno kaya palayaon ang kabayo nga pula. Ay, sige, to ay ikaw bahala. Kaya mo lagi lang inang kwan mo. Pasadiyahan nila sang kamuhi.
0: Pero paso lang katropang IT. Ay katropang Tutuval. Wala man forever sa kabayo nga pula.
1: Yes, masi amo pa na maging reason ha. Nga ikaw mismo ang iya palayaon rin sa kalibutan.
0: True.
1: Sugot kasi na to, bam.
0: Sige. Si sino pa di man ang ari sa dalom. Wala naman sa kato sa babaw. Si katropang Solomon. But tigil na shoutout. Yan na naman ang iyang mga katropa. Mga solid nga katropang class member. Siyempre si Ma'am Emmy, si Tutuval, si Ma'am Liza, si Dudoy, si katropang Rafael Turbo, si Tay Mosok, si katropang Ryan Sena de la Cruz, si Yanyan Horario, nga wala din nakasampot sa atong estasyon, katropang Aina Bernisan lang ha. Sige, si katropang Sir Melbs, duwala mo sa sumunga hapon, sige lang, si katropang Chris Blanca Flor, kag siyempre si katropang Nene Bacas de la Tena, si katropang Eric Bering, si katropang Bernard V, kay katropang Ma'am Seneline, siyempre kay Toto Joanne Belvestra sa Pontevedra, kay katropang Sammy Dilandao, kay Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay katropang Lloydie, kay siyempre kay katropang Joel Billiones, sang hamul awon, panay kapies. Pati ara kompleto sa Ricardo's na ang imo mga katropa-katropa ng Solomon na pang lawag na ang ilang mga pangalan sumong ah.
1: Yes, so time check na kita mga katropa. It's 2:37 in the afternoon at this time. We're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Mga katropa, magabuy lamang kita sang pila ka pahanumdom. So kindly stand by.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakteriya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP

0: paghahabang magustuhin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Sample Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycine. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: bumili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin.

0: nga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito.

0: Chinese ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santone Gold, Gold.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty

0: Espresso, a quality product of Yesterhills Incorporated. Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Ibalo Panseque. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sansol Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sansol Plus.

0: address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Natropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako,

0: FM Libo-Libong Pabrenga.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2:49 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in. It's your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Tropa, ang ina nga programa ang buylog ang gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ating kutias, ang sabon nga makapatay sang gagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himas sa mangosteen extract kalin sa brutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sang ating panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga padidipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap pa may aramas ang virgin coconut oil nga magapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang kumot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa magiragabig nga good carrier oil kag sa Dika herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente hindi maguba ang iyang properties kag kaepektibo kani ano paginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa atong programa sa mga hapon. Yeah! Shout out tira sa mga katropa natin sa padayon gapon nga nagalulantaw ha, kayo nagapulupamatik sa atin. Yeah! And of course, the ginagreet again sa good afternoon, dira si Ma'am Catherine Famulang sa Gene Access Boutique. Ay, di mayong hapon, dira si mo, Ma'am. Happy, happy tuning in! Kamusta, kamusta, ikaw dira? Gabay nga, okay ka lang dira. Akang syempre kay Ma'am Emmy man ha, dira sa my checks laundry hub. Sa aton nga mga katropa sa comment section, mayara pag-insang nabilin diri ho, si Ma'am Elma Sobre Vega. Good afternoon, katropang DJ Ira and DJ Joy. Watching live na ako subong dito ko na yasa may antike. Thank you, katropang Ma'am Elma Sobre Vega sa iyong mga pa-highlight kag sa pag-monitor sa aton. O may pamangkot siya dira sa iyo, katropang Joy, ho?
1: Sige, sa katropang Ma'am Elma, tanong ko lang kay katropang Joy.

0: kamatian, tagaling katropang Ma'am Elma, kung daw si DJ Joy Gabaria.
1: Sige, tropang Ronel Haguno, biyad niya hapon, DJ Joy and DJ I, nami kabayo di DJ I, bagay sa iya ang pula, amuman kay Joy, bagay sa iya ho, ang white lady. Basta na, wala tayo mo anti para DJ Joy, kay padala ko lang sa Lazada. God bless kaninyong dua lords. Thank you, katropang Ronel, ha? Sige, at si katropang Nonoy Zabala, bago natin ng katropa, ho, shout out lang da kuno asa naga sa ila, naga pulupamati sila subong, kay break time pa. Shout out gid ko sa Zabala family, sa Hamindan Capiz, kag sa mas nang Gambulong Hamindan Capiz. Thank you gid ha sa pagpulupamati samtang break time yung dira katropang Nonoy Zabala. Shout out sa mga kaupdanan mo, ang upod mo subong. Sige, tropang Ma'am Sanalian. Ma'am, wala ko kahapon. Kay kahapon signal. Wala sa kono signal kahapon. Kay grabe ang ulan sa President Rojas.
2: Oh, no.
1: Nga lamang namon. Kag-ara ako kahapon sa school canteen. Mga guwaps, pasansya gyan. Okay, Ma'am Sanalian. At least, siyembreway ka namon. Nalilipatan. Kaya man, muna na yan babalaan. Pirme kung sino ang absent. Kaya wala na namon ginakalimutan ng amon ng mga katropa.
0: Sige, sa katropa ko, Ma'am Emmy, nagpa-highlight na pa-follower this afternoon. Thank you so much, Ma'am Emmy. Maayang pagpulupamati dira sa Jack's Laundry Hub sa Dalom. Sa katropang Ronel, miyad nga hapon, Crystal Maria Joy, ingat lagi, friend. Kagmalaya ka na ngayon. Ay, God bless sa'yo at God bless man sa inyong dalawa, DJ.
1: Ginpalaya mo na, katropang Ronel?
0: Hindi ko wala pa, nagpalaya na gano'n. Sige. Sige, tropang Rafael, shout out ko na kay Boss Ralph Alayon nga nagabantay sang obra sa Banlay samtang nagapamati sa XFM Rojas dira sa Tansa Sur. Aba, di mai lang pagulubantay dira ha, katropang Ralph Alayon. Wala siya yung nag-obra, katropang ay, kundi nagabantay.
1: Ay, sige. Grabe. Yeah! Ilang saldo, katropang Rafael? Ay, kami na lang tumabantay.
0: Sige, si katropang, sino pag-idiyari sa daluma, sa babaw man. Ay, si katropang Ronel. O, ikaw na ba sa katropang ay?
1: Siling niya, sorry ko na DJ ay, di ta ka masundo karon kay Aslog. Baskog ang ulan dito sa Antique. Isa pa may duty ako, sayang kay double pay pa naman. Tricycle ka lang muna ha. Mama, wag magalit. Safe naman sa ako ni mong anak. Sige, katropang Ronel, ay kaso. Ilawat pa inang double pay sa aton. Kay katropang pasate, Kinet. Good afternoon, katropang Iron Joy. Late gid kay BC lang. Nagapamati diri sa Poblacion Norte Sigma Capiz. Pa-shout out lang kuno kay katropang Ira. Wow. Sige, katropang Kenneth. Kay Ma'am Sanalian, thank you so much kuno Sir Solomon sa imo nga pag-greetings as always. Bawari na si Sir Melbs. So, na-late gid siya pero nagpa-highlight sa gihapon. Good afternoon, XFM Nationwide. Kag mga katropa worldwide, especially sa inyo mga chika babes, DJ I and Lee Gaya. Happy Independence Day sa mga buwaya sa gobyerno. Malaya pa ang mga korap. Ay, grabe pa gina mga hugot ni katropang Sir Melz.
0: Sige, kagapahuway-huway ko na yung mga pumpkin boys, katropang ay, subong, malaya sila sa paghalo sa buhos.
1: Ay.
0: Or kagbuhos semento. Sige, pwede. May rason gina kay Independence Day, subong, katropang Sir Mel. Shout-out ko na danay sa mga tropang buklan dira kag Marites, dira sa Poblacion Sur e Visan Capiz, especially na kay Marico Ilorna Dolorico Altamea kag kay Bayawak Shemenet Shemenet. Aba, di mga Marites niya, tiwala niya holiday-holiday kag kalayaan para sa ila, kay as long as may i-Marites, abati for the go.
1: Si katropang Rio Vincent Hame, mayad nga hapon, DJ Ian, DJ Joy, amuman nila sa inyo, katropang Sir Rio. Good afternoon, kadira. Kag nagtrabaho, bala ikaw subong, at congrats kay double pay ka man. Siling ni Toto Valto Solomon, ano kunong sumsuman nyo dira? Bang, gusto nyo man siguro. siguro ini mag-ambit man ho. Si katropang Rafael Tolkinet, hagan-hagana lang mag-I love you ha, kay base sa ulihi, magpinamulot kasang sigarilyo sa karsada, payong kapatid tol. Avo, grabe mga balaan mo ganyan, Sir Rafael. Ginatanaw mo na ganyan future ni katropang Kenneth.
0: Sige, sa katropang Tutuval, ma'am, ay pwede irapol ang karton kasantong go.
1: Ay pwede, ah, basta karton lang wala unod. Damo di ato karton. Ang baliya gani, o tol Kenneth, gusto mo sungay kakarabaw. Ano niya na, balion mong sungay sang karabaw. Sini ni katropang Kenneth, nagapamatigin sila kuno sa Poblacion Norte, Sigma, Capia. Sige, ah, mga katropa Piops. At sa katropang Sir Melb, so may arasang panamiyaw man, saya nga abiyan. Happy birthday lang kuno kay classmate niya, Glenn Barbasa, dira sa Borgos. Kay Maricoy Donna Fantilanans, dira sa Angub. Wow, ati happy happy birthday ha sa imo, dira duwa ka mga classmate. Di para ini sa ila ang aton niya happy birthday song. Kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga naga-birthday subong nga June 12, 2020.

0: kay Saliwat, ha? Happy, happy birthday, Ged! Sa katropang classmate ni Sir Mouse nga si Sir Glenn Barbasa kag si Ma'am Dona Fantilanan. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. At isubong adlaw, malaya kayo. Tani, happy, gid ka mo, ha? Kag mag-enjoy lang sa inyo nga kaadlawan subong. More blessings to come, kag more candles to blow pagyad. Alright, mga katropa, bilang tawon ta dariho kung may nagdugang pagidbala. Bawa siling ni katropang Rio Vincent. Yes, DJ Paldo Subong kay Double Pay Holiday. Absenda, adako kahapon. Ay, sige, at least bawi. Ah, bawi ang ginabsent. Mayo ka na kayo may duty ka mo katropang Rio Vincent Holiday. At least maka-avail ikaw dira sang Double Pay. Yahoo! Congratulations.
1: Si katropang Kenneth, siling niya. Katropang Aira, enjoy mamangkot lang ko kung si Sir Vic Olano, ara na po siya nag-work sa XFM.
0: Ay, why kami idea, katropang Kenneth. Ambot lang, abi aton chikyaron karon para aton gin nga mabalaan ang tuod nga information.
1: Si katropang Ronel, sa una lang masaya pag nagbahal ka, pero sa huli, pasakit na. Pero pag guard talaga ang minahal mo, walang katapusan. Na pagmamahal kasi kami ng mga guard. Loyal, honest, at di marunong manakit ng damdamin ko ng katropang ay. Sa guard, bodyguard ka na, safe ka pa. Sige, thank you so much katropang Ronel sa pagpakiglaban gidra sa mga bandera sa mga katropang SGs naton.
0: Alright mga katropa, tiya, subog hapon, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sa kabuhi ang aton pagabasahon. Inibalaihan makahatag na naman sa aton sang inspirasyon.
1: Inibalaihan makahatag sa aton sang leksyon.
0: O kung basi, konsumisyon.
2: Oh, no.
0: For sure, consumption. Inibasit may mga tao na naman nga nagpalaya, Demi. Alright, mga katropa, stand by. Kay this time, ato na ina pagabuksan. Ang ininga istorya, sang kabuhi, ang gintig uluhan. Hello, love, goodbye. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas.

0: higugma, hindi lang puro masadya. Kisa, kinahanglan mo man mag-antos para pilion ka. Dear DJ Chika Biobs, and hello to all Katropang listeners. Tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga Yumi. Isa ako dati ka estudyante sa Capiz State University Dayaw Satellite College. DJs, may naging karelasyon ako before. Kagtawgunta na lang siya sa pangalan nga Junjun. DJs, ining si Junjun, nakilala ko siya through online. Nag-add friend siya sa akon. Kag syempre, basta mga babae gina-stalk inaanay before gina-accept. Kag DJs, dito ko nabalaan nga same university lang gali kami. Same year, kag same department pa, which is criminology department. Siya kilala kay bisan isa lang kami ka department, kadamo man sa amon nga mga estudyante dito. Pero in fairness ha, kakute sa iya kag may itsura man. Nag-umpisa ang tanan sa amon DJs sa chat. Third year college kami sa to kag wala pa na bulanan, naging kami na.
1: Sana all.
0: Yes, DJs. Ginsabat ko siya nga daan. Katie, grabe marabi siya mag-effort sa to. Pierme niya ako ginadulugan sang pamahaw. Ginatreat niya ako sang lunch. Kaginasugat dulong pa. Amo na nga madasig, gid nga nahulog ang buot ko sa iya.

0: guys, gamay lang ang background about sa amon. Ako, simple ba lang ako nga estudyante dito. Ang goal ko malang is makagraduate. Bali 5'4", galing height ko mga DJs. Maputi ako. Pero sa sobra namon nga bulad sa initan, dito wala pag in that time naka-recover ang panit ko.
1: Oh no!
0: DJs, hindi man sa pagpabugal, pero guwapa man ako. Mahaba ang buhok ko. Kag mabalbuan.
1: Sana all.
0: Amugin ako noong rason kung nga man nagustuhan ako ni Junjun. Mga DJ, si Junjun naman niya, 6-footer. Madakmol ang kilay. Kag maskulado. Kag may 6-pack pa siya nga abs.
1: Wow!
0: Nag-gym abis sa mga DJs, amo na ang kanami girias ang iyang body build. Amo man ang rason kung nga man wala gina ko makapaindi sa iya. Mga DJs, nag-board lang ako that time. Kaga malapit dito sa school. Kagsang tayong maginasugat dulong na ako ni Junjun. Kung kaisa, nagatulutambay siya sa ako nga boarding house. Kagasaya pagtulutambay mga DJs, dito naman natabo ang hindi dapat matabo. 6 months na kami ni Junjun, mga katropasang may natabo sa amon. DJs, wala gina kong makalikaw. Kaya man kung makita ako gani ang body niya, daw na may mental block ako ya. Kagari pa mga DJs. Umpisa sa nagsambuwa kami ni Junjun, masami na siya nga nagatambay sa boarding house ko. To the point gani nga dito na siya nag-stay.
1: Wow!

0: sa DJ Ian, DJ Joyce. Dito na siya nagakatulod sa akon. Kag-aware man ang parents namon, kay legal man kami both sides. DJs, bugtong abi ako nga anak ni Mama kag Papa. Kagtanan ko nga gusto, ginasuportahan gid nila ako. Kagisa pa, mas maayo naman nga dito na lang siya maga dayon sa akon nga boarding house para tipid sa gasolina si Junjun. Taga second district paabi siya mga katropa gani, layo gid niya ang ginabiyahin niya. Nag-abot sa 8 ka bulan ang amon nga relasyon. Kag super happy gid kami nga duwa. Wala kami sang naging problema. Kay permi kami upod. Kada weekend gani, buligay kami sa paglaba, sa pagpanghimos. Kag updanay kami pamakal sang groceries. DJs, Junjun always take care of me and treat me so well, like a princess.
1: Sana all.
0: That's why I feel so lucky that time. DJs, I thought nga ako ang pinakaswerte sa tanan. Kay bukod sa maiit sura ang partner ko, ginatrato niya pagid ako sang tama. Until nga 4th year college na kami, kag-amo naman na to ang time nga kinahanglan na namon magpautod sang buhok. Kag-DJs, upod man kami sa to nga duwa ni Junjun pakadto sa parlor. Kag-goods giniyang ang iya nga looks. Kaya makapila naman siya kabeses nakapakalbo. Gani daw normal lang. Do normal ang gid ini kay Junjun. Unlike sa ako niya nga first time ko gidato ya DJ I and DJ Joy. Gani nakibot gid ako sa naging reaksyon ni Junjun sa akon. Hindi kuno bagay sa ako ng boycott. Ginpinatawaan niya ako, mga DJs. Alright, mga katropa, tinabati ang tano ang part 1 sang istorya ni katropang Yumi ang sang iyang boyfriend dati nga si Junjun. It means dati pa ha. So, break na sila gali subong.
2: That's nila bala ini katropang ay bali.
0: Ay, gani, no? Haiti, kanami sang istorya nila, no? Sa naging beginning sang ilang istorya kay man nakilala niya ini kuno through online si katropang Junjun. Kag ang wala niya gina-expect katropang Joy nga isa lang gali sila kay eskwelahan. Yeah! Nag-isa pa sila ka department.
2: Mm-hmm. Kag mga criminology student, kalini siya lang katropang ay.
0: Yes, amogani. Kag kwan ko no ah, third year college sila sa nagkilalahay sila kag nag-umpisa ang tanan sa pagtratay. Kag si kwan gidang nag-move, nag-da-moves si katropang Junjun ho, kag in-add friend niya kanini si katropang Yumi. Yeah! Kag syempre, sana hambal niya gani, bong. Hindi man siya kuno maasi-asi. Ah, kung hindi si Junjun maasi-asi, ti siya man eh. Kaya siling niya, saya nga pag-describe, saya nga kogalingon, guwapa siya.
1: Wow!
0: Maputi, mabalbon. Kag-abugin na yung nagustuhan ni Junjun sa iya.
2: Ay, kag si katropang Junjun, katropang IT, hindi man magpaulihi. 6-footer ang first one. Madakmo lang kilay, maskulado. Kag may 6-pack nga pandesal.
0: Ay, grabe. Amoy na bala katropang Joy ang ginahuluhan dom sang ibang. Nga di handa. Hasta lang sila sa handom. Kaya man, why man sila nag-a-action mo? Naghahandom lang sila pero wala aksyon. Hindi pa, no? Nyo na ma-achieve mo na nga anong kapandesal mo. Adi, katropang Joy, si katropang Yumi, gali, nag-board lang, no, bow? Taga Kapi State University, Dayaw. Gali, ini siya, ho? Ay, basing kilala ko ni Bula Santo.
2: Wala kami antayan, nag-drop sa eskwadahan.
0: Kaso sa to pa ni Iba, si subong graduate na ini siya. Sige, pero sambal niya, nag-board sa kuno sadto kaginasugat duluong siya ni katropang Junjun. Abon agati, way pa kuno nagbulanan, ginsabat niya na iniho. Kay ti grabe, tuman, gidya ka na, mi kuno mag-effort katropang Jun. Ginadulungan siya sa pamahaw pierme, ginatreat siya sa paniaga, kaginasugat duluong pa. That's why nga nahulog, kuno ang buot ni katropang Yumi sa iya. O, diba?
2: Yes, kag isa pa karason katropang IT, syempre ang body build ni katropang Junjun iya, amogi kuno tong ano nga wala gisa kabalibad.
0: Yes, kag amo na gani katropang Joy kay kanami gisa nila istorya ho, kay man ginatreat gid sa kuno nga like a princess, kag wala gisa la kuno problema kay nag-live in na gani sila iya. Dito na nang dayon si katropang Junjun sa iya nga boarding house kay taga second district, pagliinibaw malayo-layo gid man. Ay ti para kuno tipid sa gasolina, dito na lang siya anay. Kag aware man ang parents niya ha, but silingon, legal sila gali.
1: Sana
0: o galing katropang Joy, sa nag fourth year na ko na sila, iti amo na tong tion, nga need na ganyan magpautod sang buhok. Diba mo ganyan na katropang Joy, basta cream ikaw, kinanglan mo ganyan magpautod, bisan babayi ikaw.
2: Yes.
0: Except lang sa mga ano eh, sa mga private school. Kaya pero, iban, kung hindi gusto, ti wala man niya ginapilit.
2: Nice.
0: Pero dito, abis sa Kapsudayaw, ti bisan babayi, kaway ka ganyan luwas. Kinahanglan mo pa yung magpa-boycott.
2: Pero sa mga kalabalan, takatropang ay kapagunting ba na ang iban or ang kalabanan ng mga criminology, di ba, ng mga babayi?
0: Yes, kaya required yun inaiya mo. O gani amo at tundungan man sila kuno padulong dito sa parlor bas idari man sa Roja City na parlor. Kagasig, syempre, as usual man niya, expected naman nilang angayan sa lalaki kay man amugin ang ilang mga gunting mo. Kag, do normal lang inaiha. Pero ini ko na si katropang Yumi, first time niya ko na ini nga magpagunting.
2: Ay,
0: ti, ang naging resulta ko na hindi gid manami. Kay man, ginpinatauan siya yasang iya nga boyfriend. Kaginhambalan pa siya nga hindi ko na bagay sa iya.
2: Grabe, man si katropang Junjun, ha?
0: Amo gani ina katropang Joy, ti, ano bala ay hanang magiging kasugpon sinisang istorya? Kay ti, grabe, gid nga kakuhan sini ni katropang Junjun ahaw sa nagpagunting lang. Patawaan niya gin, kaghambala niya gin sang masakit nga tinaga nga hindi kuno bagay. Harap-harapan.
2: Ay, guwapa siya, diba? So, wala pa siya kapagunting.
0: Yes, amo gani ina. Numaman ba'y naggalibot, nagsailo ang iya nga ulo, no?
2: Base bala, rason lang, malalaman ta later kung ano gidang punot dulo. Hindi mo ko magpating, guwapa siya sa wala sa kapagunting. Tapos sa nagpagunting, lain na ang iya tsura.
0: Ay, base bala, hindi kabalo ang manugunting. Kaga, kalain ang yaga pagunting katropang Joy. Depende, abi na sa manugunting eh. Base bala kung nagkalapaliit pa itong anit niya. Awa na nga, mutog na naging reaksyon sang iyang boyfriend. Haiti mga katropa, abangan tayo ng kasugpo ng part 2 sa nga ito niya istorya. Kung bala, ano bala ay hanang magiging hantungan? Ano bala ay hanang magiging ending? Forever bala nga ibuli ni katropang Junjun? Si katropang Yumi nga hindi ang ngayon, hindi bagay kay man. Ti, pilawa na yung kabulan antes maghaba ang buhok. Kaga patuloy inaya nga utdan hasta makagraduate.
2: Si katropang Rafael, katropang ay, sila niya, aba, grabe, gali si Junjun, may malunggay pandesal, gali with cheese, kag-anom, kabilog pa.
0: O, diba, ay, ikaw, di ini mo, ara lang yan ko, no, sa dapa-dapa. Yan, anom, kabalunggay. Sige, mga katropa, ti, una-unaan nyo da kung anong magiging ending sinisangatan nga story, ho, sang love story ni katropang Yumi and katropang Junjun. Kay this time, di magabuy lamang kita sang pila kapahanumdom.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Max Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty.

0: Miso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: Santa Claus.

oras, alas 3:23 na sa hapon. Mga kitraw, panginanay nga program ang builog yung redulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Mga kitraw, patilawin na ha ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Manamigin ang pag-inom sinya matapos magkaon. Nagod-gabato na wang tanan nga kinaon sa aton nga chan. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pag tulunan sa mga eksperto nga babalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Lagi sa mga katropa naton dira hang nga sopriher sang diabetes at iway gid kamo kabalak-an. Kay biyari man ini sang santons nga sa antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakas gid no ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man magbakal online o pinagin rin sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated.

0: sige ah, ikip gidra ang memories mo. Siyempre, ito naman nila ginatamiyaw ha ang ato niya mga silent listeners and viewers. Ang ato nila mga katropang class members. Ang ato nila nga mga tanod, BHW officials sa nagkalilain nga kabaranggayanan sa Ferocity Fire and Volunteers. Good afternoon nila sa inyo. Of course, nila man ha sa PNP Philippine Army, PSCG BFP. Kag sa tanan-tanan pag inaton nga mga katropa o adra sa may Bacolod. Especially ha kay ma Melanie Martisano sang sitio Lapak Duldol Barangay Robles La Castellana. Dira man kay nung Jokjo ang driver sang traditional nga pula nga jeep dira iya sa Bacolod City kay Master Budoy sang Hyundai Iloilo. Good afternoon sa taasan ng Hilado family at good afternoon gid sa inyo. Kapati, ano na dira? Oh, hambali ka trapang kuano, Cristalo. Imagina na lang tol, Rafael, nga si Cardo versus Kaman of... Cardo, gid man?
1: Cardo.
0: Ah, okay. Sige. O, di ba yung nagdugang ka trapang Joy, ho?
1: Sino niya si Katropang? Julius Boton, ari sa ating comment section. Good afternoon ko ng mga DJs. Shout out lang da from Antique. Yeah, good afternoon, good afternoon, Katropang Julius Boton. Sang Antique, nag-lantaw sa mga sa atin ng live. Thank you so much for dropping by. Kaya syempre sa mga taga-Antique, dira. Maayong hapon, gira. May lang pagpulupamati, dira sa inyo.
0: Alright, mga katropa, ti duwaay naman. Ato na ipadayuno ng aton niya istorya. Ti para masadiya na kamukay para mabalaan tanagid ang magiging ending sinisang aton nga story. Saliwat mga katropa, stand by na.

0: Pages daw nahuyagira kong magtulog sa espiyo. Halin sa parlor, hasta sang nakaabot na kami sa boarding house, nga nilibak ni Junjun sa akon. Kagdito man mga DJs, doon nadulaan ako sang confidence sa self ko. Dugangan pa nga daw bag-o ang iyang pagtrato sa akon. DJs, after sa to sang pagpagunting ko, nanotice ko nga daw hindi na yung magluyo si Junjun sa akon permi.
1: Oh no!
0: Wala na siya sang gana nga makig-upod sa akon. Kag kung kaisa niya na lang ako ginapasakay sa iyang motor. Di ang nagkakatabo ang mga DJs, isahano na lang ako nga nagalakad papuli sa boarding house. Si Junjun naman, permi na lang late magpauli. Kag kung kaysa ti tigan oras na siya mag-abot sa amon nga boarding house, kag nakainom pa. DJs, hasta nag-abot ang isa kaadlaw nga may nag-chat sa akon. Chat sa akon, taga-education department.
2: Sana all.
0: Kag siling niya nag-discarte kung sa iyang akon nga boyfriend. Kag siling pakunan ni Junjun sa iya, break na kami. Kag totally single na siya. Mga DJs, ang ginihimo ko, ginkomprontar ko siya pagkahapon. Dito na niya ako nga ginsabat nga makigbulag na ginman siya kuno sa akon. Kag hindi niya na kuno kaya nga makaupod pa ako. Kay man doon na dirian na kuno siya nga maglantaw sa akon nga itsura mga DJs.
1: Oh, no.
0: Mga DJs, sobra gid ako nga nasakitan sa mga ginpanghambal ni Junjun sa akon. Amat-amat yan ang ginpanghimos ang mga kagamitan niya kag malakat na kuno siya. Mga DJ, sa sobra ko sa iyang pagpalangga, nagpakatluoy ako. Junjun, ubrahon ko ang tanan, basta hindi ba na ako pagbayaan. Kaginpunggan ko siya mga katropa. Yes, tuduod gidi na. Gintry ko siya nga hawidan, or hawidan ang bag niya nga dala mga DJs. Kagdito niya na ini, ginbuyan. Amo na ang gusto mo? Bahala ka ah.

months ako nga nag-antos. Nag-antos ubra sa mga projects niya, activity, kag mga assignments. Agud lang nga magstay siya sa akon. Habang siya naman niya, busy lakwat siya. Binarkada, kag pinang babayi. Yes, DJ, sari-sari nga mga babayi ang upod nila pirmi sa ilimnan. Kag DJs, wala gid ako nagreklamo. Kay tanan ato, gingusto ko. Ganigin antos ko lang ato tanan para hindi lang siya madula sa akon. DJs, nagapati pagira ko yang basi kung makita niya man ang pag-effort ko para sa iya, magapanumbalik man ang iyang feeling sa akon. Tungod palangga ko gidya katama si Junjun, kag hindi ko gid gusto nga magkadto pa siya sa iban. Pero DJs, wala gid siya nagbago. Mas lalo lang na naglala ang sitwasyon. Nalabutan pa kami sa isa katuig. Kag sa adlaw mismo sa ngamon nga anniversary, gin-surprise ko siya. Pero imbis na siya ang ma-surprise, ako ya ang na-surprise. Gid kay Domingo atong adlaw. Gani DJs, nag-effort gid ako para preparahan ang amon nga anniversary. Nagbakal ako sang cake, Jollibee, kag bouquet of flowers. Kag nagbakal pa gid ako sang mga balloons, kag designs nga gin-decorate ko dito sa amon nga boarding house. Para sa iya nga pagpanumbalik, makita niya ato tanan. Kay tungod mga DJs, ining si Junjun, nagpuli abi siya sa ila sang Friday sang hapon.

0: may na-receive akong chat message. Halin sa barkada niya nga kuno, kwaon niya na ang ginbilin niya nga yabi kay Junsun. Wala-abi ko nag-reply si Junsun, gani ako na lang ang gin-chat niya. Ining barkada niya nga nag-board man kag sang Friday afternoon, nagpuli ko na siya kag ginbili niya ang yabi sang boarding house niya kay Junsun. Kay kuno ginhinyo man sining isa. Mga DJs, dito na ako nag-overthink. Kay man si Junsun, di 15 hours na nga hindi active. Kani mga DJs, para masulbara kung ako nga pag-overthink, ang ginhimo ko, ginkaduan ko ining boarding house sang barkada niya. Kaya man malapit malang ini, walking distance malang, kag malapit lang siya sa ako nga boarding house man. Ko dito, pagbukas ko gid sa pertahan. Aba, mga DJs, adto gali dito si Junsun, nagakatulog.
1: Sana all.
0: Kagkaupod niya, ang babae nga ka one night stand niya. Mga DJs, daw halos hindi ako makahulag. Nagatinulo lang ang mga luha ko. Samtang ginatulog ko sila nga duha, lain gajagali sa pamatsyagan nga makita mo actual ang pagpanunto sang isa katawo sa imo. Mga DJ, sabi ko, tanan, kaya ko tison. Lang hindi madula sa akong si Junsun. Pero hindi gali. Nagdalagan ako pabalik sa boarding house ko. Kaginbayaan ko nga bukas ang ilang apwertahan. Mga DJs, dito ko ginpaupok ang kasakit nga nabatsyagan ko. Pagabot ko sa boarding house, ginpangguba ko ang tanan nga mga decorations nga ginpreparar ko. Ginpangukay ko tanan nga mga kagamitan niya, mga dishes. Kagpagkaangan-angan, abaw, ara siya, nag-abot. Nasaksihan niya man tanan nga mga kayag sa sulod. Samtang ako naman, nagahilibion sa higad. Mga DJs, na ngayo, sang pasensya sa akong si Junsun, pero wala akong magsapak sa iya. Ginpanghimos ko tanan niya gamit, kaginpalayas ko siya. Junsun, don't worry. Kaya ang freedom nga madugay mo na nga ginapangayo, ara, ihatag ko na. Finally, malaya ka na. You're free to go na. Kagkabay nga mangin, masadya ka.

0: stress gid ako sa to. Pero pilit ako nga nagbangon para ipakita kay Junjun nga hindi siya kawalan. Hasta nga nag-graduate kami year 2024 and year 2025 nag-take ako sang board exam. Same man siya, DJs. Kagang mas worst pa, same kami review center. Pero I don't care. Wala ako nagpa-distract sa iya. Nag-focus ako kag nagtuon gid mayad. And finally, year 2025 man mismo, I passed the criminology licensure examination. Pero si Junjun, wala siya nakapasar.
1: Sana all.
0: I don't know, pero nasalihan yun ako that time. Sa mind ko pa, grabe, gigali ang balik sang karma. Sa subong DJs, gina-enjoy ko na lang ang life ko pa-travel-travel. Naga-work ako sa isa ka BPO company sa Iloilo. Samtang nag-process ang akon ng mga requirements para sa pag-apply bilang isa ka pulis. Ang mahambal ko lang, ang buhok kuya may paglaba pa. Pero ang batasan niya, wala na pag-asa. Sa subong DJs, balik alindog na ako. Kag sa imo, Junjun, dadma ka sakin.
1: Sana all.
0: Tub-tub na lang din ang ako ni Storia. Sa liwat, ini na lang si Yumi. And this is My Ex Rated Story.

0: tropa, ang ina ng programa ang buhilog ang ganadulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga tropa, panahon na agad nga ipamper imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic kag virgin coconut oil kag VCO nga nagapulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kag pagtigulang sa ngatong selula sa panit. Ini man nagapulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngatong supad gamit ang natural nga mga ingrediente nga ra sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihiwa na nga natural ang pamagi sa mga pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ay, literal na malaya na si katropang Junjun.
0: Nagsabagi siya sa independence. Katropang ay.
1: Kaya mo ganit. A good decision mo na to, katropang Yumi. Nga ginpalaya mo ang tawo nga mga... Hindi kin mapuslan sa kalibutan. Iti kundi marisi niya. Iti amo na gani ato katropang Troy E. Kay man, naging big deal gigili kay katropang Junjun ang pagpautod sang buhok ni katropang Yumi. Vodi, hindi kin siya guro kasawo katropang Joy nga pareho sila gunting.
0: Mas hindi niya mabaton nga nag-dopogi palang tawas siya.
1: Ay, amo gani na katropang Joy. Amo na nga nagpinangita siya sang iban. Mm-hmm. Nagdiniskarte siya dito sa iban nga mga babae nga mahaba buhok. Ay, ti siguro amo gid ito katropang Joy. Gindamdam niya gid. Ginatulok niya guro si katropang Yumi na hindi gid siya ma... ano, mapakali kay man sila niya na dirian siya ko, no? Bagrabi man si katropang Junjun.
0: Super, ha? Nag-6-pack ka lang malunggay pandisa. Nag-amok ko na naiya. Ti ang natabo ka tropang ay sa second part. Muto ganino na di nagkatagal sa second part. Ang pag-describe ni katropang Yumi sa iya. Ti nandidirig ko na si katropang Junjun. Kagumpisa ko nung nagpagunting siya. Ti naglain naman ang pagtrato sa iya. Hindi na princess treatment kundi ginabayaan na siya lagi.
1: Ay, di, sige, pero tanan ato katropang Joy ginantos ni katropang Yumi. To the point nga nagabot ang adlaw nga ti may nabaton sa nga message nga nagchat ko na sa iya ang taga-education department ho nga ginadiskartihan siya ko na sa boyfriend niya. Kag ang malala pagin deny sa nga ti break na ko na sila kag single na ini si Junjun. Pero hindi na matuho da kay sila sa gihapon. Ay ti, ginprangka siya ni Yumi ikag plano naging manggalian ni Junjun nga makipag hiwalay.
0: Pero ang tabo katropang ay nagpumilit, nagbeg, nagpakatluoy si katropang Yumi. Kagin para yun niya ang iyang relasyon or ilang relasyon ni katropang Junjun.
1: Yes, amo gani katropang Joy niyo. Ti basta kay palangga niya gin ko niya si katropang Junjun. Gani nagluhod-luhod siya siguro dito eh. Kagin pungga niya ini nga maglakat dala ang mga bag niya nga may unod guro nga magabayo. Kagti tanan ko nung himuon niya para hindi lang siya pagbayaan. Ti amo to eh, ginalila siya ni katropang Junjun. Siya ang ginpaubras ang mga projects, mga activities, mga assignment. Hi, ti, sunod-sunuran man ining katropang Yumi naton, ho? Kaya para lang hindi na kuno mangita iban si katropang Junjun. Kaya base kuno pag makita niya man ining effort ni katropang

0: ti mabaga panumbalik man ang feelings ni Junjun sa iya, mm-hmm, pero ti wala katropang Joy, naglala pagidya ang sitwasyon.
1: Yes, katropang ay ti nag-aasa pag siya nga basi may patutunguhan pa kumbaga ang ilang relasyon, pero ti the worst galiya or naging worst galiya ang ilang relasyon kag nagabot sa punto nga ti amo gitong ano ho ang highlight kit ang climax gid kumbaga sa ilang istorya. Tinadakpan niya si katropang Junjun niya nga ex nga may upod nga iban nga babae.
0: Aha. Sige, grabe pa naman ang effort ni katropang Yumi para sa ilang anniversary. Agud nga ma-surprise ka lang Junjun, tapos siya pagiliya ang na-surprise. Tiwala niya din na mentionan kung ano niya balayhan ang cake, ang bula, kag ang Jollibee nga to ay siguro sa sobra.
1: Ay basi. Upod sa ng kalawasag.
0: Ay basi, katropang Joy. E, tapos after niya nga nagmuni-muni, basi iging kao niya man ito kay ginutom siya, no?
1: True. O pagkatapos sa wasag, nita lang siya sa ngulukan o niya kay nagutom siya after.
0: Yes, kay abi niya gani katropang Joy, kaya niya tananti ison, bisan aware siya nga nagapin ang babayi ini si katropang Junjun. Mm-hmm. Pero sang aktual niya na inigid nga na kita gid no, sang iya duwa mismo kamata, mm-hmm, nga tibaw ka nami, iya sang tulog, kahimbing ng tulog ni katropang Junjun dito sa boarding house ang iya barkada. Ay grabe si katropang Junjun, ginhulam niya gali ang yabi ha sang iya barkada, so wala sa gali ay nagpuli katropang Yumi. Plano awalaan ko katropang Joy, gimplano niya na gid atoya
1: sa anniversary,
0: mm-hmm, gimplano gid ato ni katropang Junjun, siguro nalipat siyang anniversary nila, gimplanuhan niya gid nga abi pre Paula mako da yabi pre, ibili lang sakon pre kay may chicks ko to karon.
1: Niya nga kuwan niya.
0: So, galing siguro hubog-hubog sila ti why sila nakabugtaw eh, kundi dakpan sila ni katropang Yumi. At until nga ano ah, nga na-realize guro ni katropang Yumi no, katropang Joy, kagbaw kaisog siya, ginpalayas niya si katropang Junjun ba?
1: Wow! Dali, madugay na.

0: Masyado familiar.
1: Yeah, sige ate, sige after. So, no, after ko na sa tumawag katropa, super stress gid sa ho. Pero nagbangon siya ko na para ipakita kay katropang Junjun nga hindi siya kawalan nga klase sa lalaki. Kagdi, nag-ano gaya, nagbunga, gitaran nga pagbakas ani katropang Yumi kay man after niya ko na graduate. Nagkuha siya sang board exam katropang mm-hmm. Joy. Tapos same pa sila ang review center ni katropang Junjun. Kututadhana, gidba?
0: Ano ba naman siya makita?
1: Yes,
0: no?
1: Pero wala sa ko na yung nagpa-distract akag nag-focus kid siya nag-to-on mayad. Kag, nakapasar siya. Year 2025.
0: Wow.
1: Yes. Amo lang na kasi katropang Junjun na wigit.
0: Di ba? Kinarma siya katropang ay wala siya kapasar.
1: Yes.
0: Sa ilang aboard.
1: Amo ganit. Sige, balik, balik alindog na subong ha si katropang Yumi. Yes, syempre. Pila na katuig ang nag-agi ho for sure. Malaba na sini ang buhok niya. Ay, tiya, kay katropang Junjun kuno ho, dad maka sa kaniya. Ate, ano ka ihan? Ate, nang tawon tabi diri mga katropa nato, no? Sa ni katropang Sir Chris. Strong, strong si Junjun ba? Grabe, idol si Junjun, no? Katropang Sir Chris. Pero ang bali, ma'am Senalin, ba? Grabe man si Junjun ba? Sa buhok lang. Nagbago ang tanan. Ay, nako mga ma'am. Ay, pati si ma'am Senalin, nagakonsumisyon sa imo, katropang Junjun, no?
0: Kung makita, tagal yung poster ni katropang Yumi sa ato nga program, do ka ano mong gani sa iyo.
1: Yes, to kagwapa man gani.
0: Sige, si katropang Roslyn Esteban Ambak, nagpa-highlight kag nag-comment o, bad gig ko no, si Junjun, mga paasa.
1: Ay, basi si Junjun man ang ex ni Ma'am Roslyn. Ay! Ang balan, tagin manuloko si Jay, o si katropang Joy.
0: Nga,
1: nadalahig pa. O si katropang Rafael naghinibi na ho. Ay, ay may angel, may pakpak sa likod nga nagapismo. Daw ikaw, kag. Amo man kay Ma'am Crystal, ho. Nga nalalabog ang laway. Daw ka mo, bala mga emoji niyo mga katropa.
0: May burot ka niyo, Ma'am Crystal, yung emoji, ho.
1: Yes, sambali, Ma'am Roslyn. Agoy, Junjun. Ay, relate na relate yun nga ton nga mga katropa. O, si Sir Rafael, o, siling niya, muna nga mga laki, wala sang salita. Mayad lang sa gawa, kay man, nakuha na nila ila gusto, bulaga na dayo nila. Pag move on ka na lang center, kay kung ipilit mo pa imo kaw galingon, kay Junjun, masakitan ka man gihapon. Siling niya pa ho, kaghambal mo, gwapa ka man. Damo pa na makita mo nga sobra pa na sa malunggay pandesal ni Junjun. Sobra pa sa anom. O, di ba?
0: True. Basi nila ganyan pandesal niya. Basi, ano yung Spanish rule?
1: None.
0: Sige, ati. Si Katropang Crystal. Junjun, ang masasabi ko sa'yo, deserve mo yan. Kasi hindi ka makontento sa pag-ibig. Yahoo! Kag sa imo nga sender, or sa imo sender, good job at naging matatag ka.
1: Ay, idol man ato ni niyaton nga sender. At least, ginhimo niya na itanan, gin palangga niya gin si Junjun hasta nga ginkapoy na siya. At least, nagbuya na siya. O, si katropang, ano ho, si katropang Julius. Kagwapa gin sa inyo nga duwa mga DJs. Ba, thank you so much, ha, katropang Julius. Si ma'am, si ma'am Flor Abelio, a.k.a. Delilah Y. Real talk ko na ho.
0: Relatable. Sige, ati, hindi tama malipod, mga katropa, nga ati nagkakatabo, gandiyan niya in real life, kag iniganing natabo sa ato nga letter sender today, nga si katropa, Yumi, nga ati, ano man, relevant, gid sa Independence Day araw ng kalayaan, pero ati, good thing, mga katropa, ay, nga nangin matatag si katropa, Yumi, amula na namian, tada nga part.
1: Yes, di, sa imo, katropa, Yumi, ha, pakabakod ka lang dira, ah, kag ayaw na dira, mag, ayaw na pagsapaka, edad man, nagin na literally si katropang Junjun basi bala maglagas-lagas naman na siya sa imo kay di hambal mo nagbalik na ang imo nga alindog. Kaya ikaw na lang ina-focus ka na lang na isimo dira pag travel-travel akag enjoy lang imo nga kabuhi. Alright, at isubong nga hapon mga katropa, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno siyang leksyon.
0: Aba, di puno man sang inspirasyon.
1: Kag syempre, puno-puno sang konsumisyon. At sige lang importante na solbar ato tanan ni katropang yun. Sa mga katropa natin, dira hanga nag-upod sa aton subong nga hapon, mapa Facebook Live man o kun sa radio. Thank you so much gid ya mga katropa. See you naman next week. Ingkaupod nyo na lang hangin yung mga DJ Chika Beef sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical side, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: XFM.
2: Mga katropa, exciting!
3: The Secrets of Hell.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
6: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon na may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yes, to help!
4: Plus. Mag-inom kamo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
7: Sunthone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang gidatawag glutathione kag may collagen.
6: The secret of health.
8: Pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM 103.9
13: XFM.

0: happy, happy Independence Day, Bacolod!
1: Yes, and happy, happy Friday!
0: Diba? Thank God it's Friday and we are now celebrating our Independence Day, no? Sa kabilugan nga Pilipino, sa tibuok kalibutan.
1: Or else, araw ng kalayaan.
0: Oh, diba? And iba niya to yung sa mga Minjola or iba na to sa mga EDSA o no, ga-celebrate man to sila. Ati, kamulanda na yan. Kaya rin kami di.
1: Pero pinalaya mo na siya.
0: Pinalaya na, no? Naglaya-laya. Naging ganagini mo na si Gregio. Lumboy, galing yan, lumboy.
1: May subong sa ako, kay dumang laba ko.
0: O, diba? Laba dami, labang mo. Do, binuoy ko na, may blaki ka terno, gidya tanan sa imo, no? Pati ang angin mo, kalimutaw puti. O, diba? Alas 4.21 na sa nga po, mga katropa, kag nakatutok mga kamugyapon diri sa inyo nga. Paborito nga segment no, tuwing hapon or programa extra service kaupon ng inyong Uncle Bob aka Boy Turboy aka Ka-Vocal Wed
1: Sex hindi nga nagapainit sa inyo sa kahanginan kagmahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan
0: do siya lang ang kaslon.
1: Yes kagano ko mala ano ni Runaway Bride.
0: Runaway Bride and never coming back. Runaway train. Siyempre na nakatutok na kamugiapon sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga nagatutok man dira na sa aton nga YouTube channel, no, may harap makita giapon dira sa live stream, no, via YouTube. All you need to do is kantuan nyo lang XFM 90.3 Bacolod live stream. And also may harap makita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa. This is our official Facebook page, ha? Kung gusto nyo yung magpatamyaw or mag-comment or para updated ka mo sa mga nagkakalatabo diri sa aton, pues, kantuin nyo lang or i-follow, like, and share ang aton nga official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Kung Android naman nga ang phone mo or keypad phone, di gali Android, sorry lang. Pwedeng-pwede kagid mag-text sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926.
0: Correct! And syempre no, sa mga katropa tadira nga nagpamati sa ilang mga panimalay, sa ilang mga ubrahan, iban kadali na kay Friday, pagka 5 PM, pum, sorip na to sa pista sa Silay, no?
1: Yes. Happy fiesta,
0: charter day or fiesta sa Silay City. Shoutout da, ara da ko bata matukar sa isa ka barman dira, no? DJ Norine, da kuya karon niya. Ara kuya ukaw po dang akong gabanda sa Royce Hotel. So mga gusto man da maka magpa-chill, no, habang Independence Day, ka gusto mamati sa mga music, kag mag ulo-ulo request na sa amo, naara lang kami sa Royce Hotel, no, sa pinakababaw nila sa roof deck nila, no, or sa ilang Linnea Sky Bar, ara kami dira. At syempre pag Friday, kinanda na tukibunta kundi inang aton nga Sir James King sa iya naman nga segment yang class sad yan, no? Meaning to say, ang class is katropang listener and solid supporter. Diin bala siya at untok ibon, Sir James King, diin ka na!
2: Hello sa lahat mga katropa! Kamo, nakatutok sa karon! Sa 103.9 XFM ng Bacolod! Hindi ang ating na class sad ya! Ako po katropang James King! Mga kabukiran, no? Wala na. Ang gitaw ginaw, yun na ito ng kurok na dito. Yes, sila mga kukulado na bago ang katopa na nandang sa produkto. Sang yes to health and protein. Dari sa mga produkto na ito. Na pwede nila madagan. Kaya mga na pamilya, mga mga kulisa sa mga king. Sa kada madamo ba ito mga followers sa iyong Facebook. Pangalan ni Pan. Si Ma'am Maricar.
3: Alturan.
2: Alturan. Si Ma'am Maricar. Korea, gabi po, look niya sa camera niya, oh, no? No, ang kara doon sa pampansang national television. Pero magkain mo mga sa kanilip, ma'am, ha? Sa XSM, Bacolo News, at Pati-TV. Salud, pinihan natin nga, katropang listeners and solid supporters sa Sadya Halesa po, no? Plus, Sadya. Subo ma, may kaigilan ka, ha? Pagpatiyog sa atong nga ruleta. Yan. Si Mom sa camera gate siya magtunok ka. Hindi siya magtunok sa akin, hindi siya magtunok sa ruleta. Sa camera gate siya. Hindi na yun, basta may buo-buo pa hon. Tulay na ito, ma'am. Pag-tipones. Mga pinakabilog ka ba ito natin?
3: Apat.
2: O, ito subong niya, wala, dobra pa ito, wala na. O, ano lang din natin na kakainawan natin
3: sa bagay?
0: Alright, congratulations kay Ma'am Sonia, no, sa pag-daog sa Santon Plus Gold. Isa ka box, kid. So, imagine ko pila nakabilog ka damo. Sina, no? Bawat dani sa kastab daw, I think 10. Or, ano, grabe. Kamahal pa naman baklon ang isa ka box. So, congratulations, no, to Ma'am Sonia. Thank you! Up, daw mapatiyo to you. Wow. Duga! Doon nag-blink-blink-blink yung mata. Kamusta man yung mga team building, ha?
1: Kapoy, kapoy sa o. Tapos tinapalang ang premium.
0: Ay, ang buwat talaga. Ito, sabi ko, baso.
1: Ang baso is a perfect attendance niya.
0: Ay, alam mo na, alam mo. Ang kumula siya, perfect attendance. Kasi balata ni ako man. Ako na mag-absent siya. Laka lang yun sa kabulan.
1: Laka lang, pero solid yan.
0: And syempre, no, sa mga katropa na dira, no, speaking of patuyo-tuyo, hindi ka gadya matuyo kung ang imong resistensya mabakod, no, muna gani nga dapat subong sunny weather, no, i-grab tigit ang opportunity ta para mag tumar sa aton nga everyday nga suplemento nga nagabulig sa aton pampalawig sa kabuhi, kag syempre pampabasko, kag palayo sa masakit. Amo gani ang aton nga Ultimate Trio gina-introduce tagit sa inyo as always, no. Ano bala ang Ultimate Trio? Tatlo ini ka suplemento, no, nga i-take mo every single day para naman mahatagaan ka sang healthy nga body, at the same time matagaan ka sang stronger immunity kag kung ano pa dira. Syempre nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold, mga katropa, no, magamay lang ini nga capsule, pero don't underestimate kay kadako sang bulig ini sa aton kalawasan. Amo na gani nga una-una gini nato ginaindurso kay puno ini sang mga bitamina kag mga sangkap nga makahatag sang kayuhan sa aton lawas, labi na gid ang mangustin. Ang mangustin is a antioxidant nga nagakaka sa mga toxic sa aton kalawasan. Ang palaya nga may ara sang gapa-lower down sa aton cholesterol kag nag-regulate sa aton mga blood sugar. May ara man gini sang malunggay nga nagabulig hatag vitamins and minerals sa aton lawas. Plus, may garlic ini nga source of anti-cancer. At the same time, anti-inflammatory, kakas ang mga palamanog, bukol-bukol sa aton kalawasan. Kag in addition, dugangan tas ang spirulina nga gahatag sang protein sa aton kalawasan. So sa isa pa lang ka suplemento, busog na busog na kamo. What if kung dugangan tapagin sa ikaduwa naton nga suplemento ang premium D3. Ining premium D3 mga katropa, isa ini ka sunshine capsule no or supplement nga naghahatag naman iniya sang paglimpyo sa aton lawas pinaagi sa pagkakas sa mga virus kag bakterya no. Gina remove ya ini nga mga elemento nga naghahatag halit sa aton lawas no. May ara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight. Bagay gini sa mga nagapulaw nga hindi mainitan sang adlaw.
1: Kagdugangan tapagid sang aton nga paborito nga santan vitamin C, syempre ano balang santon ganaga padugang paligon man sang imo immune system mga katropa, tungod nga vitamin C siya nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian. Kagkabalo bala kamo mga katropa nga antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag may harap agit ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani nga magareduce ang imo nga kakapoy.
0: Kurik! And pwede tagid kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center mga katropa no, dira lang na sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Makita nyo man sa inyong mga screen no, arad ang tanan nga produkto nga pwedeng-pwede nyo gid baklo no kag ipanghatag sa inyong mga pamilya para naman syempre suabe kag legit ang aton nga mga produkto. BIFAD approved kag halal certified, pwedeng-pwede gid sa aton mga kauturan nga Muslim.
1: Kag kung tamarang ka naman niya magwa or magkato sa butika, pwedeng-pwede nyo gidya ma-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! And syempre na mga katropa, Arina, atong tamyaw ng atong mga katropa din nga nagatutok no, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday. Happy, happy birthday sa inyong tanan! Thank you! Kag sa mga nag-celebrate sa ilang kapistahan, happy, happy festa din sa inyo! Thank you! Kag nag-celebrate kita sa happy, happy, happy Independence Day! Thank you! Damo, subong celebration ba, no? Celebration sa estasyon promo. Pataon na ni Vlad, ito tuyangin. Si tuyangin ni Tanya. And syempre, no, ari din, no, nagapangunang iyang amiga, no, ni Sexy din, no, si Katropang Honey. Maladyosa ka da, Madi ba? Ha? Ha? Ha? Ang bali niya, Angel, si Sexy D, Black Devil naman ko. Thank you, ha? Kaya may pagkademonyo, gina ko gali. Ari madre akong kumari, no? Si si Lelibet Rimos, no? Dira na siya, I think, sa may Mursa, no? Sa may bagsakan sa Mursa. Mga mare-pare, maying hapon na siyo tanan. Thank you! Sunod naman ko tama, singalong sa inyo, ha? Kagari mandiri si Katropang Rain Holiero, shoutout Barangay Kabug, Purok, Rosas, Pandan. Shoutout sa mga taga Barangay Kabug. Thank you! nangyari man ting amigo ta nga si Dodoy Robles. Kamusta ka, Bokal? Maayo gid ang akon nga. I'm very okay. How about you, Bossing Dodoy Robles? I hope you're doing fine.
1: Hey, you! Sige, ginawa pa man sa
0: Ari Mandiri, katon nga ba? Hinablush ko naman.
1: Hinablush ko naman.
0: Ari, hinablush ko. Hinablush, Marge. Es paras, no? Maing hapon, Tita Sexy D and Tito Uncle Bob. Bokan, kami ka respectful. Kibla nga bata. Padako agad sa maayo. From Barangay Buenavista, Murcia. Thank you so much, Marge Esparas. Thank you! Kamu malaning ang mga kabataan. Subunglo ka na, Ami. Man na magpa-shoutout. Hindi kayo pwede shoutout na, be? Sino? Yahoo! Respectful nga na, Ami. Alas 4.36 na sa kapon mga katropa, no? Kagang pecha subong. Hunyo 12, 2026. May mga patamiyaw ka na sa wala na kapoy na sa why not amiyawana isubunga shoutout na kalikya may namo no sa mga gina padala nga sponsored shirt no sa mga gusto mag order butt kick clothing lang ang inyo kantoan no ari pakita ko sa inyong likod ari ba Reverend, the Reverend. Nakalipat ko sa, basta Reverend something niyang, pero doon nami, okay. Reverend Warrior, I mean, no?
1: Nami, no. Tanisa ko, may ma-sponsor man,
0: gani, no? Mga panty at bra.
1: calling, the mga sponsor,
0: the piling mga ko may ma-sponsor, yung si mo, siguro mga, kati, laban ko mga, mga spaghetti, bihon. Pagkaon gali. Pagkaon gali. Eh, syempre na mga katropa. Ano ba natin nga pagkaubrahon subong? It's Friday, no? We're gonna read two letters na naman, no? Agipadala sa aton sa aton ng mga katropa. Kagtagaan sang kabuhi, no? Pinagi sa drama. At the same time, mag-advise kami ni Sexy D kag Uncle Bob. Diri lang syempre sa inyong paborito nga programa tuwing hapon, no? So, amo na gari nga stay tuned lang amo dira mga katropa. Kaya magabalik ang inyo nga programa nga extra service ko po ng inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal with
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre dira lang ha sa inyo nga paborito nga radyo 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa labutika.
8: Exciting, bro!
9: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man siya mo sa niginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas
9: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kung brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkanto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Ang mga ginatawag nga angina.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
9: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkanto sa part sang heart muscle, it will cause

0: Batak. Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Kung nag-block naman ini isang artery nga pagadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ang mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkato sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilang sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ilang sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Kailan ako may kwarta kay? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, lang alang.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota, exercise man kita be, kung ginatamad ka mag-exercise ti panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka kapag sick ka na dayon aga nagaanon kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat nga ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin ko ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambala ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: XFM 103.9.
4: Kare ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag ang Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar kamo namon na magpanaksi sa among diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag Kansilay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun sila noon

0: a las 4:59 minutos en Japón. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo ang aton nga paborito. Walang iba, ang paborito ta nga kape, no, nga ginainom ko subo nga hapon. Siyempre, no, hindi giniya madula. Hindi gina madula, oh, di ba?
1: Ako man, ang mga kapit ko.
0: Wala, grabe, ter, no, pati ang baso mo sa imo ba, yo?
1: Ala, oo.
0: Grabe, oh, ay, ter, no, man sa ako.
1: Ay, ala, ay.
0: Ala, ay, arman na ganyan kutsara, nag-ter, no, sa imo. Tiin mo na yun. Siyempre, wala iba ang aton nga Santon na coffee mix, no? Kabalubla ka mo nga ining Santon coffee mix paborito kung gini mga katropa kay nga, pwedeng-pwede gini sa mga tao nga high blood dun, which is ako, amuna, may heart disease, kay bangod, non-caffeinated. Meaning to say, pwedeng-pwede gini nun, hindi ka magpalpitate, hindi ka magiging acidic, bangod, nagkapi ka na, healthy ka pa. The reason why nga healthy ka mo mga katropa kay miyara inisong mangustin, moringa kag soya powder. Amo na nga namit, swabe ang sabor kag pwede nyong himuon nga ice coffee, pwede man sang mainit, harap lang hot coffee, depende sa mood niya, ako depende sa gusto nyo nga panabor. Kag at the same time, ining Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa, may ara inisang bulig sa mga kababaihan, no? Labi na gid sa mga naga suffer sang ilang mga hormonal imbalance.

0: Siyempre, dugangan tapagid sang iniuman nga paborito nga siyempre kung may kape, may ara man kami sang Santon Herbal Tea. Amo naman niya ang antioxidant nga rich sa extract of mangosteen fruit. Siyempre, kung bloated naman niya ang imo nga tiya, ara o mga katropa ara sa screen taho. Kung makita niyo subong ang aton nga Santon Herbal Tea, nang kung bloated ang imo nga tiyan o kung nag-acid-acid ka, dabi, pwedeng-pwede ginay or gusto mo magpatunaw, dabi. Siyempre, updan mo man sa exercise na ikag-balance diet para mas effective. Kaya nga itong herbal tea, mga katropa, ginisa ni ang sabor sang malunggay, turmeric, kag cinnamon bark.
1: So, ano pa hinaulat yung mga katropa, pwede-pwede nyo ginibaklon sa mga butika nga malapit sa inyo or kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center or pwede man order on through Shopee and Lazada. And syempre, duga nga pag shout out, Sexy D, let's go.
0: Syempre, ari di nagapanguna siya Dudoy. Ano muna ni no? Siya Nanette. Si Madam Nanette Vasquez Susan, good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Paki-shout out po daw sa mga taga Boston, USA, nanonood din po sila. Oy na. Good afternoon to all Boston, USA.
1: Boston yan. Taga-doon bus ko lang ba? Alright, shout out to all of you guys there in Boston and happy viewing and sakit budle mo English.
0: Basta happy viewing. Oh, happy viewing. Watching. Happy yeah. Watching. Oh. Ari mandiri siya, Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, wow. Uncle Bob and Sexy. Ina-itik
1: naman niya kiguaw.
0: Ari mandiri siya, Razal Fat Bugoy. Shout out matanda bossing mayong hapon. Shout out ng tagli kay Razal Fat Bugoy kag siya katropang Jelwen. Good PM Uncle Bob kag Sexy D. Dan share na happy Independence Day. Happy long weekend. Dami ilagaw sa iban nga lugar kung weekend para maka wind up man. Yes, enjoy kag night out man.
2: Thank you.
0: Bawari man diri ang akon nga mega nga si Romeline Gonzaga Plotania. Hello Sexy D and Uncle Bob. Pasilay na kamuda yon ba wala tada sponsor mang
1: ako galing mito karko karon sa Royce Hotel so 11 PM naman ko matapos so alanganin may imus pa ko so tapos mga alaw na
0: ilang tawon ko pa ni
1: pero ari makadto giniya kay mga tumandok ni sa mga sulay
0: oh bow ako dupilo. Doy di lapyo, do medyo lapyo na sa
1: sobra sobra kalayo, pero ka baka pista to. May dato lang. Isa mo ning mga kalayo, na mo ning kasi ko may edad ka na do ka. Hindi na guro ka po na.
0: Yes, kung ano ka nang idea do. Takan ka na blasang garot.
1: Saka sa kwarto on aircon ML da yun.
0: Gusto.
1: Oh, kaga grabe no. Sa una ya magpatugong ko sang 100 pesos Sexy D no. Magadto ko na iya sa Silaya ang 100 pesos ko na doon, pila pa nakabalik-balik. So, bungya nagtugong ko 100, pagbalik ko dito, lapit na empty.
0: Super.
1: Kamahal man sa gas bar. Diba? So, una iya, 100 ko iya. So, una, ganun si Quinta lang namun, yawa na kami lagaw. Kato pa karin at makulod.
0: Ako na mahimusin mo, Uncle Bob. Imuson mo sa ano mo sa IPO doon?
1: Abi mo sa ako niya buok ba?
0: Paypay yon.
1: Ano mo ko paypay yon? Ano ka Peter Duster?
0: Ano sa PWD?
1: Pero kung gusto mo kong himuson, pwede vacuum ka lang para Pwede ah, Romeline, himusa. Himusa ako, pero Romeline.
0: Himusa, gulika. Tugasa. Cool. Ayaw cool.
3: Ayaw cool. Di ko masukal.
1: Oh, mamista si hindi ka maglog-log. Basta diba, pamista kami sa inyo. Karoon kag wala ka karoon ng si pakaon sa amon. Ha? Dama mo lang, ha? Dine, mo ba lang ikitulturan ko na din ka? Hindi ka parting sila. Ikay, naribot ko ng bilog na sila.
0: O gagatilog-lahog siya, mang kay ginatutuod.
1: Talisay sila, iba kulod na libot. Kaya na kayo, pad the rider ko blan. Isa ko lang ako schedule sa una sa Bacolod. Dito ko blan sila yung biyahe blan.
0: Ay, lato ah.
1: Oh. Tapos mo, ano yung manis yun? Doon taga Bacolod man yun.
0: Kasi isa ka sa nag-liver man sa akong sa una.
1: Hmm. Na, hindi aling kahit sa una doon. Kaniwang pa blan sa akong doon. Doon taga matayo. Anyways, mga katropa, no? Ari na, ano, 5-6 na sa hapon. Kag mamati na kita sa una naton nga sulat nga may kaangot sa ginatawag nga hindi na kaladlawan ang mga lahog mo. Dear Uncle Bob, tawagalang ako gali sa ngalan nga Lana. Duha na kami katuwig sa akon nga boyfriend. Kag wala man ako masyado gid nga reklamo about sa iya. Kay tungod mabuot man siya, may sense of humor o galing, sobra gid ka tripper. Ina ba lang mga lahog niya ba lang nga kisa daw ka hindi nagidamo? Tani mabalaan niya nga kisa kung gaseryoso na ko, hindi na sa maglahog kay para wala sang away. Kay kisado hindi ko nagid mambal nga funny pang iyang mga jokes. Nagabot sa punto nga daw kailinit na sa iya. Kisa magabot ko sa ubrahan, no? Imbis at ipanon niya ko, mayamuhat pa siya. Pinabalang kamusta ho niya ko kung kapoy ko, ranong natabo sa akon nga ubrahan, or kisa mamangkot malang simple nga pag dumdum kung anong gusto ko kanon. Ibis nga daw gakasakit na naging ko nagkakapikon. Tapos ang balon niya lang ka nga masyado kakadrama. Kita mo naging nga joke lang to, mapikon ka gid. Simple ba lang nga mga istoryana yung malamblata ni Uncle Bob. Hasta nga matuyo kami nga duwa nga nagkakupanay. Tani amo naman ano? Di ki puro yamuhat nga daw wala na sa lugar. One day king istorya ko sa Uncle Bob, no? Party sa pagkapikon ko sa iya. Hambal niya, pikon talo daw. Hindi bang feeling daw as if nga daw wala man siya kakapikon. Kakakapoy na kita ko yung Uncle Bob. Okay man ang tani, balaki kabuot sa iya, pero kung ado-adlaw mo kuya ginayamuhat kung wala ginaseryoso, ay gusto ko na lang yung magbulagay kami mag-amun eh. Kaya doon malabot na niya sa punto nga wala na ako niya ginarespeto, labi na gin sa ginabatsyag ko. Ano ba lang dapat ko yung ng Uncle Bob? Amo ni nga nagsulat ko sa inyo. Tani, ma-advisean nyo ako ni Sexy D, no? Magahulat ako, more power sa inyo dira sa XFM. Once again, ako gali si Lana. Kaginiya nga akon nga istorya.

0: Hey, gabot ka na? Plangga? Doka, dalang...
1: Oo.
0: Doka, lapyo si Musubungaw. Kamusta to inyong team building?
1: Kapoy! Kaga, sadya man, pero... Kabalo ka nagid nga tap-tak anak ko na isa mga muamon.
0: Hmm. Namit? Namit ka, Jow? Lumadunlan ko. Pero joke ni.
1: Yahoo!
0: Ang nakabilin ba lang ang mga residyo ka mga balas-balas sa Santon? Coffee mix ka, ano, askad? Ano yung nakaon mo? Tanikan-on mo lang ko ba?
1: Sinapay nga sobra ka ginag-take out ko.
0: Ah, Yuki, nagbalutin mo ako naman ka?
1: Mm-mm.
0: Ay, ati, wala ka to nag-perform? Kido, kabalo naman sila nga singer ka, di ba? Doon, dalangin, langga. Nadula ang mantil ta. Di ba? Hindi ka pwede magkadla. Para na sa istorya. Hindi kaya magpati man. Wow! Kag ang kurtina sa kusina. Ano na yung ginubra mo? Amo na yung ginubra mo ba
1: Wala ko subong sa mood maga joke-joke ka ha. Kaga wala ko na sadyahan. Paliog lang, kapoy na ko. Kaginan lang ko na gidiya magpahuway. Nakadiga mo ka na?
0: Uy, nakadiga mo na ko. Isa ka gantang.
1: May bisita ka?
0: Para buwas, kalukaluhon. Nga hindi pwede hao. Dalingid, kabalo ko yung ama nanay. Ang imo nga nanay, amo na gani nga namana mo gidguro. Pero... Siyado mo na kaputi.
1: Hindi kaya. Kabalo ka nagigagig katuan namun sa team building, bitch. Paano ka matubi, mablock?
0: Pero dali lang, Gid. Ano na yung baso mo nga dala?
1: Ha?
0: Ba't ikaw perfect attendance ka?
1: Oo. Pagtapos may ingala.
0: Hindi gani magkadlaw! Tigaw mo niya sa ulo mo man.
1: Do what you love.
0: Ha? Huh? Do what you love? Meaning ako na, maduta sa love? Ano man, di, ano man? Maduta kay love? Ano man? Duta love? Hindi magta love? Ano man? Labidud, ano? Ay, ikaw bala, no? Kesa nagapati, nagig ko nga. Majoke na lang gid ko, kahit di. Kakadlaw ka. Kanami isang istorya na ita, kanami isang basa ta diri nga. Hindi ka dapat magkadlaw. Biskan ano ko ka joke, ano ko kayo muat kay manang personalidad mo. The more kagapugong, no? Kagauyog, hindi ako magkadlaw. Try lang, baby, try lang, baby. Hindi, langga. Try lang, baby, kadlaw kang wala sa may kauyog. Sige, baby. Nga, may sungaw. Ano man? Do ako yung mapikon, how? Wala mo na ako ginaseryoso. Sulion ta. Hindi, sulion tang storya. Nga doon wala ka nagaseryoso. Ha? Di ba ang balko si mo, mag-joke ko, hindi ka magkadlaw? Uwe ka kaseryoso. Doon wala mo na ako ginarespeto, ha? Tinagsuli. Ginawa na yung kamay. Inhale. Uyog, liwat. Pinaglihi kaging guro sa... Kabalo ko, papa mo, driver. Amo na nga mag-start ang salakyan. Nakabatian mo rin sa baby ka pa. Ano na ginamana mo? Ano man? Abi ko, lapyo ka. Sige na, kao na lang di gani. Haring, ipiparar ko na si mo. Amo to, ang bal mo bala sa ating building mo? Adobo. Alang adobo to, adobo man di. Hindi, makaong ka pa ni.
1: Thank you, Gida.
0: Manan to? Nabala ba, Aman?
1: Ano ba, bay? Seryoso man ko, bay?
0: Ah, okay. Nagseryoso na sa'yo. Salamat. Pero, nay, ano man ni Mana?
1: Yahoo!
0: Basahon ko na lang liwat, ah. Dear Uncle Bob, kanakapoy na gid ako, no? Kagis, ah, nagapangutos na gid ako. Kagambalo niya lang kung nga masyado ko kadrama. Joke lang. Taklaro na gid na. Ay, hindi na niya mo. Feeling ko wala kagakadlaw sa joke ko, kundi sa tsura ko. Ang tuod. Ang tuod. Ako ah. Diin ang tsak to.
1: Wala ko na namian. Kinapukugan ba si mo nga mapahuway na ko? Kinapunggan mo, kuya?
0: Wala ka kinapunggan. Ginaistorya talang ka. Kinapaka... Ginapasadya. Kaya kabaluko kapoy ka.
1: Ano ni nga dobo mo, man? Daw pait pa niya sa...
0: Na, ano kayo nga nagkwakay mo yung tubig sa rinula? Ulo, nag-yelo pa na, oh. UTI pa ta po. Yahoo! Nandito ka nagkuha.
1: Pare, may gift ko din sa imo.
0: Yes. Bebebe, color green kwarta, gina mo. Bebebe, anong, ano, din? Din ang gift mo?
1: Ara na, tag ko na.
0: Ano ni? Orange nga lapat? Anong ko ni?
1: Pasador.
0: Di anong ko ni sa?
1: Ipahid. Sa baba mo permiga basa.
0: Imon face mask.
1: Ipahid mo kayo sa baba mo permiga basa.
0: Ah, okay. Sige. Doon na to insult to yaw. Sige. Kabalo ko na nag-aagsik. Imo na lang ni Be. Kaga mo na lang ning ipahid mo man.
1: Sa DN.
0: Sa baba mo nga nagabasa. Kabalo ka lang ako din, kababa!
1: Baba ko nagabasa, luga, baba mo kundi basa.
0: Ha? Basi aling ko sa basa, man. Wala na, nagbabaanay kami nga doon, ha?
2: Yahoo!
0: Mabato, eh. Gamon. Hindi, gani. Yung napahipos ko sa... Pag...
1: Hindi ko pwede magbato.
0: Nagamuha mo na sa sako, no? Kag ang hindi ko gid gusto, ha? Langga, masabat pa na sa kisa. Na dumapos nga... Hindi ko na wala namian mo.
1: Itrapo. Liwat, liwat ato. Itrapo na yun.
0: Ang gutsay mo, ha? Isa, hindi kong... Wala mo kong kapangutos. Ikaw yung ganing kapangutos. Masyado ka kadrama.
1: Abo ako pang kadrama?
0: Adlaw-adlaw ta ka ginapakadlaw. Kay para ang purpose ang pakadlaw ko si mo is para nang arab lang hindi ka makabatsag kapoy. Abi mo bi ang joko para lang yamuhaton ka. Diba ang bal mo gani gipili mo ko kay kabuot sa akon? Hindi lang na yan. Pwede nga buot lang. Hindi yan sapat. Dapat medyo may humor ka man, may... Ano ginakaon mo, ha? Di ba, ambal ko si mukha noon mong adobo nga, hindi ka magkakadobo ka mga ganyan. Tinapay ginakaon mo, ha? Ito may inuyog, inuyog ka da.
1: Hindi, kaya ka namin tinapay, bago luto.
0: Basta tapusong ko na niya. Ako na lang mabulag. Suliwan ta. Kaya wala ka plano magbulag. Ako na lang. Mangita na lang ako sa babae nga pakadawon. Inablang piling ko mag-ngirit. Di ka ngirit man tong sa dalom. Bahala ka na.
1: Di ka pagkontento sa ako na to'y otoy?
0: Wala na akong iminensindihan sa imo kundi puro otoy lang.
1: Di ka mag-inayakay ka pala tutoy ka man. Wala, familiar ka hindi. Luwat.
0: Ang huni nga ina, mabatian mo na lang kung medyo malayo sila. Kaya kung malapit sila, palakpak na. Ay na. Kung ka masyado, gitsi mo, yaka ka malisyusak na si babae. Sige na lang ah. Matambay lang ako sa gwa. Basi may mga makadlaw pa sa ako nga joke. Kaya daw suli eh. Haling kagina nga nagsugod ko, wala iauntat ang kadlaw mo. Next time, hindi na ako magbasa sang script. Bungol ko, oh! Bungol ko! O ikaw, ay kagatuman. Daan na lang.
1: Mabalan, tarikit ka.
3: Mabalan ka, no? Mabalan mo, ano? Nga, no? Itsura mo pa nga daan sa mundo, diwata. No?
2: Nga, hindi mo niya pagbasa ron.
1: Pero gibasa mo giapon mo, ikaw ka mamati.
3: Yung ko, bro, kung may supon ka nga supon sa baba. Amo nang tingog mo. Amo rin, hindi mo pagampakan ang panganan supon sa bata mo. Kaya basi magsulod sa imo nga ningagnag. Amo nang gwa. Tukalang-alang si mga diwindi kag ano, kag tamahu. Sige na, daan na. Hindi ka palawig-lawig ka pa. Wala naman natuman.
1: Amba ko na gising.
3: Aryo, nagamba na gidi nga hindi magkadlaw siya kay wala na gisiga na magkadlaw sa mga joke. Wala pa ko yung nag-joke yung nag-utoy-utoy ka na kadlaw.
1: Amba ko na gising mo nga hindi mo na pagpilion.
3: Alright mga katropa, no? Madaming salamat katropang Lana. Thank you! Kung magtubod ko ng Lana, tika balo ka na na mo.
1: May aswang.
3: Hindi. Nag-awas lang.
1: Awas.
3: Ang putong kabukal gid man ha. Hindi ula ko nakakikita ka nag-abukal, no? Pero ti, muna ko rusunok sa ila. Magbukal ko ng Lana, ti, basi ko na may something dangerous.
1: Mga ano na sila, mga bad omen.
3: Bad omen. Si Umeng. Anyways, mga katropa, no? Ari, tagahanta advice si, mabala mo kaya akong birnes.
1: Gani.
3: Daw, matulogan ka na. Alright, daw, no? Katropa nga, Lana, kung nagkapamati ikaw dira, no? Okay lang gina bala ang mag-joke ka, no? Pero, una sa tanan, inang havey man, eh, no? Abod lang mag-joke nga, walay na gani, tapos walay pa may mamati, diba? Kag isa pa, hindi talaga nga joke acceptable ha. There are people or person nga hindi mo yan ma-joke. Labi na gid ko may mga seryoso nga mga klase sang tao. Kag kung do medyo ara ka sa point nga do nagakabudayan ka or nagahulat ka lang bala nga do may mag-care man ang blasim or mag-care nga mamangkot nga langga nakakaawon ka naman na. Kasi do nga may sa feeling nga do ka-caring si imo. Pero kung do medyo yamuhaton mo pa, ay mas makapoy pa gina. Kag mas maibwal pa gina ang kainit sa ulo sa imo nga partner, no? Amo na gani nga dapat, kung palangga mo sa katawo, ibuta mo man sa lugar, kilalahon mo when to put your joke into action, no? Kay basi, sige ka lang da joke, tapos, nasubuan na sa galiya. Pero pwede pala gamitin ng joke man kasi to cheer up people, di ba? Agree ka man da, sexy. Di, gina-joke ka man sa partner.
1: Yes, kag mo, yun nalang ginaya ganin partner, yaya ganiya, kaya gina-joke sa'yo, gina, kumbaga, balang
3: miskin na
1: mainit sa ulo, yaya, gina, kaya pa sa partner niya, yaya mag-joke, kaya, ako niya, wala ako tayo ga-joke.
3: Sa ang malaking biro. Ano ka, oo, joke?
1: Kulang na lang, yaya, wala ako, wala mahitad ka ba, bae, ya.
3: Pango. Alright. Kung sige, kung may ara kami isang advice kay Lana, ano na?
1: Amo ginaya kisa ang mga lalaki katropang Lana. Hindi ka na mag-o sa ila. Kahit may mga lalaki, hindi yan nga kisa, balara, balang may ara man kisa ang lalaki nga gusto yung express ang nabatsagan niya. Pero hindi yan mahambal, ti ginapaagi yan na lang sa joke. May ara man yung lalaki nga wala nag-joke.
3: Diretsolo.
1: Tapos, wala, inagaling sa mga lalaki. Bala ka, tropang Lanang, wala ga-joke. Kaya balang, ga-joke na sa gali, pero, uy, kakabalo.
3: Ay, oo.
1: Eh, titungod niya, wala ka na hanat, nga nag-joke. Sa mudo ka muna bala. Amo, ay, joke na to gali.
3: Oo, no, diba? Pag sulod yung palang tsura, isa ka malaking joke. Ay, joke na nagaling, paglingling mo pala.
1: Oo.
3: Diba? Nga rin nakisaya nga mga tao nga daw, hindi gid sila ngayon niya mag-joke mo. Rab lang, may mga barkada ko nga, biska, ano yung gid siya ka-joke? Hindi gid ka kakadlaw yan. Ang inakadlaw mo na lang is, nahamot ka blang, ahay ka, luwi ni Blasia ka daw.
1: Ahoy.
3: Tanan na lang na yung a-joke. Eh,
1: Dutok ka trying hard ba lang ha?
3: Pero may araman ko yung amigo, para kay Michael Damayo, nakisaya, seryoso siya magambal, pag galiligid na kami sa kadlaw. Dumi mga muna yung tao mo, pero kay Bayani ag Bayani, no? Kita mo lang sa, seryoso niya magambal, pero ang tao, yung gahulat na isang punchline, Di ba? Pero kisa sa imo, no? Hindi mo man hungod nga mag-ano da, mag-joke, pero tutoy mo ko kadlaw, di ba? Mayara ganyan, ah, kuya gani nga joker, naging kuya gani, ah, di ba? Coming from a joker, ya, or a comedian, mapakadlaw mo, kuya, dako-dako na nangabutang, ya. Kaya di, siyempre, kami mga komedyante, sa sobra kadamo, sa komedy, ang katabo, sa kabuhi. Di ba? Mambali nga daw medyo kabudlay kami ipakadlawon. Kabalo kami magpakadlaw pero kabudlay kami ipakadlawon. Pero kung napakadlaw mo kuya, bravo kita. Kasi kabalo na kami asang level sa ginatawag na comedy mo. Level sa punchline nga, yaboy mga havey mo. Taya mo na, since siguro yung mga amigo is the aspiring comedian. Diba? Eh ba, sige, practice lang sa kiti, maintra siguro sa you're funny. Ano na? Oop, diba siya ang mata? Dobo ka na yaw.
1: Ay, wala ko yung kainom
3: niya. Dobo ko lang siya na. Dobo na kita.
1: Napyo, lagi sa sexy day.
3: Hindi kaya aga pa siya nagbugtaw mga katropa.
1: Aga pa.
3: Pero last na lang yun, no? Katropang Lana. Kung wala gid effect ang imong pag-istorya sa imong amigo, might as well nung batuna na lang kung ano sa hindi masyado bi ka babaw ang rason nga mabulag ka kay tungod joker lang sa or tanan man siguro ma-fix pinagi sa maayo nga pag-istorya na yan. Pero kung do ka himuon mo gini nga way or nga reason or alibay nga para bulagan siya because of hindi nagikamuya mag dula ka niya ginerespeto in terms of seriousness, it's really up to you. It's your choice. Kasi kumbaga ang bagay nila nga hindi pag-ubusan ang pasensya sa tao, no? Habang may pasensya ka pa, kag para mabalaan niya nga, Wario, it's a joke. Kamu ni pinakamalakdako nga joke tubo sa kabuhi mo, ang biyaan ka, di ba? Well, anyways, it's 5:27 sa hapon mga katropa. Kag magabalik ang extra service ninyong programa. Kaupunin ninyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal with...
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
3: Siyempre, diri lang, no? Sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
3: We'll be back.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting.

0: FM.
1: FM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
12: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, excited!

0: And we're back! Alas 5.37 na sa hapon mga katropa, kagining oras. Kinadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus mga katropa, kung gusto mo mga nga hindi maglala ang imong abalatian sa mata, nga maghulog sa katarata, pterygium, glaucoma, kung ano pa da, ng mga pagburon-buron, gamita mo na sa Vision X Plus. Kay ini may aras ang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin, nga kabalo naman kita nga manami sa aton ng mga precious eyes. Kung apektado na sa mga gadgets ng cellphone, computer, radiation, sang tanan-tanan ng mga ginabutang ta sa tubangan sa aton mata, it's about time na, no? Nga tap na unta ang mga balatian nga ina, labi na gid sa mga pag blurry or pag buron sang aton nga mga vision. Ang solusyon, Vision X Plus na.
1: Syempre kung naka Vision X Plus kasi patangi mo mata pagamitan na turbong imo nga bana para at least bisan dulom kayang-kaya yagigyapo makita ang ano ang kalangitan. Sa turbo lang mga katropa, ang turbo gawa sa maca at clavawas ka nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian kag syempre mag-improve pagid ang performance pag-abot sa bed scene or pag-abot sa loving-loving. Kumbaga, 30 minutes ni mga katropa ha, before mag-tsok-tsokanay ha. Hindi magdali-dali. Kuri nga ha, sa turbo, wagas ang lakas.
2: Correct ka dyan.
0: Ay, di ba no? Kabalo naman ka mong gusto nyo gid nga maglawi gid ang performance. Di, para hindi mabitin si darling, kabalo na ka mong sang tumaron ha. Turbo lang bala kay siguradong madamo gid ang imo nga ibuga.
3: Wow, perfect.
0: And syempre alas 5:40 na sa ngapon ng mga katropa no, kag syempre istoryahan ta bala ang aton nga Independence Day mga katropa no. Kay subong adlaw gid na celebrar ta ang kabayanihan ng aton nga mga ninuno, mga heroes, kag kung sino pa to ang mga may kaangot sa paghatag sa aton nga freedom no. Amo ni nga hindi ta pag-usikan mga katropa ang ginbuwis nga kabuwi sang aton nga mga Filipino heroes no, para lang maangkonta ang ginatawag nga freedom. Amo ni nga dapat ialagaan ta, maging patriotic ta no. Para sa ako niya ang pagiging patriotic is one kumbaga ginapalangga mo yung mga bayan o di ba isa na sa pagtuman pagbayad sa tax no, or kasi amo na yung pinakaimportante kita mo nang ginatawag nila nga blood bank no sa aton nga country ti kung ang aton nga mga kabalaka na kabudlay magbuhay story ha. At least, di ba, tani, mabago na takaga, bululigay lang bala kita, no? Kay, syempre, para, lantawa ba lang ibang mga nasyon, kag may pagani sa aton, gamay pagidjay sa Philippines, pero, di ba, they're so progressive because they help one another and they don't have anything or corruption sa ilang country. Amo na iyang nag-progress ang kabuhi sa bawat isang nag-star sa ina nga isla.
1: Kika hindi.
0: Mamo na parang tayo, pindot. Ano ba mambal ba yung sexy di?
1: Wala ko yan ba? Wala, no comment ko na yan. Basta yan. Kaya good line na wala. May mag-intra pa ba lahat?
0: Diba?
1: Basta ang amo lang yan na pangayo. Isa, tani kita nga mga tao mag-unite. Kita kati kita malang yan po makabulig sa kaugalingon. Takag, kita na kita sa 2028 ah.
0: Oh, di ba? Ay, dumapadlagan ka, ha?
1: Oo. SK.
0: Ah, SK ka? Padlagan ka, SK?
1: Oo, 28 years old, SK.
0: Sabi, mapadlagan ka. Ako sa una, gusto mo na ikaw magdalagan mo.
1: Ay, to, oh. Di dalagan, subong bala.
0: Kagawad, tani. Galing kito.
1: Di subong tubang ko, di dalagan, di.
0: Dawalagid may di. Dawalagid may mga baton sa akong bro.
1: Nga.
0: Kaya di kabalos sa brown ko.
1: Ano yung moro?
0: Mga plataporma ko, Bea. Ang bako, tam na.
1: ang ako ikaw be for example na ako mapapadagan ka be ano be kagawad be ano plataforma
0: tatabi ka barangay
1: barangay captain
0: oh sige ang kutob sa aton na plaza ano ang tanan nga mga tanom dira islan tautan para kung di guluto may makaon ka mo mga kamatis talong kung mga alagbati da no tapos do na inita na gid ang mga tao to nga nagapang inhas ano
1: panginhas
0: panginhas no ipa covered court na
1: ang bye-bye
0: alis lang mainitan
1: grabe pa big time big time
0: si kagang ni mga tricycle niya siya do na ginikagutok islanta sa sulod si bro sulod si
1: motor
0: puro si bro tanana. Kagini mga motor niya sa alaka paghahod sa mga tambutso nila solionta ang mahilmet ang tambutso para maglinong ikagahod no every time nga maglabay di sila sa akon nga ano do ga init ang ulo ko ikagahod gid katama di ba pero ang sila isa sa mga pa strict nga lugar ha kung isipo na kay Draya mag half ano na half face lang or ang imong nga helmet nga hindi full face pako pagidya dayon niya
1: kay mga mo na yung platforma mo daog ka na lang gid na iya
0: oh daog ang igon niya
1: ay padlagan ko yung barangay captain niya
0: ah, sige
1: na bi platforma ang tanan nga kalbo baklan ko extension nga buhok
0: no mini yung
1: ang tanan nga wala unto papustisuhan ko
0: pero sobra
1: Antanan!
0: Antanan! Nga, wala sa kunto, papustiso ko, pero sobra. Galabaw diyo. Apating galabaw. Di, apating galabaw. Ang gana, may apat ka din ka galabaw. Na ano man yung sisindi. Taguon ko. Binaton, pati wala ka. Taguon. Tapos, ang gandagang, ano lang.
1: Ang tanan nga bungol, baklang ko hearing aid.
0: Ay, isa na ko na! Ang tanan ko nung bungol, bakla niya hearing aid. Pero ang ibutang niya nga mga nga speaker Kibler.
1: Ha! Ang tanan nga mo!
0: Tapos may isang booper pa na. Naman, bal ka naman lang. Din ka makatutay. Sobra ka sa booper. Anong maling lang? Kala, ini mending airing aid imbis talo manggagawa sa booper tanan. Baklan ka mo ni Sexy D sang hearing aid pero sa booper tanan. Mamangkot ka nga, din ka nagkatutay. Ujo, bis.
1: Ang tanan nga nagatry sikad ako niya, baklang ko remote para hindi na magsikad.
0: Tsak
1: mo matumato.
0: Sige
1: apon niya, pero why na yung galaga, ano, oh. TL, yung gatong-tong na lang, matumato na sikat.
0: Ati ba, gaya na sa mga wala TL, kumamal na sila yung... Bigit na kasikad, kuya, na ano ka buman. Dako na nabulig. Ina matong-tong lang siya, kapin pa mga nagbo. Tong-tong na siya, tapos, hindi kumamal. Dinta! Hindi ka, dati tinda. O, di ba? Amo ni mga plataforma ya. Sige ano pa kay i-debate ko mga plataforma mo para mas maintindihan nila. Para maintindihan nila. Amo ni ang dapat oh. Sige ano pa kay ng plataforma mo isa sa mga estudyante TV sa mga anong imo ang plataforma sa ila.
1: Sa mga estudyante.
0: Oh, mga estudyante TV. Sige be. Wala kami mapamitsaran. Sa mga Marites, o sa mga Marites, anong mga plataforma sila?
1: Sa mga Marites, pangbaklan ko sila okituki.
0: Ah, ang wukituki,
1: no? Oo, parang hindi na magwa sa balay.
0: Oo, pero ang iwi na wukituki, ha? Hindi yung gamay, ha? Ang ginakupan, ginabla nila. Mare, ding! Ding, mare! Pagmurot, shh, got a bug. Na, ganoon sila. Mare, Arik, kitaon ko, oo, igiwabe. Isa ka dupay, wukituki, para mas klaro pag dyan chismis, di ba? Para inig, kita mare, nakita ko naman to sa... Di ba? Kusog-kusog yan.
1: Nagbusong naman to si ano.
0: Ay, nagbago naman tong TV nila. Oh, utang naman to mo. Di ba? Amo na dapat. Oh, at least, di ba? Tapos ang iyan ng battery, hindi pa nadali malubat mo to light. Iyan ka track na blang bugat. Ina blang mamaritis ka na lang. Gidlag, bang killing pa yung bala? Mabugat man yung klase. Bukit-okay man. Di ba? Tsakto man na. Mga plataforma, yasin kun ako ang... makontra mo, mag-iboy na lang ko kay mas nami ang imo nga mga plataforma. Di sa mga tambaya, anong imo plataforma? Siyempre, dalagi ni sila i-Japon niya mo. Ano naman yung mga ibulig sila?
1: Ano, ang sa mga adik, tanan nga adik, baklan ko tanduay.
0: Uy, grabe.
1: Painumon.
0: Uy, nag-ipik sila.
1: Painumon. Tag, patindugan ko balay sa Banago.
0: Oh, ti, wala, sa lalampaw to sila eh.
1: Oo eh.
0: Tapos, titin kang aplor sa 27 pag... Giyo, ano mo? Ay, naano man yung man. Ikahangin pa na dadaan. Tapos pinalagali yung kadupado. Pero sa Pusampaw, di ba? Ang guha mo pala doon, Rapunzel ka. Ano ka? Order ko ba eh? Oh, lulog lang na. Hindi ba timba? Ay, di ba? Pero ang pinakadaming kaplataforma sa Tananged, ang, siyempre, sa pagkaon naman. Oh, makanto ito sa pagkaon. Last na lang niya. Sa pagkaon naman, anong yung mga plataforma sila?
1: Ikaw, anay, ginapakundi. Ako? Kundi.
0: Simple lang ako nga ano sa pagkaon no. Kode sa actually sa estudyante mi ara ko yung plat-

0: Ano yung mga plataforma ako para mas mahugot pagkita ang pagtuo, blaw.
1: Grabe.
0: Ikaw yan ay mo, last nga plataforma.
1: Ang babong gina, sa pagkaon, doon wala sa pagkaon kami mention nga pagkaon.
0: Why na, why kami pagkaon? Why na, dala sa budget? Why na, dala sa budget? Why na, budgetan? Why na, budgetan? You know, na itong mga moto, why na, budgetan?
1: Mga atang ko bubot kagay swatter kada bernis.
0: Ah, madunla na yung muya. Abi mo, wala naman yung bubot. Mga barker na may karoon nga. Gege! Saka! Diba?
1: Ang tanan nga tricycle driver, libre balot, pero totoo yung unod.
0: Totoo yung unod?
1: Sang balot.
0: Dahil nasur na guli. Okay lang, tani. Kung ang balot mo, tani, no? Piso ang unod, di ba? Wala na siya sa iba niyang ano yan, pagka-abre, gijaw. Manok na gijaw. Dito yung manok na gijaw.
1: Tanan nga, bata. May isa ka litro nga Yakult.
0: Grabe ba, no? Lacto intolerance ka, sululukan muli. Ma! Nagburags naman ko, ma! Yan, bata bini, Cup 6D, oh. Isa ka Yakult ko, no? Isa ka litro nga Yakult. Ma! Basa naman ako nga, brep.
1: Matag ko, bugas, pero NPA ang managtag.
0: Ay, okay lang magutom. Okay lang yung magutom. Tiruan ka pa. Anyways, wala kita sa oras na. Madaming nga salamat sa mga palataporma. Kap, kagatani, hindi ka magdaog. Anyways, sino naman kapo, no? Nga naging talaka kita ng isa ka story. Ang ipadala sa ito, mga katropa. Bawi naman kami sa Lunes, sa mga katropa. I know, nga medyo doka lapyo rin sa among iluwa. Kag, mabatian nyo man sa among nga mga istorya. Bawi na lang kami sa Lunes, ha? Kita rin na kita, same time, same person, no? Uncle Bob ninyo, Wed!
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, dri lang sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: God bless you guys!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

Thank you.

Thank you.

Thank you.